0: gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
2: Unsa man dok ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag pud kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang mabuhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
3: Importante kayo Sir JP ang atong buhok. Muprotektar kini sa atoang ulo sa init o sa bugnaw pero ang atoang buhok daghan jud kaayong gamit.
2: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands. Matag usa na to. Depende. Ang nindot ani kay ang atoang buhok pwedeng mobalik basta mo inom ra kag D3 Bio.
3: Correct.
2: Ang nakanindot aning D3 Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically.
3: Yes, boss, internally and topically pero ang pinakumon jud nga hinungdan sa pagkaupaw Sir JP ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado
2: yun,
3: maupaw yun ka. Sige ra kag inom og D3 Bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
2: Correct.
3: Hmm. Kay man ang vitamin D nga naa sa D3 Bio og bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3 Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
2: Unsa pa jud? Ang D3 Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells. Gawa sa atoang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa atoang hair follicles? Si regular T cells gapanindot sa production sa imong buhok.
3: Wow.
2: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway. Ang notch pathway na sad, mauni ang imuhang makitang paghuman nimo pag shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok. Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa si ugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3 Bio, makatabang jud nimo ana. Internally ha, kung nag-inom kag D3 Bio, maunang epekto sa imong lawas.
3: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
2: Yes.
3: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa D3 Bio niya, imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
2: O, unya gahatag jud ka na nimo og hair growth.
1: D3 Bio!
4: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Kapalit sa mga butika. D3 Bio!
5: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Kapalit sa mga butika. D3 Bio!
3: Po'y mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3 Bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
2: So, gibalansi kini ang atoang metabolism. Ang papel sa atong thyroid gland sa metabolism,
3: correct.
2: Usahay na labi ana kataas. Ug usahay na labi ampod kamubo.
3: Ang ordinary nga plain D3 na po'y antioxidant. Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3 Bio Sir JP kabalo ka, di may hap milyon ni Sir JP.
2: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga naapod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3 Bio, dako jud kaayo ang kalahian.
3: Kaya ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil Sir JP, lahi ra jud.
2: Lahi ra.
3: O perfect pair jud kini. O ang health benefits ba ni Sir JP, grabe jud.
2: Yes.
3: Kung ikaw ga undergo ka og chemotherapy Sir JP,
2: yes.
3: Normal nga mga tangtang ng imo
2: mga
3: buhok. So ako jud i-suggest nga kung kasulay kanini, D3 Bio jud, makatabang jud. Dili ra mauna. Kung sa ato pang giingon nga ang D3 Bio na siya gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
2: Pagkadakong tabang, dapat na dyan mag-upgrade ta sa D3 Bio over plain D3. Wa na tayo oras, Dr. Ramil. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: O ako na sab si Dr. Ramil Oy. Maayong pangluwas, ipadayon.
2: Dili abusuhon.
1: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si JM.
1: Dako
6: dyan tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligun niya ang akong maskilo para sa ako ba daw-adaw nga buluhat sama sa pag-iensisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
8: Balita,
9: Andos Balita.
8: Oras sa Pilipinas, alas
9: 8.15. Handos, balita, handos, balita, balita. Balitang showbiz. Handos, balita, handos, balita, balita.
8: Kinemo sunod nga balitang showbiz. Gendos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Shop. Abang sabon nga pabagwapas, can friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pabagwapa nga dilis og sa panit. Magkapaputi, magkapahumok og magkapahamis sa panit. Adunay abokida oil nga nagdala og vitamin A, lecithin, collagen. O mga nutrients gamoy mo paputi o mapahamis sa mong kutis naturally. Dari sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Butika Gel o Loren Drugstore. Epar Motors Himalalod, nagbaligya sa mga barato o pulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hau-G o Yamaha. Karun, adun na sila yung pinakabagong klase sa mga motorsiklo nga maong Kimco, Euro Motors, Motorstars o TVS. Nagbaligya usab sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himalalod, nahimutang diha sa Maynila National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod dol sa crossing Balaas. Ngayon pa nag-iya o gudumala nila ni Epar Garapel o Zina Garapel. O ba silang anak kasidudog sa Paris nininga si Bing? Samtang ilang mga maayo o banggitan ng mga mekaniko, mao sila si Jan Jan, JB Lowell Tope, Virgil Ogbert. Alang sa baratog pulido ng mga motorsiklo, Epar Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandos.
9: Handos, balita, handos, balita, balita.
8: Oras sa Pilipinas, alas
9: 8.17. Handos, balita, handos, balita.
8: Karon sa detalye na sa to ang Balitang Showbiz.
9: Balitang Showbiz. Handos, balita, handos, balita, balita.
8: Okay, maghandos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayo, butay, babutay, babutay, babutay, babutay, babunta. Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Kumusta man itong mga higala karon ng mga Mr. og Mrs. Ila binagyod ang mga Miss og Mrs. ng hamis og gotes. Na ang kahamis daw sama sa kamatis. Na matag sa iyong buntag, mamisbe sa iyang flower base. Sige mga bay o mga kandos sa itong balitang showbiz. Kaya pasidunggan sa Bureau of Internal Revenue kon BIR ang aktor nga si Alden Richards o aktres nga si Barbie Fortisa isip usa sa mga nanguna nga mga magbabayad o buhis o top taxpayers sa nasod. Gitagan sila o pag-ila dili lamang tungod sila nga dako nga kontribusyon sa pagbayad sa hustong buhis kung dili usab sa paggamit sila nga impluensya aron dasigon ang publiko nga mahimong matinud-anon sa pagtuman sila nga obligasyon sa pagbayad og buhis. Sumala ni Alden Richards, importante ang pagbayad og buhis apan mas menungdanon ang panaghiusa sa matag Pilipino aron mapalambo ang nasod og matabangan ang mga kababayenan og kalakinan nga naginahanglan og suporta. Samtang matud pa ni Barbie Fortisa, ang pagbayad og buhis usa ka pribilehiyo og responsibilidad tungod kay kini maoy usa sa mga nagunang tinubdan sa pundo alang sa mga serbisyo sa gobyerno sama sa panglawas, edukasyon o uban pang mga programa nga makatabang sa panginabuhian sa katawhan. Dugang sa mga pagpasidungog, isa ulog usab ni Barbie Fortisa ang iyang adlaw na tawhan. Matud sa aktris Mas, gipili niya ang yano nga pagsaulog uban sa iyang pamilya o usa lamang kalami ang seafood dinner ang iyang gitinguha nga birthday celebration. Okay, di ay, happy birthday ni Barbie Fortisa. Nga nag-birthday. Huwag na po sa tayasan. Happy birthday din ni Doktora Mirasol Jing Suniga at umabtikon nga Municipal Health Officer ng atong lungsod sa tayasan nga nag-birthday gahapong adlawa. O karong adlawa nag-birthday. Uy, si Madam Jorlyn. Madam Jorlyn Jokinto Francisco nag-birthday po. Ang egsoon ni Madam Maria Bungangira. Unyan niya ito pong may aging simana. Nag-birthday po si Madam Maria Bungangira. Madam, happy birthday, Madam. Niya, pasinsya, Madam, ha? Nga siya mong imitasyon. Wag yun may kato ni atong Bernice tungkol kay daghamang maging buhat to na itong giatubang diri sa tayasan, Madam. Nga, pasinsya yun, Madam, ha? Ato ang mga pagtimbaya lang yun, Madam. Niya, wag may kato dito sa inong lugar o sa yuta ng imong natawhan. Yes, sa Barangay Tambay. Okay. Ano ya, sige madam ha, pasinsya niya. Sa tanang nga nag-birthday, dili lang kay sila mo nag-birthday, daghan nag-birthday, karong adlaw. Gikan diri sa tayasan ngadto sa tibuok kalibutan. Ago bandiha wala magsaba-saba nga nag-birthday sila. Sige niya. Moto mga maghandos. Ang ato nga balitang series kundiin, gipasidunggan sa BIR ang duha ka artista nga mao sila si Alden Richards og si Barbie Fortisa. Sila nga matinud-anon nga pagbayad sa buhis mga bay maghandos. Ito mga higala diya ha. Nga dunay balayaran sa buhis. Hala, bayad na mo ay kining pagbayad at buhis. Ang buhis diya. Ang umanay gigamit diya sa ito ang mga pagpanerbisyo sa makatauhan sa tibuok nasud sa Pilipinas mga bay maghandos. Muna'y dugo naghatag kinabuhi sa ito ang gobyerno mga bay o mga kandos. Ay naku, bagulbol diya nga. Amin kaya punta, magbayad tagbuhis niya. Ending, ako bandiha, naagihin mo oras sa malita. Isilod ako sa malita o pipila lang anak kakwarta. Ato lang, bahala. Kay karong panayin mo ng investigasyon din napita ha. Mga grab and corruption mga bay maghandos, padayon mo man ang investigasyon. Kita sa matag-usa kung doon na may nakalapas sa balaod, pasag na nato na sila. Ato na itugyan dito sa kanang labaw nga makagahom o sa hukmanan aron sila na yung budesisyon mga bay maghandos. Muna nga kita sa matag-usa mutuman lang yuta sa obligasyon tungod kay akin ato nga kini nga paghukom di man resa yuta paghukom abot man sa langit mga bay maghandos. Kung doon na may nakalingkawas sa mga paghukom diri sa kalibutan, apan dito sa kaitasan, murag kita ang tanan mga tubang o magdepende na ang silot unya nga atong nga maaguman. Muna nga, kay ang silot unya dito, dili man kay grupo. Tinagsa man yata. Kay gitagna naman na sa balaang kasulatan mga bay o maghandos nga tinagsa man tanga mga tubang unya dito sa hukmanan sa tuwang nga labaw nga makagagahong. Muna nga, kung namay nakita na to nga mga kaigsura na to nga mga nagpabuyag, mga naasa gobyerno, bisag asa, naman yun na nga matarong, naman po na ang buluyagon. Apan ginaingon, kung daghan man ang mga buluyagon, mas daghan yun ang mga matarong mga bayong maghandos. Muna nga, kita diha sa matag-usa, magpadayon lang kita sa itong gihimo. Bahala o pananglitan sa itong pagpanarbaho, doon ay masuko na to, doon ay mahibos na to, kaya nagtuman na sa itong obligasyon. Importante nga, sa itong pagpanarbaho, kung nandita ka na nga, nagtuman na sa itong obligasyon. O nagtuman na po sa obligasyon sa pagbayad sa mga angay bayranan mga bayong maghandos. Sa bahala. At lang yan po sa lagbaw makagahom nga kato mga tao nga diha kanimo na suko o na sina o na sabadiha sa matag-usa. Ayan po lang nga unta, hupayon yung kasing-kasing. Eh ginaingon nga walay makasulod sa gingharian sa langit sa mga tao nga masukanon. Kunduli, ang makasulod dito katulang mga tao nga mapaobsanon, mapailubon, ana ang kaaghop siya sa kasikasig unahuna mga bay o mga kandos. Sa pagkaroon, dili na to pa, di pa takadesisyon nga kanantawahan na maluwas ba nagdili maluwas kay ang ginuulang gyud ang nakaibalo kung kinsa ang iyang nga ibutang dito sa gingharian nga iyang ginumala dito sa langit mga bay o mga kandos. Depende po na, mayota nga depende, nabay langit o wala kay tibuok kalibutan, lalain mapagtuo, lalain magreligyon. Doon ay nagtuog langit, doon na po yung magtuog langit. Doon ay nagtuog Ginoo, doon na po yung wala magtuog Ginoo. Ano na nga? Ang importante, magsunod lang ta sa balaod, mga bayong maghandos. Importante nga, magpaubos ta sa tuwang kaugalingon, mga bayong maghandos. Bahalag, doon ay kahibalag ni mo ang imong sampiton, magmuro ni mo. Matagalolo nga, dili ikaw gimuruhan, doon ay sa problema di ay nga iyang kaugalingon. Ay, napuyuban po nga, bisag mo tagad unta pa, wala ka tagad kay ang iyong huna-una, kanabang layong huna-una, kay doon na po sige, huna-una po. Wala importante, sa matag-usa lang nga, ang pagpailob, maghihatagon o pagka maluloyon. Ang importante, dunghan pa, daghan pa mga balaod nga sundon para nga magkasulod ta, nga to sa gingharian sa langit. Kay, kitang tanan, at dumayot na patubang niya. Muna nga, mientras tanto, nga buhi pa ta, maghatag taog nga mga ayo nga mga ehemplo may buhat sa ato nga isigkatao. Managin na pa ito mga bay maghandos sa ito nga panultion nga bahala ka nang kitaog maghandos bisan kabus ka man apan mo binuhatan sikat ka sa katilingban. Kaya ano manggod kita nga kabus pa ta bati patag kinaiya may pagkapare o ginagmay. Kaya maghandos mawag ka ito balitang showbiz
9: balitang

0: birthday, happy, happy, happy birthday ni Duke Jing.
1: Happy birthday!
0: Isab ni Ma'am Jarlene Jukinto Francisco, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Isab si Madam Ribungang Year nga nag-birthday sa niaging simana, Madam, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Ako pa ba din nag-birthday? Tanan nga nag-birthday, karong adlawan, nag-birthday gahapon, karong lukuma, o sa mabot bang mga katuigan, happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Sige, arito sa itong mga pagtimbaya ni nga takna ni kabuntagon mga bahay sa itong panag-uban sa itong tulabanon ang handus balita. Okay, doon na ito'y gi-comment si Pastor Isaias Elentori. Okay, by tumpak manjut, correct na correct. Salamat niya Pastor Hang, naka-appreciate ka sa ko ang gi-mahayag sa itong balitang showbiz. Ginagmayra ko Pastor, tikdol-tikdol raba. Aniya, ganahan mo mga bay maghandos nga kana nga nga doon na joy lintunganay o ka ng puno sa kamatuuran ng mga pulong sa doon nga labaw nga makagahom. Paminawag tulaman nun ni Pastor Isaias Lentorio matag Domingo. Alas 6 nga to sa alas 7:30 takna sa Kabuntagon dere sa Star Radio Tayasan. Paminawag ha kay inyong masayran ang maong mga kinikabahin sa doon nga natad sa pagtuos sa labaw nga makagahom. Siya nga tulaman nun ang oras sa Gracia. Dos bun ha? Alas 6 nga to sa alas 7:30 matag Domingo o ba ni Pastor Isaias Lentorio ang oras sa Gracia.
2: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Dos balita. Dos balita. Public service. Balita. Public service.
0: Sige mga bayar, tas doon nga mga importante.

0: Kayong pahibalo, gahapon kadlawa, gipahigay ng mga bay ang Department Heads Meeting diha sa maabti ko na itong amahan itong lungsod sa tayasan nga si Mayor Bim Roberto mawin ang ulo ini mga bay na daghang ipanghisgutan gahapon kadlawa, gisgutan kineng umaabot nga medical mission diha sa Tambulan dayon ang National ID registration nga may tao po sa tayasan dayon kinipon nga papangandam sa kumilig mga bay makandos sa barangay o sa guni ang kabataan eleksyon sa kumilig samtang wala pa'y balaod nga nagpugong kada ba nga nagpugong ba nga dili idayon i-postpone karon at tumakita nga ang House of Representatives doon ay mipasa og balaod nun gariding pa sila dito gariding pa ang i-postpone ang eleksyon apan ka na mga lakang pa na kay karon kay na, doon na may naunang balaod mga bay makandos nga doon ay eleksyon. Mientras lang itong wala pa'y balaod po nga namugna nga ipospon na eleksyon na padayon ang pagpangandam sa Commission on Election mga bay o makandos. Nigaos niya na po, gahapong adlaw po mga bay makandos ang kalahisage bipagayan po og tulo kaadlaw nga seminar alang sa mga kapitan, mga department heads, mga voluntaryo o ban pang mga stakeholders kabahin ni silang umabot nga sa project dere sa lungsod sa tayasan alang sa mga kabarangayan. Again, yeah, among kalihukan, agipangluhan kinay sa area coordinator nga si Ma'am Barbara. Sige, niya ato nga kuno ni mga pahibalo. Kini ato nga magkuana ta sa mga pahibalo mga bay aron nga masayod atong mga kaigsoonan karon. Arita sa pahibalo, kini nga pahibalo sa Commission on Elections, gipahibalo ta mga bay nga karon nga Nobyembre, ados mo na ang eleksyon. Dunay sila mga activity nga gitigayon. Salamat po din ni election officer Sir Mark Concepcion Asintista nga atong nahinabi gahapon adlaw atong na patukar o atong na-play atong interview gahapon na ganis itong balitang lokal. Ni atang ipunog ba kay taas mong interview among ipotol-potol mga bay kay 17 minutes man nga muna nga among ipotol-potol. Niya, harap po ta sa dugang nga pahibalo mga bay maghandos kay importante po ni
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
0: Okay. Ang LGU tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bim Roberto nagpahibalo ni mga bay nga doon na pagayon nga psychiatric consultation. Karong nga umaabot Agosto 28 adlaw ng Bernice magsugod kini sa alas 9 sa buntag diya sa Tayasan Primary Care Facility. Nya ang mudumala anak mao si Dr. Yap mga bay magkandos. Kato nga mga silinga diyan ninyo nga nanginanglan og tambag ka nga sa mental health mga bay magkandos iban pa diyan nga konsultasyon panha ina yung silingan panha diya sa Tayasan Primary Care Facility karong Agosto 28.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
0: Samtang dugang pahibalo gikan ni HRMO to og Peso Manager Ma'am Chris Miramires nga dunay pagayon nga job fair karaban Tayasan 2026 may tabo kini karong Agosto 14 diha sa Tayasan Covered Queen. Okay, kato mga nangitag trabaho mga bay mga kandos, nangitag trabaho alang sa gawas sa nasod o sa sulod sa tong nasod, alang hamo diya kay kini mangitag trabaho mga bay mga kandos, ino na nga oportunidad na nga makatrabaho diri sa itong sulod sa tong nasod o sa gawas sa nasod kay ang hiniwas ang pwersa sa Piso Negros Oriental, Duli Negros Oriental o ang Piso Tayasan o ang LGU Tayasan o pahigayon sa Job Fair Caravan 2026. Karong atusbon, Agosto 14, diha sa Tayasan Covered Court.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
0: Okay, doon na po ipahibalo si Congressman MMAY nga doon na ipahigayon nga Lebreng Specialist Medical Consultation diya sa Tayasan Primary Care Facility karong Agosto 6. O, doon na karong Huwebes mga bay makandos. Ang magdumala ini sila si Dr. Archeles Fonfirada usa ka ubigay ni kauban niya si Doktora Monina P. Fonfirada usa ka pediatrician. Ang konsultasyon ng mga bay makandos kabahin ni sa mga mabdos o doon ay mga problema sa pagnabdos dayon akatupog sa mga bata. Okay, tiba ni ha? May tabok yun eh. O di akatupog sa mga batanon, mga bata katunag edad sa 19 paubos.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ning atong lungsod karong bulan sa Agosto, timan iya masjid jol mga amigo. Agosto 10 ngadto sa 11, anhin ipagayon diya sa Barangay Bago. Okay, atong timan ha, taga Bago. Paminaw mo, Agosto 10 ug 11, anha di sinong barangay. Agosto 12, anha kini sa Hilabangan. Agosto 13, anha diya sa Nia Tambulan. Dayon kini nga Agosto 14-15, diri na sa Tayasan Covered Court. Okay? Agosto 14-15, ari sa Tayasan Covered Court, mga bay o mga kahandos. Amo na nga, kinsa to'y mga magparistro, ala pagdalamos sa mga original nga mga gikinhalang dokumento, alang sa usto nga verifikasyon sa inuang nga identity.
2: Public service.
1: Ani mga bay, makandos doon na po ipahibalo. Gikan ni Congressman MMAY, ipahibalo mga bay o mga kandos. Ipahibalo nga doon ay doha ka scholarship program ang CHED. Gikan ni sa kantong mag-uuma sa kaya nga lobby, o yun sabi ka ito nga po sa mga mananagat. O, alang sa dugay, informasi kasi oran, bisita alang ang FB page ni Congressman Emmanuel M.M. Limkaichong Iway. O di ba dito sa Tayasan, pangutahan na po ni Boss Debo Hinoo, alang sa dugay, informasi kasi oran, kay siya may Tayasan Care Coordinator itong lungsod sa Tayasan. O, good morning po rin ni Boss Debo Hinoo.
2: Balita.
1: Sige mga bay, arata sa ito ang mga pagtimbaya ng takna ni Kabuntagon. Itong hata pagtagan ng mga pagtimbaya, mga bayak, kay dahan timbaya. Salamat hanga, dahan timbaya. Yan din nagtambaya si Jorelyn Pronduso. Good morning bay, shout out ko sa ko ang abanang mamana kay Rafi Lirasan, Poblasyon Tayasan. Okay, okay. Masini. Good morning bay, shout out ko sa akong banang mamana ay. Okay, yakon mamana ay dia, yang banang mamana ay Rafi Lirasan, Poblasyon Tayasan. Okay, good morning dia. Ni Rafi Lirasan nga mamana ay. Nagpa shout out ini yang asawa si Jorelyn Fronduso. Samtang ni JHF Malipaunon Ricarte. Good morning idol, shout out ko sa amo guwapa nga teachers sa Central School si Ma'am Anan, Ma'am Ethel, thank you doll. Yes. Okay, sa pay pa ni Modol, yeah. Good morning pa nila ni Ma'am Anan, ni Ma'am Ethel nga mga maestra diha sa Tayasan Central School. Okay, diha sa ato ko diha, bumayuri paminaw diha dapita sa mga diha sa Central School. Okay. Dayon ni kasapay lain ni Eper Bruce. Good morning sa Radio Tayasan, pa shout out ko. Padya kini mentol. Shout out ko sa Lutay Tayasan, Sitio Pandanan nga nagpa-shout out si Susan. Okay, good morning dia sa Lutay sa Pandanan. Ilabi na gyud ni Ma'am Susan nga naminaw karon takdan kamong tagon dayon ni Eper Browsing nga naminaw mga bayg makandos. Okay, sa tanan-tanan nga naminaw karon, nagasalamat sa tong panaguban sa tong tulumanon sa Handus Balita. Doon ay mangutana, doon ay pangutana, gipaabot nga, kwan, kani nga, ang tagalain nga lungsod, pwede ba nga mo appeal sa National ID, karong umaabot nga, doon ang schedule ha, itong ipambasa gani ha. At doon ang pangutana ni Andres sa Hipin, Andres sa Tayasan sa LCR ga si Mama Rizel Bilyarin, kung ma-appeal ba ang tagalain lungsod sa Masay Malalod, Ayongon. At doon ay pangutana ha, kay di ko katubag sa pangutana, sila mo nasayod ini kung appeal sa maong ipagayon o appeal ba o dili kay basin po na sila nga laing lungsod po mga bagbaghandos nga aron nga hapsay ang pagbadagan sa PELSIS registration ato ang po na sila nga lugar para nga dili pa maglawgaw nga mo appeal po ang laing lungsod ato na pangutana basin o ilain-lain rapod apan alang sa dugang informasyon kasayuran ato pangutana si Mama Rizel Bilyarin. Sige. Okay, sa tanan-tanan nga naminaw ron, sa itong makaigsunan nga naminaw, gyud sa itong katulamanon sa Handus Balita, gikan diri sa lungsod sa Tayasan, nga ito na sa tibuok kalibutan, pinangaluhan niya nila ni Mayor Bemberto, kauban si Vice Mayor Nonong Roberto Jr., tanan nga mga SB members, tanan mga empleyado sa munisipyo, pinangaluhan diha ni HRM Oto, Office Manager Chris Ramirez, kauban ni

0: Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilyarin. Sa tanan-tanan hanga na minakaroon, dia good morning dia sa LG Tayasan. Tanan nga mga opisyali sa barangay, mga sekretary, tresorer, konsyal, tanod, lopon, sa Tibok Tayasan. Pinaguluhan dia ni Liga ng mga Barangay President, Kapitan Arthur Dagle. Isab, sa tanan nga sekretary, tresorer sa barangay, pinaguluhan sila presidente nga si Ma Marley Benchula. Sige, sa tanan-tanan lang na minaroon ha. Tanan ito kaigsunan dia. There is unang distrito. Good morning ni Congressman Emmanuel M.M. Limkay Chong Ewai, kauban ni Board Member Rusty Serion. Okay dia sa Kanlaon. Good morning sa tanang mga Kanlaonon. Sa pinangaluhan ni Mayor Bacho Cardenas, tungkol kay naglagubo, nagsipa-sipata sa Maundak Bayan at pinagi sa Battle Review na Kanlaon City. Pinangaluhan ni Pastor Eladio. Pastor Eladio. Okay, Pastor Pedro Eladio Jr. Diya sa bago, lagubo sipa-sipata, pinagi sa Bago Farm School Studio. Pinangaluhan sa Mabdikon nga Station Manager diya si Sir Makinlindo, Principal Dr. Felix Montero at reporter si Ando Stratay Utsoboy at Slabio Cardinal. Sa tanan lang nga mga negrensi ha, pinangaluhan ni Governor Checo Sagarbarria. Tanan nga mga Cebuano di sa Sugbo, pinangaluhan ni Gobernadora Pamela Baricuatro. Tanan Pilipino, gikan sa Tayasan nga sa Tibok Kalibutan, pinangaluhan diya nga ni Presidente Bongbong Marcos Jr. o Vice President Sara Duterte. Okay, sa tanan-tanan lang. Tanan nga naminaw. Tanan katawahan sa Tibok Kalibutan. Good morning lang tuwag ka itong oras. Oras sa Pilipinas, alas 8.42.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Mahukad to ang kinatibukan sa itong mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa itong nga mabtikon nga station manager nga mausibus ayan haniya lahato. Oban sa itong teknisyan nga usa-usab kaditri nga si Bayray Sorenio. Daghang salamat sino nga pagpaminaw o mayong buntag pag-usab kanatong tanan. At angi kayo musunod ang talamanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa mayong panglawas. O kumaniana, karong alas 9 media, musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Uban sa tanan at umabtikon nga mga reporter, pinangaluhan ni Handos 38, Boyags Love You Karinal. Kini ang inyong tig balita, Handos 98, Byron ni Baylibrado. Magbilin sa kapanultiun nga nagkanayon, mga kahandos bisan kabuskaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:45.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap. Katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Anyway, mga ka-DTX sa mga ka-D3Bio. Hello! It's a happy, happy, happy day. O sa gamahimsugon, mabungahon nga adlaw sa tanan na to, mga suki, nga mga tigbalamati o mga dili tigbalamati ni nga itong tulumanon. Ay, hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Galagatsun in karon, asaman karon mga higala sa mga lugar, Visayas, Mindanao, Tibuok, Kalibutan. Hopefully nga na ang magkanong na iskahimsog gabas kong sa panglawas. Layo sa mga sakit o balatia. Then of course, kumusta itong mga higala dari sa Mindanao? Ang itong mga higala sa Buanga del Norte, Misamis Occidental, ang itong mga higala sa Quijor, Negros Oriental, o sa uban pa nga mga lugar nga abot sa tuang Bagsibya. Mga nanay, mga tatay, naka-klinika DTX 500 na ba? Kalimti ayaw kanunay ang tatak DTX 500! Wow! Ang binakabadyada nga klase sa herbal, pangontra na to mga higala sa may mga high blood o may mga diabetes. Bukol-bukol, mga problema sa atay, kung amoy problema sa inyong kolesterol nila, di pagkalimtan ang D3Bio. Kiling ato mga products. Uy, nakakapi na ba? Kiling ato mga products, mga higala. Available niya. sa tanan nga mga leading nga mga drugstore o pharmacy sa inyong mga lugar.
3: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
5: By the way, di ay sa mga gusto mo joining ang itong programa, Alihog Gogsen ay badala sa inyo mga minsay sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. May mga pangutana, may mga clarification regarding sa itong mga produkto. Then of course, ato ang mga gihisgutan, pwede mo nga makapadala sa inyo mga mensahe. Feel free mga higala nga ipangutana ang inyohang concern sa inyong mga balatian. Basin di ay nga ato ang matabangan, no, matagaan na itong bagdagad. Masulbad, no? Kung masulbad, di, thanks God, di ba? So, anyway, hisgutan na to ron, mga higala, kining mga sinyalis, nga ang atong lawas bitaw, kargado og oxidative stress. Kung ang atong lawas, kargado og oxidative stress, for sure, lawas kining masakiton. No. Ang oxidative stress, mga higala, quick facts lang niya. Ang free radicals, muna siya nagadamid sa ito mga cells. Sa ito ang DNA mismo, gadaod sila. Muna nga, musaka nga ito ang oxidative stress. Kini mga free radicals, kanang musulod sa itong lawas. Musulod sa itong lawas, ang mga waste product, ana, gasaka. Gasaka usabang nga ito ang oxidative stress. Kailang nga itong pagginawa. Pagginawa na ito. Naana siya'y mga gasaka mga higala ang oxidative stress. Pag-consume na ito sa oxygen. Ang itong brain mga higala. No? Kumbaga, ang kaling oxidative stress, mura ni siya o ganamitang waste product, kumbaga sa makina pa na aginay mga waste, no, ilahi gina ang mga waste na ana siya'y kung sa humay pa may mga tipasi, no, ang mga humay ilain, ang tipasi ilain kung ba tahop, no, sa mais, no, mga waste mga higala, byproducts na siya sa process nga ginahimo sa itong lawas. Kung sa salakyan pa na, kanang mga trambot, kanang aso, no? Mga residyo na diyo mga higala sa activities sa usa ka makina. No? Ang atong lawas, the same, ana, na ay mga residyo, na ay mga toxin, na ay mga waste. Atong pagkaon, di ba? No? Kakaon ta, byproducts, ana, waste na ay waste material nga which is kinahanglan nato nga ipo, no, ipagawas. O, ing ana ang mahitabo sa lawas. Kining mga free radicals, muna siya gadaot, kung magstay ni sila, o, magstay ni siya, nagapundo, dapat mabalansi. Nga mapaubos nato ang oxidative stress sa itong lawas. Kaya kung musaka, sigig taas mga higala ang free radicals sa itong lawas, dali itang mutiguang. In short, daling madaot ang itong mga selula. Dali itang mutiguang, dali itang ubanon, magka skin wrinkles ta, magkulubot atong panit, magka arthritis ta, Bigaw ng ato ang panunaw, tay abnormal growth mga higala sama sa cyst, tumor or cancer. Tungod na siya sa pagsaka sa free radicals. Kay ginadaot niya ang ato ang mga cellula o ato ang din DNA sa ato ang lawas. So, ibig sabihin, ginadaot niya mismo ang mga organo sa itong lawas. Now, telling signs of oxidative stress. Muli mga sinyalis, at least ma-aware ta. Kani mga sinyalis, basi na ang taani. Eh, kung na ang taani, it means nga gasaka ang oxidative stress. Fatigue. Kapuing lawas. Unexplained ba? Kana bisag wala kay gitrabaho. Kapoy imong lawas. Sag naarkas balay, kapoy. No? Memory loss. Or brain fog. Kanang dili kay ka maka-concentrate sa imuhang ginahuna-huna. Sahay, dali kay ka makalimot, no? Mga muscle pains, joint pains, kana sinyalis kana nga gasaka ang oxidative stress atong lawas. Sakit ang ulo. O niya, dili ta ganahan og samok. Sensitive kita sa noise. O niya, dali kita maigo sa mga infection. Nagpasabot kini mga higala nga gasaka ang free radicals, ang oxidative stress, ang lawas na ay ginabatiag. So, unsa ang hay buhaton? Sa mga pagtuon, mga higala, the only way nga ma-reduce na to ang pagsaka aning mga free radicals sa lawas, ma-eliminate na to sila, is ang antioxidants. Ipa-decrease na to ang oxidation exposure. Aron nga, malimit po nato ang mga reactive oxygen species o antioxidants. Kinahanglan, ipamubo nato sa ang level sa oxidation. So, unsa may angay natong buhaton? Likaya nato ning mga pagkaon na ay mga pagkaon nga gapasaka sa oxidative stress atong lawas. Kung sa mali nga mga pagkaon, number one, kani mga added sugar. Kumusta mga kaditex, mga kaditribayo? Basin sige gyapon ta kaon, inom. Kaning inom gyon. Sige ta inom, tamis ng mga ilim nun. Colored drinks, soft drinks, number one. Kana, ato na siyang likayan. Likayan na ito sa mga processed food. O, nagita kaon-kaon mga preska ng mga abot sa uma. O, nagit, no? Puros na mga processed food ang ginakaon na ito. Gapasaka kini sa oxidative stress. Huwag mo ni rason nga nung madaot ang mga cellula o mag-lead sa balatian. Processed food. Kana mga dilata. Sige ta kaon. Kaon sa guro ta o mga preskong utanon o preskong prutas. Processed food ha, mga ready to eat ng mga pagkaon. Fast food. Sige ta kaon fast food na. O mo ni siya, likaya na to ni siya. Processed food, mga instant nga mga pagkaon. So, giproseso na siya na ana siya daghan nga mga chemicals. So, kinahanglan nga mukaon yung tagpreska nga mga pagkaon. Abot sa uma. Oo. Karni ha. O, limitahan na to. Ang stress pagkikita sa ato ang mga activities, buluhat to na to. Kanya, likaya na to ang infection, o likaya na to nga magka-diabetes ta. O, magka-diabetes ta, likayan yun na to. Karon, mani pangutana, unsaon na to pagpa-increase? Nakapatutay ka na patumba. Ang level sa antioxidant sa tuang lawas. So, guarantee na, no? Tungod sa tuang sayop nga mga lifestyle, gasaka ang oxidative stress. Guarantee na siya nga, gasaka yun na, naagyun na, gasaka ang oxidative stress. As long as buhi taling kalibutan na gaginhawa ta, gasaka ang oxidative stress. Dapat, ato ang ma-neutralize kini, pinaagi sa pagpa-increase sa antioxidant level sa tong lawas. Kay muuni sila'y, muuni mo pugong mga higala nga makontrol nato ang pagsaka sa oxidative stress sa lawas. Antioxidants. Karon. Unsaon nato pagpasaka ang antioxidant level sa tong lawas? Kay kining antioxidant mo ni siya nagaprevent sa oxidative stress by neutralizing the harmful free radicals. O, dapat man-neutralize na to ang free radicals. Remember, ang antioxidants, makuha na to na sila sa mga pagkaon. Kanang mga pagkaon nga, preska abot sa uma. Gulay ug prutas na anira ang daghan nga antioxidants. Oh, kakaon, pangutana na kakaon, kakaon ba? Oh. Sinula na tayo utan-utan dira, ha? Oh, sige na lang tag-isa. Hmm. Sige na lang tag-minantikaan nga mga pagkaon. Oh. Muna'y rason, nga nung nga, kalang atong lawas na ay ginabatyag. Pero kung ang ato ang lifestyle, strict sa diet nga simple food mga higala. Oh, nga abot sa uma lang, no? Lauoy. Or either magsalad-salad ka. Lapuan nang nanimo mga kangkong lira. Oh. Ang talong, ang okra lapuan nimo na, lintimplahan kanon. Ah. Okay, sabaw na yun isda. Oh, or either sabaw utan na mas labing maayo, ma-reduce na to ang kitawag nga free radicals. Kung dili gyud ta makakaon, mas maayo inom ta og herbal nga taas kaayo og antioxidants. Unsa man ni? Unsa man ning herbal na nga taas og kaayo og antioxidants? Kini nga ton DTX 500 muna siya'y kampiyon sa antioxidants. Ang pag-inom sa DTX 500 kada adlaw, makalikay ka na to sa excessive accumulation sa mga free radicals nga mao ang hinungdan sa pagtigulang sa atong mga organo. Mo'y hinungdan sa pagtigulang ug pagkadaot sa ato ang mga organo nga mag-lead sa pagbato ng balatian. Live longer. Kinahanglan tag antioxidants. DTX 500 daily mga higala, kauban ang Mighty C for a healthier life. Ang Mighty C o DTX 500 kanang mag-inom taani o ga-inom ta kada adlaw, mauni sila'y mga suplemento nga taas o antioxidants nga ga-control o ga-control o or ga-kontra sa free radical sa lawas. Muna'y ilang trabaho, ilahan ng i-neutralize ang free radical sa lawas. Aron nga muubos ang oxidative stress sa tuang lawas. Muna yung trabaho sa antioxidants. Muna nga nindot kaayo, patsada kaayo kung naantay imnon kadaadlaw. Kabi bisan pa man dili ta makakaon kaayo og mga pagkaon nga healthy ka, healthy nga mga pagkaon. Kailagi dili pasok sa ato ang lifestyle ang gulay, ang utan, ang simple nga mga pagkaon, mas maayo nga na atay imnon. O, inom na lang ta. O, inom na lang ta DTX 500 og Mighty C kada adlaw. Isabay ninyo na. Sa mga nangutan na unsaon pag inom, pwede buntag o gabi. Pag matas buntag, o, dayon pagkatulog, naka Mighty C ka o naka DTX 500. Lami pag yun limon tulog. Nindot sa diabetes, sa high blood, sa mga bukol-bukol sa atay. O, ayaw glangay ha? O, ayaw glangay mga higala. Adto dayon sa pinakaduol ng mga botika, pangita ang atuang Mighty C of DTX 500.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Gina Fair Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
7: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
6: Kuan sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayong malipong, ya, dali ko ka, kuan ko kanang daghan kayong mga lipliot anam niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX, kopi, may lami na kong paminaw, parita na kong distribayo.
7: Yung saan mo pag-inom ang kwan, ditribayo?
6: Kausar ako. Sa kadlaw, kausar niya. Ang kape na ko buntag.
7: Kadadlaw, diyo kagitan? Oo. Pila nakakabulan nga gainom?
6: Okay na ko yun. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
7: 3 years.
6: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
7: So, sa'yong mong na-obserbaran katuig?

0: mo'y kanang liuma, lawak na ko akong cohort. Pagamit na ko ani, murag aram lang pamilya kay mga amo lang akong paglakaw.
1: TTX 500! Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Ako si Lilita Gandalaw na ay headlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Uman sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
3: Ang saan pangalan, sir?
4: John Nang.
3: Nag-aasa ka, sir?
4: Aswagan.
3: Pila imong edad?
4: 71.
3: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
4: Mm. Imo naman po.
3: Mm-hmm.
4: Naman siya akong langtan, sir.
3: Mm-hmm.
4: So, kimo na ko, pidangok ko sa alternative medicine.
3: Mm-hmm.
4: Para sa Diyos, so, nabig ko yun nga nagluya. Hindi pa rin ako sa kumulog ang pasinti nga nagluya. Pero ako para sa Diyos, hantod ka ron. Bakit ko yung naluya? Unsa?
3: Unsa nga mga produkto ni sir?
4: Kaning dagunta, gisagahan ko doktor o maitisi.
3: Mm-hmm.
4: Dayon, itribayo.
3: Mm-hmm.
4: Dayon pagkagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige kaya pong kukimo.
3: Sige kaya pong kukimo. Oh, kaya
4: ngayon, nagkaroon gikan kong laboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko.
3: Mm-hmm.
4: Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan di ko, kukuhan ba kayo, naupaw ko ko.
3: Mm-hmm.
4: Nagkaroon, kawalo na kong kimo ko sa Diyos na naman ko'y buhok.
3: Wow, congratulations. Salamat kayo.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
5: O si Junie, taga Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako di ay si Melissa.

0: Mighty C.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Pag Mighty C para
3: ay, pag Mighty C ha. Pag Mighty C mga higala, ng alkaline base nga vitamin C. Mo ni pinakapatsada nga klase sa vitamin C karon. Nga naa sa mga butika. Alkaline na ni siya. So for sure no sa mga acidic dira. Very friendly kay ni sa inyohang diyan. Ang Mighty C makatabang sa pagpa-abdik, pagpabaskog sa mga tao nga naay mga balatian. Kinahang lang yun tag vitamin C for fast recovery. Nalimduman na to nga ang vitamin C. It is a healing nutrient. Nutrient siya nga nagadala og healing, nagadala og kaayuhan, nagadala og pag-ayo sa imuhang lawas. The healing nutrient
1: alkaline
3: is the vitamin C. Muna nga di pagalimtan, mag-Mighty C kadaanlaw. Oh. Kadaanlaw mag-Mighty C. Ha? Oh. Then of course, ang atong extend herbal capsule. Oy. Sa mga nangita ha, diri sa dipolog, oh. Asa ta ka-avail og extend herbal capsule for men. Adto mo sa kuan mga higala sa Saber Smart Pharmacy. Available na ilahang extend. Saber Smart, available na. Oh, I think nausab sa GM Pharmacy. Apo na sila extend. Oh. Unsaon pag inom ang extend? Oh, kinahanglan, andam yuga. Oh. Kinahanglan matulog, matulog. I don't know kung matulog ba mo kung makainom mong extend herbal capsule. Kay last, ako na hinomduman, niinom kong extend, wala ko katulog. Oh. Katulog ko pag medyo okay na. Oh, huma na. Ang extend herbal capsule, mga higala, naas mga butika, ha? Before bedtime, inom na ka. Mas maayo gani, no, nga ang pag-inom sa extend. Kalang wala kay, walay kaon, gutom ka, lindot siya og effect. Sipa og paka og effect, mga higala. Oh, mga 30 minutes before ang bedtime, inom na ka og extend. Oh, na, ulat-ulat lang ka. Oh, 30 minutes, ah, dito na. Ingon lang ka sa imong asawa nga, ga. Kanang, pukawa lang ko, ga, kung matulog na ta, ha? Pero, matanay ka na, ga. Kakipi-kipi. Oh, ha? Ga, pukawa lang ko, ga, kung matulog na ta. Hmm. Basta naka-extend, amo na gina. Oh. Ang binagi mong asawa, medyo busy pa. O, ga. Pukawa ko gaha kung matulog na taga. Yeah. Ang atong extend herbal capsule na sa mga butika. Para nga kahit papano mga higala na binigyan sa mga may edad, eh, makaperform gihapon ta. No? Mahatag na to ang kalipay and of course, malipay punta. Mumanggi na. Ang pinaka unag yun nga maka kuha na maka-benefits is ang mga lalaki. No? Na bisan pa man nga may edad na, eh, malipay gihapunta. Mumlay gihatang nga kalipay is bana. Di ba? Mumlay gihatang nga kalipay is bana. Oh. So, ang atong extend herbal capsule na as mga butika. Pwede na. Wala na siya. Wala na'y problema mga higala. No? May high blood ka, may diabetes ka, walay problema na siya. Magkaedad ka, walay problema. Gibug na, ganin na siya. Para ginas mga nagkaedad. Bisan pa man nagkaedad, extended gihapon. Kaya naka-extend herbal capsule. Naa sa mga pinakaduol nga butika sa inyo mga lugar. Ha? Sige. Then, ang atong DTX Beauty Soap, mga higala, o, sabon ni siya nga naa siya'y whitening effect nga sabon. At the same time, naa siya'y antimicrobial katong mga katul-katul sa panit nato dira. Mga skin problem. matabangan na siya sa paggamit sa DTX Beauty Soap. Yan. Bugas-bugas. Oh. Ayaw na mo sige butang-butang draon sa na ninyong ibutang sa bugas-bugas. Madaot pa ng inyong naong. Gamit lang mo sabon nga DTX Beauty Soap. Mga alap-up. Oh. Ang uban daw, effective no, na ako'y nadunggan nga feedback na maayo ang DTX nga sabon nato sa kaspa. O, kaspa ba? Balakubak? Kaspa bitaw? E kanang kaspa, iri sa fungal infection na. O, parasite na mga higalang inundan na ng kaspa. Lindot daw siya nga gamiton. Daling mga tanggal ang kaspa. O, isabon lang sa area nga naay kaspa DTX Beauty Soap. Nas mga butika. Sa mga mahilig gunong kape ha, di pagalimtan yun ha. Mga penata. Kung sa ganito ipatsada kayo o ganang paborito kayo na ito nga kape na binigyan sa mga nagkaedad na. Herbal nga coffee. Ganaan mo kape nga walay asukal, gamit mo og DTX Premium Coffee. Ha? Or either DTX Coffee Mix. Very healthy na siya nga kape. I know nga sa mga mahiligo ng kape na binis mga may edad, kini ang pinakapatsada nga kape nga inyuhang gamiton. Herbal ni siya, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Muna'y kape nga patsadang i-maintain. Kay gatabang ni nga ang imong lawas, malayo sa balatian. Taas o antioxidants nga kape, ha? DTX Coffee Mix and DTX Premium Coffee. Nas mga butika. Anyway, sayon ra ka ay mga higala nga maka-avail mo sa atong mga products. Or sayon ra ka ayo nga makapalit mo sa atong mga products. Ang buhato ninyo, add to mo sa pinakaduol nga butika, ha? Na-adray DTX 500, na-adray D3 Bio na to, og Mighty C. Anyway, musay babay ko yung gala. Atong oras limitado kayo, magpon, the same nga oras, the same nga si Mian, mag-uban-uban kaya punta. Ha? Programang kasayuran sa may banglawas. Dog hands sa lima, nolo mga higala nyo nakauban, musay babay, sing. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, tara, mga pelata!
0: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: mabibili sa mga butika.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
2: Oras sa Star Radio, alas 9:19.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome mga suking tigbay manaw. Salima na po kaminuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. O banina po minin yung mga suking tigbay manaw. O welcome ka mo sa ato ang pag-uban-uban din sa inyohang kinaham nga sibyaanan. Lain na po nga topic, no? Ato ang hisgutan karon, Dok Alan, para sa ato ang mga suking tigbay manaw, Dok. Yes, Dok?
7: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigbay manaw. Welcome sa kamo mga listeners na itong kanunay nagasunod sa atong programa ka Dragon Mail. Maing adlaw usap diha sa atong mga listeners Bisaya, Soga, Mindanao, sa ilahang mga sokin sibyanan. Ay mo kalimot ha, kasama na ko si Dragon Mail, no, sa ato sa mga programa ang pagpakabana sa maing panglawas. And of course mga sokin tigpaminaw, ni nasab ang inyong ubo si Galag-Alagad sa Kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw sa mga gipahigayon ng mga produktong kapsula uban panini para usab maprotektahan ang ato usab nga lawas nga doon na kitay provinsyon, di ba? Dili ang kabalakan ka Dragon Milk, dili ang kabalakan na mga sokin at antikpino kaniya nasab ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga sokin tigpino dasok na sa mga ingredients o nutrients ni ini. Gawas pa mga sokin tigpino puro herbal, mga natural man ang maong mga sangkap o kaniya usab mga to usab nga produkto mga higala like a Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, Dragon Fruit Gold, o di ba? Ang ato sa mga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Pwede mo nga mutik si Gala sa ato sa mga text line sa 0950-44-19006. Balikon ko 0950-44-19006. Mo na higala, ay mo kalimot ha sa pagpangunta na kung unsa may angay ninyong buhaton. Pwede mo matik si Gala sa ato sa mga text line. Ang ato sa mga hard max ha, ay mo kalimot usab sa ato hard max rin kopi for men mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga kape nga walang palpitasyon, like Dragon Herbal Coffee Mixed with Insulin, o ang ato usab nga hard max stream coffee for men. Ang ato usab mga sokin tigpaminaw kay nakanindot nini daghan mga benepisyo pag ikaw mo inom nini nga classes kape mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka hard max. Mo na igala ang naan nini. O niya, nindot kayo ang imuhang performance, no? Muhatag din siya o nindot kayo ang performance paglabing-labing ni Mr. Nga to kang misis, ha? Di ba? Ay mo kalimot, mga sokin tiba, aside ana, kanyang kitawag o prickly heat, ha? Ay mo kalimot sa ato usab nga mga problema sa ato usab nga pamanit, no? Sa ato usab nga pangsulod, no? Di ba? Doon ay mga sintomas, mga sokin tiba na, ini nga mga hisgutanan. Pilni mo sa imuhang skin, init, di ba? And prickly o feeling nimo ga-dry ang imuhang skin, no? So adunay mga solusyon ana, mga natural remedies sigala nga ato usab nga ma-apply sa atong panglawas. Wash with mild soap, no, di ba? Kanang sabon nga nindot kayo nga ma-apply nimo, like unsang klase sabon imong giangayan, di ba? Twice a day. And take mga sokin tigpaminaw sa ato sa mga produkto para limpyo, ha, di ba? Gamit mo sa atong produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Sigurado na na mga sokin tigpaminaw basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Garantisado, epektibo, ug barato nga mapalit ninyo sa nagarang butika o farmasya Visayas o Mindanao.
6: Yes, mga ka-dragon fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kapidok, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong dragon fruit coffee mix 12-in-1 with insulin plant, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong dragon fruit coffee mix, mga ka-dragon, kaning buwan mera nga adunay omega-3 ug omega-6 sa iyahang red fruit nga makadalig promote sa brain functions ang uga nagapa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao, mga suking tigpaminaw. Aside sa ato ang libreng insulin plant, mga ka-dragon fruit, no, aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients, mga suking tigpaminaw, nga kumpleto na nga imuhang ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant. Inom na og higop na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainyom gani, ah, sang kapag inyom lang kaysa, nura na yun. DTX, Mighty C, always kina kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, gidriya. Tisted na namin nga pamilya. Amo, gidriya, ang inainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Dami, riya nga bulong.
2: DTX 500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
8: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong blood sugar. Swerte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabatik ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa ako sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapag sa lawat ng tao.
2: DTX 500, mabalis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sa una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangabi, bangod abiktado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon, ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
10: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nan's Coffee talaga inom ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos Choco Mix naman sa anak na for remind Choco, for good memory. Then Nan's Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, parang yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nan is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effect. So yun, thank you.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
11: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanget, 76. Kada adlaw ko na ko gitong Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
12: Ah, gamit po dahil kaan ang atuang produkto. Labila ko na ang dragon massage oil.
11: Mawala na akong pamati sa kuan.
12: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawuhag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
11: Ganun na gumuminom o dragon capsule, Alka-C o dragon coffee.
13: Kamusa, pag dragon fruit plus herbal capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
15: White Nights Dumaguete Pension House
14: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
15: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
14: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
16: Coffee lover ka ba? So ay, ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaga. Dili hot dose sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
17: Kima yung buntas na rin. Itong paminahan ka ron ang usa sa mga digamit sa amigos sa tayo pala itong pangalan, no?
18: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffees. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee, kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
17: Okay, salamat kayo nang...
13: na ang kape na makaayos sa lawas.
19: Ako si Nora Suniga, 64, Bom Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule. Ang ako diyong namatdan sa kape mo painit ko sa Changi.
20: Yes.
19: Dayong dragon fruit ako ang ginainom niya. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo good ay ni siya. Kay paningtun mo po. Kinanglan yun nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
20: Salamat kayo.
19: Tinuod jud na.
13: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Kung kamong masulugon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
5: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
4: Hard Mama.
5: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
4: Mag-hard Mama. Extreme na.

0: apoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
1: The Betwal Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
5: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo gigi ng puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadungan niya ng about sa Nance Capsule o UN Food Supplement. Kaya ako gakong ba nakadiabetic man, high blood sad. Ipalit yung may ana, muna mo ginamintin twice a day. Huwag ka lang non-coffee sa mayo kayo na siya yung nun kayo. Ako ba na sa inong sa ana o buntag, udto, gabi. Until na, sige yung may gamintin na ng product na non-coffee. Kung non-capsule of UAID. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na lang mong tabang. Dakog yun din ang tabang ang imong produkto sa non.
6: Atong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron tablet.
7: Pangalan o kumplitong address.
8: Daday Briones Talakulabang Laguna Dabodiso. Pwedeng Vitron. Okay man kayo ya. Mahayo man.
7: Naggamit ka sa Vitron tablet?
8: Oo, Vitron. Kung di ko kato, nguinom ko anak.
7: Mm-hmm.
8: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang tanong kalimtanon. Mga nalampi, ako ang di ko anak. Mahayo ko. Dadali ka kang baka. Inumdong magtanong. Umakumang sa kaitang mahinot.
7: Limtanon, keka. Pero, pag-take nimo sa Vitron tablet, naulian.
8: Naulian din ya.
9: Vitron tablet. Mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa E&C Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
11: Donnell Brown.
12: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
13: White Knights Dumaguete Pension House
12: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
13: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
12: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the barangay Apus, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
13: White Knights Dumaguete Pension House.
14: Star Radio.
15: Morning Pasada.
16: Morning Pasada.
15: Now for requests and greetings.
16: Morning Pasada.
15: Dili lang sa Star Radio.
17: Maria Bunangera.

0: Yes, hello, good morning. Welcome sa programang Morning Pasada together with your DJ
1: Maria Bunganera.
0: Sa ngalan sa mga station manager, Sir Ayan, haniya lahat o oga sa kinatibukang porsyo sa 98.3 FM sa Radio Tayasay. Today is Tuesday, August 4, 2026.
2: Sana all.
0: Lungsod sa Tayasan na Kupainti o sa Kabarangay, lakad na sa bang mga kasilingan ng mga lungsod o dagpayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Lusunog, Visayas, Cebu, ug Pilipinas. Good morning! Into the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight.
2: Sana all.
0: Ubani ko ninyo mga ka-star, salod sa duha ka oras o tunga. Tamantalan sa dusi sa kautuhon mga ka-star. Mamasada na sad ko sa kahanginan. Ang sa minyong ganahan nga mamasada ta sa himpapawid, sa kalupaan, or sa tubig. Sige, sige! Para sa inyong mga greetings or shoutouts and of course inyong mga song requests, you can call or text itong official call and text line but later na kumukator sa itong smart line na 0969-484-5454 sa itong love line 0956-664-7734 sa itong website, itype lang ang www.radiotayasan.webla.com para sa itong FB fanpage ang www.facebook.com/star.radio. Okay?
2: Sana all.
0: Sige, later na ko mo panabitang mag live sa Facebook. And of course, please do follow sa official Facebook page sa Radio Tayasan, okay? Kaya naapodiha ang mga lihiti mong impormasyon na angin ninyong masayran matagkaroon o unya. So, please do share lang po sa mga posted na photos, videos. Uban pa di ang mga posting. Ogdagan kayong salamat sa inyo ha, mga ka-star. Okay, sige. Oras sa Pilipinas, 4 minutos sa dili pa mag-alas 10 sa kabuntago. Ayan, katong mga oras, gatod ka na ito sa Ayo Sabon Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Shop, pang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok, kung makahamis sa panit.
2: Sana
0: all. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin L-acetin collagen na maoy mupaputi o mupahamis sa imong kutis naturally. Ayo Sabon Beauty Shop. Mapalit sa inyo mga soaking butika o gatindahin. Stand by! Balik na korong taon-taon. Pagkahumani ining usaka mahinong danong pahinom doon. Gikan sinan. Stay tuned.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 9:57.
5: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take two capsules every day.
6: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
5: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix.
7: 1 plus 1.
8: 2.
7: 2 plus 2.
8: 4.
7: 4 plus 4.
8: 8.
7: 8 plus 8.
8: 16.
7: 5 plus 4.
8: 9.
7: 5 plus 5.
8: 10. My name is Maria Alina Sabel F. Ayo. Choco.

Choco, isa ka sa Shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Our Philippine Standard Time. It is now 5 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Katong mga oras, gitod ka na to sa Ayo Sabona Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pagpagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabona Beauty Shop. Mapalit siya yung mga soaking butika o tindahan. Of course, kining mga programa, gidalit usap ka na to sa Ask the Sign. Kung ikaw diha, doon na kay sakit sa ulo, sakit sa todo, kasukasuhan, dili kay ihi, arthritis, tas uric acid, tas sugar sa dugo. Ando na'y bukol-bukol, gubag-gubag, wala unang tanan sa Astasan. Ang pinakabagong mangostena product, nagkipakusgan kauban ng Astasan 10 Organic Seaweed. Mas taas og santo ang purity 5 times beta carotene, taas og vitamin C pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og mayo nga panlawas tungod ang Astasan. Barato lang. Ang Astasan mapalit sa inyo mga suking butika og tindahan. Diri sa Tayasan mapalit sa Ix Pharmacy o Curie Pharmacy. Diyasa may ayungon mapalit sa Botica Gel o Lorraine Drugstore. Diyasa may bago Tayasan mapalit sa Panimalay ni Sir Buyax Labioga Karinal. Lason mong halik by Katrina Velarde. Onsa man, nga naman ang nakakalason ba talaga ang halik? Ewan ko talaga kung bakit ganyan. Bakit naman? Bakit naman nakakalason yung halik? Ikaw, nalason ka ba sa halik niya? Nako po. Kaya umiwas na lang tayo sa halikan. Ibang klaseng halik kaya yun. Ano ba talaga? Maraming halik. Yung halik ng para sa anak. Yung halik eh. Kasi, I do shout out to Mike Diderix of Alabama, USA. And we're talking, Mike, about halik. Halik is a kiss. So, I'm playing the song entitled Lason Mong Halik. It means poisonous kiss. Do you know what is a poisonous kiss? Is kiss can poison? I could be, what do you call is this? Oh my God, next na ganda pag may main English there sa Pilipinas. Sao na lang yun. Sige, record kay kung maayos sila mo in English. Ay, maura magunigiingon nga na ay na to, nga wala nila, naapoy na nila, nga wala na to. Hindi na ba, pagkaw pa nagunagiling Ilonggo, bahalag Bisaya, basta tono Ilonggo, okay na na ay. Magkaintindihan na tadihang dapita. Ito, chika, ragod, oy. Akala ko, ay langit. Ay, naku, minsan pinaglaruan tayo ng tadhana. Kaya umiwas na lang tayo sa tadhana, kasi, ano ba talaga? Alright, gini mong kanta, gidalit ka na to sa herbs, meda formang tigi mo sa nuts capsule, nuts coffee, wait, nuts, lanament, nuts, side drops, remind capsule, remind, choco, tawa-tawa, si Sir VK, Miga Man, o Alina Beauty Soap. Madungog din sa Star Radio, Tayasan ang ilang programang sensor li Ati Arlene. Sa may alauna, imedia ang tak na sapon pagkahuman. Masunod tayo ng balong degrade. Lonis na hangtod da sa Sabado mga kastay. Diba? Diba na yung Elinda Liho? Yung pinakinggan mong liham na binasa ni Ati Arlene. Tapos may magtambag. Diba? Yun! Yun ang inaabangan ng ating mga kapatid, ng ating mga kaibigan, ng ating mga taga-subaybay. Diba? Kaya may mga tagapakinig po tayong Tagalog. Kaya halu-haluin na lang natin ang ating lingguahe. Yung ating ginagamit na dialect. Yun, minsan English. Hindi naman perfecto. Hindi naman kumbaga... marunong hindi naman ako marunong talagang kumbaga mag-Tagalog ng lubos-lubosan English, pero kung binisaya murag tanggapin na ako ginaa ako siya nang dawat murag lubos talaga. Diba Mike? And a shout out to Ma'am Eva Orina of Dubai, oh, diya sa may Cagayan D.R. Octo Sir Jerry Orina. Nawa na dyan sa yakap mo ay nagayo. Maano ba talaga? Orang waoy naman yung kanta na ito, Roy. Vito, no? Ano naman good na good? case-to-case basis, Manggod. Ang status sa gugma, case-to-case basis. Pero karon siya agad ang mga tao, practical na. Sa ihikli na lang ng gugma-gugma, manginabuhi siya ta. Sometimes, kung bakanti na po, murag makaroon na po ka. I think, diba? Kinala siya. Pero before anything else, love yourself. As I've told you, self-love is not selfish. Before you spread love, okay? And that's very good. Panaginip. Sige mga ka-stars, stand by. Mina sa taga, pipila ka mga pahinom na. And after that, balikan na gihapon tamo. Stand by.
1: Si Rodrigo Dumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka, batik ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapat sa lawas ng tao.
2: DTX 500 mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok yapon nang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix mabasa ang butika.
4: Ako ay Roseli Nimbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Sa ipagpasalamat, Gigane Texter 0514 para sa produktong Wonder Iskolin. Atong madama. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
8: Analisa Tolentino sa laptop payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder Iskwaling kay akong panas. Hangap siya. Mahiga po siya. Hangap. Naulian.
7: Pila naman to niya ka bulan baka ha o adlaw giantos ang iyahang gibating paghangap?
8: Isa kasima na rato. Yung giparito na po Wonder Iskwaling. Mato na. Kung ang good siya. Naulian. Epektibo good ang Wonder Iskwaling.
2: Wonder Iskwaling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gid ko yung salamat, Ma'am Arlene, o sa grasya nga imong gishare ka nako.
10: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Extreme Coffee Mix. Makapag-gana.
11: makapadasi.
12: Hard man.
11: Hard man. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Heart Max. Heart Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
12: Mag-Heart Max. Extreme na.
11: Dragon Fruit Plus.
13: Curly Carido. 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maaptik yun yung mga kalawasan. Mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
11: Kamusam, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
15: Jonel Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
16: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
11: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
17: Mga penata!
11: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
18: Pure energy.
11: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisi, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit
17: Gold!
18: Pure energy.
11: Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit.
17: Go
11: na. Dragon Fruit. Go.

0: White mga ka-star. Baliktad sa programang Morning Pasada. Kumusta naman mo diha tanan? Okay ra ba mo? Ano ba nag-uga? Kanabis-bisan na kiting ulan na ba ya? Diba? Sige mga ka-star, itong the one time. Ito ang first caller. Yan, salo, good morning, Sir General Redoble of Kagawasan Gilngan City. Kumusta man ikaw?
1: Yes, good morning, Maria Guerrero. Kumusta po? Okay na ko.
0: O, nga naman ang tingog di mo nga mura magnaaglang, o.
1: I love sick mo.
0: Gilab sick ka, basi kulag rakagako sa imong misis.
1: Sa online, ano mong ko di ha?
0: Asa naman di ay ka? Asa Cebu City or asa man kadapit sa Cebu gyud nay mutang?
1: Pusok na pula po City.
0: Hala, seryoso ka?
1: I am sure.
0: Bantog rang nitawag ka, nag-advertisement ako. Namasin-basin ka. Di madali ning atong dehar na. Di madali ni Sir General nang inapoy. Ako, mosta, nakikita kang lapo-lapo di ha? Nai lapo-lapo di ha? Nga isda?
1: Lapo-lapo, pero hidaga.
0: Kita ka majilan di ha? Oy, Sir General, salamat kaayo ha. Nga bisag naa ka dayha sa atbang isla sa Sugbo nya. Noan na may communication bisag naa ka sa layo. Paabot ra gyapon nimo hapong darling. Kauban sa imuha nga kid, di ba? Magpakaligon gyud, magpakaligon gyud kay dili lali mahilayo sa pamilya, right?
1: Aw, paligon gyud kay.
0: Di gyud magpaluya-luya.
1: Nasubawan dati gapon kay ulan.
0: Bitaw, normal na nasubaw. Okay na nga.
1: Gapon mong kunabot dire.
0: Pero ang nindot manggod nga tambal sa subaw kay sabaw. Sabaw.
1: Oh. Wow.
0: Ang sinawad mo yung good. Sabaw, yes. Higop og sabaw. Ito, Sir Junrel, maing pag-abot niya o safety arrival. Yeah, go ahead sa mong greetings. Yes, welcome. Love you sa mong greetings.
1: Una niyo niya, good morning ni Sir Mike. Good evening po, ni Ma'am Eva, ni Daniel, Ginar,
0: kung
1: Ma'am o Papa diya.
0: Sige, di sila mabalaka kay. Yes.
1: Kapala na naminaw. Sa atong pag-anak na naradihaw ako ang aras gihulungan.
0: Hala, oy.
1: Basik balag ninyo, 1,000 kita mo korta.
0: Basin sa sunod, manto na niya po niya kagungan. Manto na po kag, saan eh, Singapore.
1: Agarawi,
0: Singapore. Deon, takabalupita niya. Kung ano, hindi raw niya kalimtan ang chocolate, ha? Oy, pilay palad sa unggoy. Duhara ba yaka buok? Hindi ba?
1: Duhara yun.
0: Oh, muna di ha. Anyways.
1: Ay, napalimtan. Napalimtan di ay.
0: Sige. Sige.
1: Oh, natanantanan na lang ang minaw. Ayong pagpaminaw.
0: Sige niya. Naka-request nga song.
1: Adira ko mo request. Di ko kadamog.
0: I-review rin ko din mo sa Facebook Live. Ka-live bang ko.
1: Kuhan na.
0: Dilirasa.
1: Dilirasa.
0: Sige. Salamat kayo, Sir General. Lamping dia sa Sugbo. Basta naka-star.
1: Sikat. Bahala, layo.
0: Tara! Sige, thank you, Sir General Ritoblio. Lapula po. Kaya na naman siya lapula po. Ma'am Jen! Antos lamang sa agad, Ma'am Jen. Nanginabuhi man si Mister. Diba? Diba yung podlalim, no? Tingali ka ng first time nga magkalagyo. Di good lalim. Kinalang taga-taas nga pasensya. Labi na may mga panahon nga dili matubag ni Mister o dili matubag ni Mrs. So ibutang na lang gid si muna una, di lang gid ta mag-overthink. Kaya kumbaga to na lang ibutang nga nakahinanok ba katungod sa busy or something na layo ang cellphone tungod kay galuto or something na lubat ang cellphone or daghan kay kang i-consider nga pwede nimong ipakalma ang imong kaugalingon. O di ba di yun? Maybe dunay signal problem. Di ba? All you have to do, kanabita yun na nanata sa long distance relationship. Grabe, kanabita. Daghan ka yung mga butang na pwede nyo i-consider. All the time, you think positive. Although, we're not perfect. Kay ato ang una-una, most scattered. Ato nagyapong i-gather ang mga positive na naas itong una-una. Sige. Sige, ato siyang i-play ng song requested ni Chan Chan. Ano siya? DJ Maria. Paki-play ko aning song entitled Wait For Me by J Brothers. So, shoutout po ko kay Tatay si Toy. Nga kanunang nagpungkalo. Sa man yan, nagpungkalo. Murag shortcut man isa nagpungko nga nagkalo. Oh, muna siya yung nagpungkalo. Sige, Chan, ako nang i-play ng imong song request later on. And of course, shout out sa itong viewers. Matod pa din ni Maris T.Y. Maris Tai. Pa-shout out from Barangay Lagit. Wow! Ano sa man yung imong T.Y. Maris? Kumusta man ikaw, Maris, ha? Atong follower, nakatatak yun din sa comment section ang follower. Wow! Gretchen Kiliano, so I go, hi sis, morning! Morning, diha, sisi love. Oh, kasi imong partner, Serena and Psycho. This couple is one of the amazing couple, of course. And to make it, Diderix, good morning, my forever love. Asasta na po ning duhay. Ako, lamig yun eh, pampangkongon. Maraming pangpakungo nilang tingkoy nga morag tangkog. Hastang lisoda, ningkog malagyang nag-oros-oros. Tarungan ng inyong forever, ha? Pasigo mo kagig one ever to ever si ever. Ako nang latas bito kong forever, danawan, tikang kang nanuan taaning hagdan ng walay ang-ang. Agoroy!
2: Oh my God! Yep, anyways, thank you so much for commenting, Mike, at D-Rex of Alabama, USA. Have a good evening to you. And I do hope you have a good time. You have a great evening. Yeah, because even there is evening, you're just wait for the program, Morning Peshada, I think so. And you're just asking, oh, I didn't participate with Pirate by Rebuy Nyame Eme. Because sometimes you're sleeping, you're fall asleep because we're in an opposite situation. Dito ay umaga at dyan ay gabi. Ngunit kahit anong mangyari. Ay, nako. You know. Sige mga kasarato, sinigay planning song request ni Chan Chan.

0: higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan. Kay naaji alibyo. Pangong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good

0: Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites, perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee, or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
1: Where every guest feels at home.
0: Visit us today.
2: Narito na ang MV More, the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More, the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More, the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More, the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More, the Bio Nutrition Formula. MV More, the Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
3: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Discoveran po namo nga maayo po siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayo ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbs Med Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
4: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
5: Many more.
4: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
6: Kisa yung pangani mo, Nay?
7: Lucy Sardimio.
6: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam.
7: Matuong.
6: Pila edad ni mo?
7: 78.
6: So, kisa yung pangani mo, Lucy, no?
7: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
6: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
7: Nanghubag man ang iyong mga BTS.
6: Nanghubag?
7: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti naman yung hubaga sa iyang mga iyang
6: kuan. No, sa mga yung til.
7: Nang hubag siya maayo.
6: Nang hubag tanan.
7: Oo, kami yung inyo. Oo, abot tiri. Oo, asa sa abot tiri. Kuan?
6: Punuan sa paa.
7: Oo. Dapat yung misa radyo nga. Naaday. Kalang amigos ko pe. Siya ni Incha. Asula yan na to. Gito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
6: Ya karon. Okay na yung bata.
7: Okay na. Maka. Kuan na siya. Makalakaw. Apan. Sungkod-sungkod pa hinoon. Apan. Dili
6: pa. Kailan na idad to?
7: Kuan. 79.
6: So sa mga naminaw karon ron. Mamunsay ka istorya ni mo.
7: Okay. Mugamit sila ini. Kang tambala. Kaya maudyo ni nakaayot. Akong bana nga. Nang hubag na ginang mga. Kuan. Tiel. Di na dyan siya kabangon. Ang amigos ko pe mo'y nakaayot sa iya.
6: Amigos ko pe ra gino. Salamat mga idol.
5: Atong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup.
8: Si Jane masugbod sa KPL daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kaya nanganak siya na si Isya. Niya, bibili na ako akong mga anak sa akong ugangan. Niya, pag balik na ako kay namayat man ang mga bata, murag, wala nila napakaanog maayo. Niya, gikuha na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon daulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon o tulog. Nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
5: Vitron Syrup. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it right here.
10: Mama Maria Bunangera.

You're still tuning in to 98.3 FM Star Radio Taiyasen. Basta na ka star si Kat. Kumusta man mo diha tanan? Nikalit og burok ang ulan, nikalit na pod og init. No complain ra ta dihang dapita. At least kita na gyud bahala mo pasilong. Mo pasilong sa iyang kasing-kasing. Andam ra po kang mo pasilong sa akong kasing-kasing. Huwag ako kang pandungan sa akong mga pagpangga o pagmahal. Kana kung di ka mo pasilong sa laing kasing-kasing. Tugutan na to, nga ikaw mo pasilong sa laing kasing-kasing, okay ra na. Tungod dating aling. Okay, aduna yung mga rasyon ang tanan. Pasag di ang tao nga mo stay ni mo. Kailisod man po ni mo, Pugson. Kung ang tao, dili na gid ganahan ni mo. Sakit mang dawato, napangikina lang dawato. Para sa kagawasan sa mong kasing-kasing kung dili maputan sa mga pagpanggang puno sa mga baka kung mga saan. Ay, naka! Kung ang saan, ganindad kayo pa matiyon daw dili makabungkag o kalag. Mga saad nga daw girihasan og mga kabilya sa mga saad nga walay mga kalawang sa manggundang ina na manggundaga. Kinsa man kung tao din sa kalibutan nga walay mga saad. Diba? Tanan na yung mga saad. O sara maging perfecto na to direk. Walay makatupong. Mamahimong naaratas tunga-tunga. Nata sa ika 3-4 or something in the base ragita nga na part. Kaya God works in mysterious ways. Kumbaga ang Ginoo ang tanan, iya gining tanan. Ang tuwa ng atong alagaan, palambuon, ang mga butang nga gigasa diri nato sa kalibutan. Di ba? Nasabtan ba ko ninyo? Oh, di ba? Nagnindot kaayo, Vita, kung atong aninaon ang kalibutan, atong sudungon ang kalibutan na ay kadagatan, na ay mga isla, na ay mga suba, na ay mga sapa, na ay baybayon, na ay ba-bas pantalan, na ay kawanangan, na ay kabukiran, na ay bakilid, na ay patag, na ay lapyahan. Oh, imagine ah. Na ay hangin, na ay tubig, na ay mga pagkaon. Pagkaon nga gihatag sa Ginoo nga libre. Say dili na nato itanom, kita ray mo kali sama sa bulot. Dili na nato itanom pero grabe survival food gina. Survival food na sa panahon na mo sa unang panahon. Di ba lola iska tingog po di lola iska nganong di man gyud ka mo pabor nako. Karo ano ay mag-iskutag ka na bitong bulot. Pabor gyo ko diyang dapita. Survival pod yun ang naan. Hashtag lisuda gyo day. Nakaapo mang yun ko ni mo pero di gyo takakuhag bulot. Hashtag lang sana mang yun ni mo. Hapakan hinuan tikag katong tiponog. Yun ay sinya-sinyasan rati ka nga ayaw pag siper your mouth. Di mang yun kakasabot ang puha ka. Uli ka lagi. Ayaw po ko kasabot yun ato, God. Sagot yung sinya. Nga, naringaw mo po ko dito, God. Oh, Nan. Astila mo pa'y watay laing makaon na tong panahon na. Wala pa ba yung usong ayuda tong panahon na dahil. Nangato lamang yun ta mga ikuya dito napita sa kalasangan. Nalang mabuhi tag ba, palahutay, balahutay. Astang paitag yun din taon, ay dolor. Kanang bitoon nga nagasiga-siga. Bali kasipat ni si Lola Iska, oi. Kini si Lola Iska, bali kasipat.

0: I'm sorry, but di na ko kaya ng hot nga mga pagkaon. Hot nga pagkaon, pwede man. Pero kanang spicy foods, di yun makere. Depende na nagina sa mga tao. Naman siya tayo mga likes, naagi tayo mga favorites. Di ba? Pero di yun makere na gupita ng mga spicy foods. Ano yung mga gastar, balik rakurong taon-taon. Minaw sa tag-importanting pahinom domgikan sa dragon fruit.
1: Latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Oras sa Star Radio, alas 10:59.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
6: O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
7: Yes, welcome mga suking tigbimanaw. Salima na po kami nito sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ubanin na po din ninyo mga suking tigbiminaw. Uga, welcome kamo sa ato ang pag-uban-uban din sa inyohang kinaham nga sibyaanan. Lain na po nga topic, no? Ato ang hisgutan karon, Dok Alan, para sa ato ang mga suking tigbiminaw, Dok. Yes, Dok?
8: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigbiminaw. Welcome sa kamo mga listeners na to nga kanunay nagasunod sa atong programa ka Dragon Mail. Maing adlaw usab diha sa atong mga listeners Bisaya, Soga, Mindanao, sa ilang mga sokin sibyanan. Ay mo kalimot ha, kasama nako si Dragon Mail, no, sa ato sa mga programa ang pagpakabana sa maing panglawas. And of course mga sokin tigbinaw ni nasab ang inyong ubo sigalag alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mo kalimot mga sokin tigbinaw sa mga gipahigayon nga mga produktong kapsula uban panini para usab maprotektahan ang ato usab nga lawas nga doon nakitay provinsyon, di ba? Dili ang kabalakan ka Dragon Milk, dili ang kabalakan mga sokin at antikpino kaniya nasab ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga sokin tigpino dasok na sa mga ingredients o nutrients ni ini. Gawas pa mga sokin tigpino puro herbal, mga natural man ang maong mga sangkap o ganiya usab mga to usab nga produkto mga higala like a Dragon Fruit, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, Dragon Fruit Gold, o di ba? Ang ato sa mga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Pwede mo nga mutik sigala sa ato sa mga text line sa 0950-44-19006. Ha, balikon ko 0950-44-19006. Muna higala ay mo kalimot ha sa pagpangunta na kung unsa may angay ninyong buhaton. Pwede mo matik sigala sa ato sa mga text line. Ang ato sa mga Hard Max ha, ay mo kalimot usab sa ato Hard Max rin coffee for men mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga kape nga walang palpitasyon like Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin o ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men. Ang ato usab mga sokin tigpaminaw kay nakanindot nini daghan mga benepisyo pag ikaw mo inom nini nga klases kape mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-hard max mo na igalang na nini. O niya, nindot kayo ang imuhang performance, no? Muhatag din siya o nindot kayo ang performance paglabing-labing ni Mr. nga to kang misis, ha? Di ba? Ay mo kalimot, mga sokin tiba, aside ana, kanyang itawag o prickly hit, ha? Ay mo kalimot sa ato usab nga mga problema sa ato usab nga pamanit, no? Sa ato usab nga pangsulod, no? Di ba? Doon ay mga sintomas, mga sokin tiba, no? Ini nga mga hiskutanan. Pilnay mo sa imuhang skin, init, di ba? And prickly o feeling nimo ga-dry ang imuhang skin, no? So adunay mga solusyon ana, mga natural remedies sigala nga ato sa nga ma-apply sa atong panglawas. Wash with mild soap, no, di ba? Kanang sabon nga nindot kayo nga ma-apply nimo like unsang klase sabon imong giangayan, di ba? Twice a day And take mga soaking tig paminaw sa ato sa mga produkto para limpyo, ha, di ba? Gamit mo sa atong produkto from St. John Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Sigurado na mga soaking tig paminaw basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Garantisado, epektibo, ug barato nga mapalit ninyo sa nagkanayang butika o farmasya Visayas o Mindanao.
7: Yes, mga ka-Dragon Fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kapidok, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong Dragon Fruit Coffee Mix, mga ka-Dragon, kaning buwa mera nga adunay omega-3 o omega-6 sa iyahang red fruit nga maka dalig promote sa brain functions ang oga nagapa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao, mga suking tigpaminaw. Aside sa ato ang libreng insulin plant, mga ka-Dragon Fruit, no, aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients, mga suking tigpaminaw, nga kumpleto na nga imuhang ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant. Inom na og higop na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar Visayas ug Mindanao.
9: Mga kasunigan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Basta na ka-star, sika!
11: Maria Bunganera!

0: Alright mga ka-star, welcome back sa programang Morning Pasada. Still with DJ
1: Maria Bunangera.
0: Philippine Standard Time with us now. 10 minutes past in the hour of 11 o'clock in the morning. Katong mga oras, getod ganito sa Shebe Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday ng tambal. Sulay yung natural nga pamaagi. Pagpumasahe gamit ang Shebe Essential Oil. Ang Shebe Essential Oil, hini mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagula, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay adunay kinilauric acid nga makita sa VCO. I-hoplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas. Ubanan og masahe. Shebe Essential Oil. Ang hoplas nga humotog epektibo. Shebe Essential Oil. Mapalit siya yung mga soaking butika og tindahan. Diri sa Tayasan, mapalit sa Ix Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa may Ayungon. Diya sa may Bago Tayasan. Mapalit diya sa Panimalay ni Sir Buyak Labio Carinal. Diya sa may Malabuyok, Cebu. Mapalit sa Betsa Rizal Store in front of Malabuyok New People's Palace. O yan, doon na kita'y importanteng pahibalo. O sa kayabi sa sakyan ng Toyota Wego, ang gituuhang nahulog ni Adtong Domingo, Agosto 2, may alasot sa sabuntag, ang tag-iya nagsugod o biyahe, gikan sa Taroy, Tayasan, padulong kini sa Ayungon. Kung kinsa man ang nakakita sa maong yabi, palihog lang og hatod sa Tayasan Fire Station o diribanuan sa Star Radio. Adunay pahalipay ang makauli sa maong yabi sa sakinan. Daghang salamat, nagpasibya, Mercy Baguio. Again, ato ning usbon kay importante kaayo pod ni pod. Yabi baya niya. So sa kayabi sa sakinan Toyota Wego, ang gituuhang nahulog ni atong Domingo, Agosto 2. Sa may alas 8 sa buntag, ang tag-iya nagsugod og biyahe gikan sa Taroy, Tayasan, padulong kini sa Ayungon. Kung kinsa man ang nakakita sa maong yabi, palihog lang og hatod sa Tayasan Fire Station. O diri banuan sa Star Radio, adunay pahalipay ang makauli sa maong yabi sa sakyanan. Dagang salamat na pasigya. Again, si Mercy Baguio. Dagang salamat. So, mauto mga ka-star. Importante kayo ba ng yabi yun. Kasi makadagan ang sakyanan kung walay yabi. Basig ikaw diha. O, ako na sweet to kung saan ang yabi mong nakitain. Pwede na gin ninyo i-tunnel sa mga authorized siya ng mga person. Parehas itong Star Radio Tayasan. Pwede din nyo dire. Pinubdan nga. Pwede ninyong ma-hotdan diha sa fire station. Sige mga ka-star. Kumusta man mo? Why luya-luya? Bisag luya na. Di magluya-luya. Kaya nabisbisa naman ta sa ulan. Nito'y hakaw na ang mga nahikatulog ng mga mata sa mga gipang tanom na itong tipas. Sama sa tubo, mais, sa padiyang mga seeds. Gikan sa mga vegetable. Matod pang Ma'am Eva Orina. Hello DJ Maria. Gaptan sa kawanangan mayung abuntag. Og sa tananin mo nga day hard fans. Jumping and God bless. Yes, Ma'am Eva. Salamat kayo Ma'am Eves. Sa iwan kaayo. Dugan pang Ma'am Eva Orina. Shout out to Edward Balida. Hello Sir Ed. Sir Roy Ortiga. Isel Palomar Ortiga. Dana Pimentel, Ansay San Abrasado, Ana Grace Casido, DGRG, Helen Katapusan, Bosmion, Helen Torres Bapa, Jerlyn Jukendo Francisco, General Long Hai, Kapunay Reed Dublin. Ni Edna, Kinyo, hello Dai, hi Gap Noon, Shikawanangan, Nalukan Niwa, sige mga ka-star. Alright! Samahin na, may power ba ang inyong love? The Power of Love by Air Supply. So, the love has a power. And the both of those lovers will cooperating. Yeah, if there's no cooperation, there's no foundation. Yeah, so both of the two lovers will be cooperating so that it will be strong and strong. Right? Yeah, but anyways... Thank you, Mike. Get it, Rex. Yep, I will let you do shoutouts later on. For now, mamina sa tag, pipila ka mga pahinom dun. I'll be right back.
1: Star Radio.
2: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon mo tag-adlaw. Dinhi na sa GTX Bayo o GTX 500.
1: GTX 500. Mabilis sa mga butika. GTX Bayo. Mabibilis sa mga butika. GTX 500.
3: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
1: GTX 500. Mabilis sa mga butika.
4: Kita balagosa.
5: Kung sabi ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay G3 Bayo o kanang kung saan tayo sa GTX 500.
5: So kung sabi tilde sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan yung sakit. Ihan mura ni mo minor ba makatumar bitan si state ani ma'am kuan kanang mawala yung sakit diri sa bat ang ba update ba siya basta maka state ug tumar ani
5: sa so, wala pa ni siya ninom ana unsa diyang gibati ma'am
4: nang luyahon siya
5: luyahon
4: niya dali siya magubo magdala na gyud ni siya sa kuan yang gitrabaho ani
5: so unsa may maka istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani
4: natong wala nakagamit ani kagamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na
1: Bewan
4: jenis
1: angkuan,
4: may
1: isi.
4: G3 Bayo o kanang
1: TX500. TX500. Mabilis sa mga butika. G3 Bayo. Mabibilis sa mga butika.
6: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay. No nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
7: Merna bro mo.
6: Pila edad nay kusga nay?
7: 60.
6: Dugay na kanagamit to Gamigos Coffee nay.
7: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
6: Pagsugod
7: gyud. Sugod
6: oo. Ano ni gamit man ka Gamigos Coffee nay unsa may imong gigamitan?
7: Sa akong high blood, sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
6: Ah okay, sa una day nay
7: gato. 180, 200.
6: Mo na blood pressure ni mo.
7: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
6: Karon wala na kay lagi.
7: Wala gyud.
6: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
7: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
6: Jutay raman. Asa na pwede niyo adari sa Tayasan ay?
7: Matuog.
6: Barangay ya.
7: Barangay, oo.
6: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
7: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
6: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatuntan. Sa so, salamat mga idol.
8: Agi.
9: Naunsa ka din, ha?
8: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, gi-stiff neck dasad siguro ko.
9: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
8: Dili, uy. Gikan mangguko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
9: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
8: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
9: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
8: Mauba? Unsa man na?
9: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
8: Dagana ding ingredients ani no?
9: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
8: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
9: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
8: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
9: Dragon Herbal Oil with Subaki.
8: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branches located at Mishana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
11: Ako si Merinda Rabillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nan Capsule UAID at Cervicare. Kanan tulo ka product ni Ram Allen, ako na yung nakaayon sa akong balatian. Sa kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan mo na yung naayon sa akong mga sakit. Kay kanin akong sakit, high blood, diabetes. Mula na ako gisigig inom kay ingo mo si Dr. Jan nga mo, inom ko no nga. Wala pa'y kaon ng lunch o UAID. Munang isikin akong inom ko noon. Hamtog ka ron. Hamtog lang akong dawas. Mula na kanunan akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Allen.
12: Dragon Fruit Plus.
13: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usa ka oras, mo ako ng mga wal kawalo, usay gani kasi yung pangihi sa usa ka gabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaos-os, kadyutay lang mo, natukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcace. Sulod sa tulo ka buwan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yung anak ay epitibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
12: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Nabay special ng okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo malipay. Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Aminaw ang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
1: Nabilin Bungkukan Galvador sa Sinabrakan. Balin siya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi sila ba, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan, kalo yan sa ginoon. Abtis kasi sila atong matay na kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak.
0: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
4: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa Tayasan. At una sa puso ng bayan.
5: Maria Bunganera on air.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Agoy! Abot na lang gid, agoy. Anyways, Mike, you have song request?
2: Yeah, let's see.
1: Yeah.
2: Oh, boy. Let's do...
1: What's that song?
2: You know, let's do a song request. Harry Chapin. Harry Chapin.
1: I think there is.
2: And the song request is Cats in the Cradle.
1: Cats in the Cradle. Oh, okay. I will find that one. Anyways, Mike, thank you for participating.
2: Cats in the Cradle. Harry Chapin.
1: Okay. Salamat, Mike. Thank you so much for calling. Good evening again over there. All right, let's go. Basta na ka-star. Basta na ka-star.
2: Si Kat.
1: Again?
2: Si Kat.
1: Very good. All right, bye-bye. Amping and God bless.
2: Yeah. Hey.
1: All right, mga ka-star, that was Mike Dudorex of Alabama, USA. Thank you so much for being a part of Star Radio Tayasan. Anyways, sa itong mga shocking tip-up now, kung naapa mo mga pahabol yung mga greetings sa itong mga late tuner, pasigwa mo kakopya sa tuwang call on text line at tuwang smart line 0969-484-5454 sa tuwang globe line 0956-664-7734. Shoutout data ni Tididing Asintesta. Kanunay din na siyang naminaw. Sige, balik rakurong taod-taod para sa last portion sa tuwang programa, mga ka-star. Kinapatay i-endorso. Sige. Stand by.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala nay sakit og paminaw na ko sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
9: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lang.

0: kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Ako si Nerica Tisay, taga-Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule U-Aid o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake ni Yatoy. Hiyang man siya sa product. Kanang hiyang gibati. Kanang nutrit siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat Ati Erling. Salamat kayo ma.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
3: Hard Mama.
4: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
3: Mag-hard mama. Extreme na.
4: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kinis sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit. Go! Na! Dragon Fruit, go!
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Wonder Car Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niya sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke, hinawa o laom o angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
7: Payong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, taya sa Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
8: Kung kamu masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
10: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
11: Maria Bunangera. On air.

last portion of our program, our Philippine Standard Time. It is now 5 minutes before 12 noon mga ka-star. Katong mga oras, kitod ka nato sa Amigos Capsule. Nga doon ay 15 ka mga nakadaya mga sagol nga matambal sa nakalainay mga sakit sama sa ubuhilan at sakit sa ulo o gubanta. Amigos Capsule, madungog dari sa Star Radio tayo sa nangilang programa matag Lunes hangtod Sabado. Alas 6 hangtod alas 6 media ang takna sa gabi. Uban ni Kuya Angel Blaise Sasson. Dari sa tayo sa mapalit sa Ike's Pharmacy, Angel Pharmacy o Curie Pharmacy. Og diha sa may bago tayasan mapalit sa panimalay ni Sir Boyax Labio Carinal. And of course, dito sa mga kasilingan ng mga butika, pharmacia sa mga kasilingan ng mga probinsya. Like si Bohol, si Kihor, Negros Island Region, sikat na kayo ang Amigos Capsule. Good news sa ito ang mga suking tig gamitan o Amigos Coffee o Amigos Capsule. Join the Amigos Mega Promo now. Kapinat Capsule na may premium pa. Ipon lang ng empty bags ng Amigos Coffee and empty blaster ng Amigos Capsule and get a chance to win cash plus bigas. Promo 1 Amigos Coffee. Na ikaw ang basin ikaw na ang palaray nga makadaog og 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos, 2,000 pesos. Sa tuang promo to mao ang Amigos Capsule. Basta ikaw na po ang palaran nga makadaog og 50 kilos bugas, 25 kilos, 10 kilos bugas. Okay? Una yung gamit na mo, Amigos Capsule. Amigos Coffee, kay healthy ka na. Ikita ka pa kung mutay ka ani eh. So, grabe good ka ayo. Kahit 15 good ka mga ingredients ang naani ng mga fruits. Na makabosnig energy, supports digestion and immunity mga ka-star. And of course, healthy skin with the collagen. Una yung para sa dugang impormasyon, mga detalye. Una mo mga pangutana. I-connect lang ninyo ng number 0975-503-3857. Again, 0975-503-3857. In charge na kay Sister Joseph Borong or Kuya Josh. Sige, salamat kayo, Boss Angel Blaze Shaswin. Sa imuhang kanunay nga pag-suporta. There is a Star Radio Tayasan. Oh, with your product, Amigos Coffee, Amigos Capsule. Sige mga ka-star, habol ta. Dwasi na pa yung mga mensahe dari sa itong mga suking tig paminaw. Let me check dari sa itong comment section sa Facebook Live. And as I hung up the phone, it occurred to me he'd grown up just like me. Kadali lang ato sa digi-check diri ng dapita mga ka-star ang inyong mga mensahe o dahil mga nagtambay diri sa tuwang Facebook Live. Thank you so much for staying with me. Matapad rin mga iba o rin na shout out to Angel Lozano Paulo Robio Sting Rodriguez Landesa Jelhans Paso Belio. Dugang pa matod pang okay, matod pang Ma'am Eva Orina. Shout out to Mike Diderick. Sabin by Jukento, Ray Dayot. Balay nilibay, libata. Mike, 5 times. Oh. All right, Mike Diderick. Ma'am Eva, challenge you this tongue twister. Maybe tomorrow you do that tongue twister. Balay nilibay, libat. You should know that, okay? And Kremlin Dayokas, watch out, please. Nakahabol ang ato ang former DJ Osab. There is a Star Radio. So, nakaranaan siya sa Pikas Planeta. Hi, I miss you, DJ Lynn. Ang pink kanunay ato ang DJ Lynn diyang guapita. And dugang pa, Mami Baurina. Shout out to T. Rose, Marita Los Villan, Weba, Joy Ibas, and DC Swan Atis, Pink Swan Atis, Charge Sia, William Atis, Misa, Jodilin Gadjani, Edna Kinyo. Sige mga ka-star, we're running out of time. Eh, oras sa Pilipinas, 1 minutos na lang. Sa dili pa magalas 12. Yan na nakapaniod to na ba ang tanan? Humot ng ahos ang kaha. Hala, hadlo ka

0: salamat kayo mga ka-star. Thank you so much for participating with my program. Ito na mga sponsor dito sa Star Radio Tia San Laurentius Cake Shop, Jerry Customized Printing Services, Amigos Capsule, Herbs Med, the Pharmacy of Essential Oil, Asta sa Natural Tears and Tone, Ayusa Buena Beauty Shop, Mami Bakeda Orina of Dubai, Audio sa Cagayan de Oro with Entradios. Dagan kayong salamat sa itong viewers, reactors, silence, listeners, sa mga namin na bayang radio set. Dagan kayong salamat shout out dito ang bayang rinibay atong handos na biday od sa mayong odo. Ni Bo Barnes nga mo pick me up na po. Thank you so much, Barnes, sa suporta. Sa kalan sa mga station managers, so ayan na niya lahat sa kinatibukang Porsche sa 98.5 FM Star Radio Tayasan. Sige, apon kinilang si Maria Bunangera. Ako mingon, bisa na luka pa kaman barugog pa dayon sa unahan. God bless ka na itong tanan. Enjoy the rest of your lunch. Catch me tomorrow, same time, same station. God bless ka na itong tanan. Amping o gampo. Bye-bye. Maayong pagpaniud to. I love you. When you're coming home, son, I don't know when,
1: but we'll get it. Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 12. Uno.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
5: yes.
4: Karong adlawa, Doc, no? Mm-hmm. Lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
5: Wow.
4: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. no? Ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, yes, nga produkto, mm-hmm, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
5: yes,
4: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
5: Okay.
4: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
5: okay,
4: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa,
5: tama,
4: ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
5: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
4: Yes, maing
5: adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
4: Yes.
5: Usa sa ingredients sa ato ang bago nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala ininit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sok and tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw usa na niini, no, sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, no, di ba, musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no, mao na higala mga sokin tikoin and other potential and benefits good for fever, no, higala krisa usan ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usab matabangan ini, may mo tabang usab sa ato ang gibog aton, no, di ba, mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas o kusog, mo na higala mga sokin tigpo ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba, matud pasuban ka Dragon Meal,
4: yes,
5: no, sa ibang mga pinulungan tong-tong, kat-kat, sana ay ali.
4: Baka
5: na mga sokin, Tico Pinaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Healthcom, mga sokin, Tico Pinaw. Tongkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong Tico Pinaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No? Kinisyan, yes. Kininag yun para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
4: Yes, mga ka-dragon fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no? Kuni Uricoma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
5: Yes.
4: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, mm-hmm. Indonesian, uga yes. Vietnamese. So, kaning tongkat ali, mga ka-dragon, nagadugang ni siya sa testosterone. Morning, yes. Dimension ni Doc Alan. Mm-hmm. Og nagapa-improve ni sa male fertility. Dagang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration og motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
5: Yes.
4: Og based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone
5: yes.
4: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang yes. Tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na mm-hmm. Ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc
5: yes.
4: No especially katong mga idaran na Doc, oh no, Doc Alan, no, sa mga dili po tigulang, Doc,
5: yes.
4: Naaray edad gamay. Okay. So mm-hmm. Finally, mga suking tigpaminaw, naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
5: Yes.
4: Available ni siya, Doc Alan, sa tanang branch sa St. Teresa Pharmacy, Doc. Available na Visayas uga Mindanao.
3: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Hay, non sa maning atong panahon karon. Dili naon masabtan ning atong klima ro?
7: Nang sakit dira Brad, nga nagbagulbol man ka.
6: Makalagot mga Brad. Dili nya ta kasabot aning klima nato ron.
7: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
6: Ha? Unsa man na?
7: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol ug kahoy sa atong kabuturan ug kalasangan.
6: Nya, may kagayunan pa nga mubalik kita sa normal ani?
7: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom og kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
6: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita og mga kahoy.
7: Let's save our Mother Earth. Atong mahalon ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
8: Kining maong pahinumdum, yatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
1: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
1: Star Radio.
8: Basta naka-star, sikat.
1: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio, alas 12, 9.

0: handuraw na pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni kaagong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsabuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy.

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumustamos mga pinalanggang tigpaminaw. Sama ka usapa, aniya na usap ang inyong Kuya Cardo. As promised, no? Kay gahapon, nag-promise mo ko gahapon nga. Karon ang proclamation sa atong kampiyon sa balak rating contest sa month of July, no? Kay August naman, August 4 naman ta, no? So, ang atong i-proclaim ang kampiyon sa month of July. Nakapromise man ko. Karon na to i-proclaim ang kampiyon. Mudawat sa 3,000 pesos nining atong programang Tudling sa Mga Garay at ganinyo sa mga produkto sama sa Wonder Herbal Oil. Pinakadabis nga Aplas, Wonder Animal Vita, pinakadabis nga vitamins sa mga kayupan, Wonder Banaba Plus. Mga nindot man nga mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated, no? Kanang atong Vitron Drops, kanang atong Vitron Syrup, Vitron Tablet, kanang atong Wonder C Plus. No? Kanang ato ang Wonder Hemo Aid, Wonder Cardio Care. Kanang atong Wonder Herbal Coffee. Kanang mga nindot ng mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Oy no? Kay kuan maron, ting proclaim maron sa atong kampiyon. Oh, ato na ning i-proclaim ang kampiyon kaning nako kayo og kana bitong kwan, kana bitong giswerte kayo nga siya ang mudawat sa 3,000 pesos nga cash nga premyo sa kampiyon sa balak rating contest sa month of July. Atong i-congratulate si Dodoy Enrique Salvador, taga Puro 4 New Antiquim lang, North Cotabato. Siya ang kampiyon sa balak rating contest sa month of July. Ang title siyang balak, Handumanan, mudawat sa 3,000 pesos. Ako ning hatagag kinabuhi. Di puno sa mga pasalig ang atong mga panumpa. Igambalay sa mga talidhay, katawag o niyakan. Binaliktusan sa mga hunit lubid sa talikala, daw gibayaw kingkalag sa samakan sa himaya. Balaknong saro sa gugmang mo ay atong gipaisaan. Lugos nung katami sa gugmang way ikagsama. Ato kining giduhawit sa usa ka matahom nga sa luma, dinuyugan sa mataghuni ning basag kong gitara. Ikaw ang naghari sa nagduhiraw kong kasing-kasing. Ikaw ang nagdanilag sa naglatagaw kong damgo. Bisan landong sa katahap, wa gyoy nanganino, na sa ulahing mga adlaw, pahilakon mo ako. Aban mapintas nga huro sa pagsulay, may kusokoso sa akong balatian. Nalumpang gigambalay na luad na padpad. Nalungkab ang banting sa atong pangandoy, sa suwat nga maluibon sa gugmang babalin. Ngano nga imong gipasagdan ang turok sa gugma mahulipan? Ngano nga wa mo puha sa pagitib ning sinugdanan? Wala tay kasing-kasing sa binuhat karon nga nahiubos ning kalibutan. Pagwa na lang kita magkakita, wanauntay mausik king akong mga luha kung ako pang nasayran. Oning handumanan, entre ni Dodoy Enrique Salvador, taga Puro 4 New Antiquim lang, North Cotabato. Siya ang kampiyon sa balak writing contest sa bulan sa Hulyo.

0: Patuloy ang pangarap ni Angeline Quinto, mga pinalanggang di Paminaw, no? Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Atong haplas nga walay kaparihas pagka ninduta. Epektibo biya kanya itong Wonder Herbal Oil, yun. Ika magmahay, yun. Naga na kayo mga tao nakagamit ani so far wapay negative nga feedback, positive gid tanan. Parayanin niya nagamit man ni Wonder Herbal Oil, paminawa ni ang testimonya.
1: Unsa pa inyong mga experience sa ato ang Wonder Herbal Oil nga mura giganahan magid mog maayo diha?
2: Kinahay mi si Wonder ma'am, kay daghan ko masilingan diri ma'am. Diya isa na disgrasya sa motor na sama ni tuhod, ako kay sama ni tuhod. Ang ayaw sila Wonder na ko, karon nag-Wonder na po sila. Dahil nga ito kasilingan, na ihubag po rin bagtag, naku kayo.
0: Epektibo po na kayo eh. Daghang gagamit na itong mga farmers, ano? Karabi itong nagbuhi kag baboy, animal vita, Wonder Animal Vita, bukat kig timbang. Niya, nipis kig tambok, baga kay gunod, lami isang karni. Anong ito ang Wonder Animal Vita? Epektibo. Hindi mo nika kumpiyansaan, hindi mo nika itong Wonder Animal Vita, kay tinga ka nga, bukat kig timbang, magigaway pa ng komprador, may ngunong nga, di ba kayo ni Dako, di mong baboy, ngunong kabukat, magtimbang, ani kay, ah, bus o kay God. Basta naka-Wonder Animal Vita. Minawa ni testimonies na gamit o Wonder Animal Vita.
3: Testimony ko, sir. Kabahin sa Animal Vita, sir.
4: Okay, sige, sir. Akin sa itong pangalan?
3: Si Roy Pumadura ni sir sa Bonifacio, Misamis Occidental.
4: Mm-hmm.
3: Pagamit na ko, sir, sa Animal Vita, iwang maguto kayo, sir, ang baka nga akong ipainom.
4: Mm-hmm.
3: Sa diyang nag-inom siya sa Animal Vita, ni kusog na siya bagkaon, kayo nangyang inom, kusog na puminom ang baka.
4: Mm-hmm.
3: So, sa turo lang ka, gamit ako sa Animal Vita, nakita na ko, sir, nga ang baka na nambok, nangunod na gyud ang baka, nga baga niya, nga bahin.
4: Mm-hmm.
3: Diyan karon ang baka, kusog mo kaon, kusog mo inom ang baka, diyan karon tambok na gyud ang baka.
4: Mm-hmm.
3: Dahil kung wala kita nagamit og Animal Vita, ang atong hayop, lahi ragid ang tubo, lahi rapod ang pagtambok sa atong hayop. Yan, atong auhag sa mga naminaw, sir, sa produkto bitaw sa RSB Trading, labi na gyud sa atong Animal Vita, nga magamit sila sa Animal Vita. Dahil maayo gyud siya nga pulga o vitamina para sa mga hayop.
0: Testimonya to. Nagamit og Wonder Animal Vita. Nagkana pong gagamit og Wonder Banaba Plus. Lisod kag bawas, na ay kidney problem, kidney stone. Kana mga ina na bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris. Paminawa ang Wonder Banaba Plus kay dunay ka testimonya ani.
5: Kuan mga lingay pagpanihi ba tong unang wapakit ani. Lisod kag panihi. Pero mga siguro nakahulot kong tulog kapak niya. Ni dili na ko sigig panihi sa usak kagabi. Sa usak kagabi ka usak akong mangihi ato. Tung una, sige na kong kapanihi ana.
1: Mm-hmm. Then karon ma'am nga kausa na lang ka mangihi. Kumusta man imong ihi? Daghan na ba o gamay lang gihapon?
5: Daghan na.
1: Di na ka mabilar?
5: Dili na. Baka sa isang gabi, ikaw saan naguguan ang mabangon, ma'am.
1: So, dako kay gikatabang ang Wonder Banaba Plus na imong pagpangihi?
5: Oh, ma'am. Okay po na akong pagkatulog po. Okay na po.
1: Mm-hmm. So, ma'am, unsa imong ikasultis ato mga naminaw karon?
5: Tanang mga naminaw karon. So, gamit mo anong Wonder Banaba Plus kay mayo gunas atong ang lawas o sa anak sa kidney. Ayos siya, makatulog po ka.
1: Okay.
5: Tanang-tanang naminaw din sa barangay Bonbonon siya ni Cruz Oriental. Gamit mo, anak.
0: Gamit mo sa Wonder Banaba Plus. Kuya Carls, pa-shout out ko tanang taga Trinto, Agusan del Sur, adlaw-adlaw, gimiga paminaw sa imong tabana ko Daniel og anak ko Inso, Julia, Hannah, Delilah, Rose, nagpagreet taga Kulaman, Sultan Kudara. Shout out ko Dres Burnay, Gitago, Misamis Oriental, Nonoy og Gina Nagak, kang Junjun og si Chris Nagak from Kuni Nagak og Burnay, Gitago, Misamis Oriental. Thanks, God bless from Kuni Nagak og Burnay, Gitago, Misamis Oriental. Pag-aray ko Kuya Carls tanang mga De Los Santos family sa Barangay Del Carmen o sa Barangay Bagong Silang. Coming from Carlito Bardago, Barangay Bagong Silang, Iligan City. Salamat kay nimo Kuya Cardo. Thank you so much. Ay mo kalimot, katong atong mga kaigsuunan nga na mga anak na nag-eskwila. Wala pa, katupang wapag-eskwila, katupang wapag-eskwila, katupang wapag-eskwila. taman og 1 year old. No, kada mga bata bitaw nga isla kinabog mo na imong anak di matuog. Oh, niya gamay kay bikil, sakit na yun. Kani Vitron drops, Vitron vitamins plus iron nga drops. Ipainom sa bata nga may pagkatao taman 1 year old. Paminawa, oh, testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron drops.
1: Kinsa gani ni ma'am?
6: Si Jubilin Bungko kan Galvador sa Sinabrogan, Valencia, ma'am.
1: Ma'am, unsay mo experience ani atong Vitron drops?
6: Kwan sa Vitron drops, nang anak mangod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi laban, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nga kaya nakadugog mako sa Wonder Radio nga, na ay Vitron, nagpalit akong bana, dahil yun ako silang gitisingan. Hello, yun sa Ginoong. Abti kasi lahat ng matay na kung silang gipainom kay patong isa kay mahagwa na ni mo siya, makatawa na siya. Maminaw sila sa imong pingog.
1: Alerto kayo.
6: Kuan mo, tando-tando, oh, alerto kay sila sa kuan. Ilang panghuna-huna ba? Kung kika to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak. Eh para sa ako, tripit akong anak, akong ginagamit, gigamitan ako sila. Since nga, gamay pa sila akong gigamitan ng Vitron drops.
0: Inana ganin dot, ang ato ang produkto ng Vitron drops. Ya kanang atong Vitron syrup, para po na sa mga 2 to 12 years old. Itong atong mga kabataan nga nag-eskwela na, elementary, nya, di kay kamaos klase, dugay makasabot sa maestra, ipainom nyo na og Vitron syrup. Vitamins plus iron nga na syrup. Mga bata, pilian kay pagkaon, pagtanaw sa lamisa, utan or isda, talikod, lakaw, di mo kaon. Ipainom ninyo na og Vitron syrup para gana ang kaon. Kaya po mga bata nga di kay hingatulgon. Sige lang duwa gadgets, ipainom nyo na og Vitron syrup kay mabuhian lagi ng gadgets. So, duka man, hagok. Basta kay naka Vitron syrup, paminawa testimonya na gamit og Vitron syrup.
7: Si Malumbab, Kibarok, Sisang, Barangay Kasisang, Prokdes. Nagpasalamat ko sa inyohan Vitron nga syrup kay kuan akong anak, maayo na siya mukaon. Sa una dili pa kay siya mukaon nga kuan kanang wapasa kay tumaran inyong Vitron. Nagpasalamat ko dako sa Ginoo nga maayo na siya mukaon karon na ulian ang lawas. Sabian, bright.
1: Sa una day ma'am hilumon kay nimong anak, ma'am.
7: Hilumon man ginasiyag, baka malo istorya pero karon ka ano naman siya may istorya nga nakainom na siya ng Vitron syrup.
1: So human siya nakainom ni atong Vitron syrup, may na siyang mutabi, then may na pod kay siyang mukaon, indot na iyang lawas.
7: Oh, dagan salamat sa iyong product.
0: Nagamit tos Vitron syrup. No, kanang Vitron tablet para pos daggo na, 13 anyos pataas. Napitaw ang atong mga kaigsuunan nga kanang mga idarana, limtanon kayo. Bisag nara ng honsoyos ba-ba, sig pangita, grabe kalimtanon, pag Vitron tablet, ragun. No, kana pong gamay bikil, magsakit na yun, pag Vitron tablet. No? Daghan kay tabang ni Vitron tablet, ay may kayo gini. No, katong ato mga kaigsuunan nga, kanang walay gana nga mukaon niya, ang kinatulgan, ginagmay kayo. Pag Vitron tablet mo, apil mga senior citizen, may mo magmintin mo, mga senior citizen, magpanginom mo ni Vitron tablet, oh. Makatabang yun kayo ng Vitron tablet, mga pinalanggang digpaminaw.
4: Ma'am, kisa ka niya itong pangalan?
8: Emilia Floy, Aboy Bamorante, taga Barangay Tabon, Bitlig City, Surigo del Sol.
4: Okay. Ma'am, kining nakadawat mi sa imuhang text, dire sa amuang hotline nga kalabot sa paggamit sa Vitron tablet. Ngano nagamit man mo sa Vitron tablet? Uga, unsay nakayo, ani?
8: Kanto ang nag-text ato akong anak, kaya ako di man ko makakita. God, kuan ko, diabetes ko, nanay katarat akong dapat mata. Then, kining diabetes, dili man jud ka makatulog, ani, makatulog kag mga sa ka-oras, o nga sa oras, eh, makamata ka rin, nakatabalik o tulog. Manang mapayat pag-ayo ang lawas sa ka-diabetes. Nga so, karon kay...
4: Diabetes ka, unya, gisuwayan ni mo paggamit ka ng Vitron tablet kaya dili ka katulog.
8: Oo, okay, di man ko katulog niya. Sige man ko paminaw ang Vitron tablet niya. Daghan dyan ko madunggan mo to. Nitesting dyan ko palit niya mo to nga. Ang akong tulog yun, mag-inom ko mga 9 p.m. sa 8 p.m. sa gabi eh. Pagkahigda dyan na ako mga 9 p.m. tulog, nagyug ko pagka pagkabuntag o kung sa'y purma na ko paghigda, mawara po'y purma na ko pagmata. Nindot na yun ang akong tulog. Tapos ang sa pagbawas, nagnormal na po ang bawas. Kaya maglisod, magbawas lagi ng usaka diabetes. Manang masamot na sa sugar. Nagmonormal akong bawas niya. Diluya akong lawas, lagsik akong lawas karon nga nakagamit ko ang Vitron tablet.
0: O, ito'y testimonya sa nagamit sa produktong Vitron tablet. Kuya Carl, patimbaya lang ko sa Tadiaki family. Marquez family akong papa nagpagreet si Annie Rose nang makabasa purok size Alamada Cotabato. Shout out ako Kuya Carl sa akong ugangan si Auntie Nuria kay Juharto Minko. Jerlan Minko ingon man kay Ati Lynn from Barangay Tampid Ati Eds. Shout out kang Risti Talunan from Matik Laberia Misamis Oriental Permina Minaw sa Imuwagi Absin. Nagaray ko akong binsan nga nagpuyo sa Malbago Daan Bantayan Cebu. Nelson Nora Preyas uban siyang duha ka anak ug mga apo. Daghan salamat sa pagbasa from Mami Sulad Barangay Udlot Bugo City Cebu. Katong mga kaigsuunan nato nga mahilig og kape, nami i-introduce ka kape ginyo kanunay kanang Juan de Herbal Coffee. Kay ang gigamit anak pagpatam is stevia, so layo-layo ka nga mutaas imong sugar. Muniya di po ka kulbaan. Why pagpalpitate ang atuang Wonder Herbal Coffee kay Pure Herbal. Anakanindot pagyod sa Wonder Herbal Coffee kay gawas nga di ka kulbaan, dili pagyod maghapdos ang imong kutukutok. So nindot ginang atong Wonder Herbal Coffee. Katong ato makaigsuunan ng mga high blaron, ako kang giinggan niyo nga magamit kag Wonder Hemoaid. Remoid Wonder Cardio Care. Sorry. Magamit kang Wonder Cardio Care basta kay taas ka og blood pressure. Okay, kanang blood pressure, delikado na eh. Pag-amping po din taon mo, anak. Kay kuya, upe, anak. Daghan ang mga na utong linakwa na iwing naong anang blood pressure. O na kung taas kag blood pressure, magamit ka og Wonder Cardio Care. Mag-inom lang ka ng Wonder Cardio Care, okay naman kayo na. Dayon kung kuan pod kanini ang nakay almuranas so kulon problem baka magamit kag Wonder Hemoaid kana noon Wonder Hemoaid na gina basta almuranas og kulon problem ay mo kalimutan nami Wonder C Plus ha kanang atong Wonder C Plus kay naabi anay drops para sa bata bago na tao taman 1 year old unya kanang atong Wonder C Plus na punay sira para sa mga 2 to 12 years old unya kanang atong Wonder C Plus na punay capsule. Una giinom nako ga Wonder C Plus capsule ko kay dili ko gusto nga mapuruhan ko anang subaw, hilanat, sipon, maigutan na unya busy man taga trabaho man ta. Una katong mga breadwinner, oh, kanang ikaw may gisaligan sa pamilya ay pastilan. Ay napaglangan ya. Gamit na ta sa tuang produkto nga pinakanindot na tong produkto kanang Wonder C Plus. Wonder C Plus capsule mga pinalanggang tigpaminaw. Kuya Cards, pag-aray ko sa Linuan, Cebu. Sa mga manghod na ko kay Jocelyn, Jimalin, Jinlin, Jirlin, nagpag-aray ilang maguwang Jinlin, salamat sa pagbasa. Kuya Cards, kanunay giminaminaw ni mo from Junik 5 o Edith Visayas o Kalumpang, Jensan City. Rit ko sa naminaw sa imong programa karon diri sa Mainit Anahaon, Southern Leyte, Timpo Family o Granuco Family. O request ko og Rico Mambo gikan kini ni RRRR sa Mainit Anahaon, Southern Leyte. Salamat sa pagbasa. Shout out Kuya Carl sa kong mga anak like Vince, Jaron, Jake and Rims Perez of Dalisa Hingoog from Mary Jane Perez. Salamat kayo nimo Kuya Carl. Thank you. Boy no. Maglangan na ito rin hatagag pagtagad ng pinakauna nga entry sa Balak Writing Contest sa month of August. Pinakauna yun. Pinakauna nga entry sa month of August, pinada ni Marjun Basas. Taga Purok Uno, San Mateo, Butuan City. Sa panimalay kita, mutukod o musubay. Ako ni hatagag kinabuhi ha. Sa unang yugto ning akong mga sugilanon, sa dihang bata pa ako nga aduna na ko'y buot. Pagsabot sa gugma ko nga naulipon sa mga babae nga sige og papansin sa ako. Kinsa may pilion nga makuha sa inyo lang ako mupili. Sa gugma kong gibati kung sa tagsaon ko kamo pagpili asa kay akong mapili. Napuro man mo mga gwapa og maputi. Makalibog yun. Unsay akong buhaton sa pagpili og babae. Napuro man sila itsuraan og mga gwapa. Sa akong una-una, isa lang kababae ang akong pilion. Sa inyo, wa na ilain nga buwan. Sa inyong tanan, siya lang gipitik sa akong kasing-kasing. Sa akong dughan, ikaw lang ang nakasuot. Sa pagpitik sa akong kasing-kasing, ikaw lang o wa na ilain babae. Sa relasyon ta nga nagminalay, akong gusto ka makauban ang tud sa way katapusan. Sa gugmatang mulahutay, sa kalibutan kita mag-inunungay. Sa relasyon kita mo padayon, sa mapagsuway nga umaabot at ining paminaog sundon sa panimalay kita mutukod. O, ni entry ni Marjon Basas, Purokono, San Mateo, Butuan City, sa Panimalay, kita mutoko ng musubay. Pulbabod! Alang to kaninyong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw.

0: Kastilyong Buhangin. Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw, no? So katong atong mga kaigsuunan di ha, kung doon na mo'y mga balak na tinaguan ang tudling sa mga garay program, paan yun ko, kanang welcome yun kayo mo, pagpadamog mga balak diri. Kay ang atong first prize diri, 3,000 maya. Ni atong second prize kay kinini ang 2,000, o ni ang third prize, o sa 1,000, no? Kaya hay nalang anam, suwat ra ka. Kung anong, dali naman po ning balak suwaton kay kinahanglan lang na kay hunahunaon nga topic ba, no? Ang unahon nga topic, panalitan karon ang imong topic is gibiyag uyab, na nagmahay. Di ka maghanay og mga storya. Sa gabiyag uyab, niya nagmahay, din imo lang i-rhyme. Importante mo kung na-rhyme ba. Kaya para inig atos tumoy, matunong po din taon na itong pagbasa. Kaya di po matunong pagbasa, maglisod din taon, Godrig. Maglisod, Godrig, hiyad-hiyad, unsaon pagbasa, imong balak nga, lisod kayo, iskrimaho, no? So nakinangla na ito na nga blaster yun po na nga ito ang kuan kinini ang paghahanay sa balak kinanglan blaster yun kayo, no? Unay pinaka importante mga pinalanggang tigpaminaw dayon daghan matag choices karon pagpadag balak kani adto adto ra gitag LBC GRS o di ba ka GNT kana lang daan tulo na ka choices pwede ka magpadag balak pinagi sa suwat unya imo ra man ang i-address sa RSV building Purok Uno Barangay San Jose Malaybalay City ana maabot mo na diri basta kay RSB building imo ibutang no, at bang sa Wilcon Depot raman sa Purok Uno San Jose Malaybalay City ana amo nang hatagag pagtagad imong balak pero kung gusto kag direct pwede po kang adto ka sa messenger naman tay kanang unsa man na Wonderman Cardo ba na o diha sa RSB Broadcasting RSB Broadcasting Network Incorporated pwede po ka diha no pwede po ka nga diha ni mo ipadala ang imong entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Ano lang, wala yung mga choices ninyo. Ato na ko eh. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Dios atong alagaran, pinaagis tinuray ng pagservisyo siya ang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas, ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alauna, 31.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog ikaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug ikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, gi usa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini kini ang Nance Liniment Oil mupatangon mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang haplas sa ubo ug hubak haplas sa mga babaeng mabdos nabughat na asmo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang mga nakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar

Higala, kumusta gmaing adlaw Martes kanatong tanan? Sa pagkaos na pa, welcome ni atong tulumanun. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag o pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 4, 2026. Lain sa watampon o sa mga itong paghahatag at pagtagad ang this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan og Marie. Buenos Tian by Marie, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Osmong standby, Marie. Alang sa imong suwat, din is syempre sa atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene.

agiang ko ni Dino kanako. Doon na siya duha ka mga anak. Sa iyo asawa. Kini ang pinakamasakit na kamatuuran nga ako nasairan. Murag ipino-pino, gitad-tad akong kasing-kasing. Di na nako ma-imagine ang tao nga akong gituhuan nga ako lang. Ako man di ay ang nakihati ate. Mao ka tong adlaw nga murag ko gitamparo sa kamatuuran. Nangurog ko, nasakitan, nasuko o gusto na ko bubiya. Apan sa diyang mihilak si Dino ate. Ug miingon siya kanako. Ako lang ko na ang babay. May nakapasabot kaniya kung unsa ang tinuod na gugma. Nga ako lang ay ang kalibutan. Naluya ko ate. Magkotoy unang higayon nga mas gipili na ako ang gugma, ang akong pagbati, kaysa unsay saktong buhaton. Sa laktod ate, gipasagdan ako nga magpadayon ang among relasyon sa tago, hilom, puno, sa kabalaka. Di man debi pwede manglakaw nga magkupot o kamot sa mga pampublikong lugar. Di may pwede mag-celebrate sa iyang birthday, Pasko, Valentine's, o bagong tuig nga magkauban. Kay lagi, ang ngayon man lang nga pamilya niya iyang kauban. Kung dili advance, belated ang among celebration. Tanan dunay limitasyon. Sa tanang panahon, ako ang nag-adjust. Ako ang magulat. Ako ang magpaubaya. Kinahanglan na ako ibutang ang akong kaugalingon kung asa ra ko dapat. Naging kontento ko sa gamayng oras nga makauban ako si Dino ate. Sa matag higayon nga maguban mi makalimtan ko ang tanan, wa ko ila imakita og magdunggan kundi ang iha mga tamis nga mga saad nga dikan ako. Matud niya ako daw yang kalipay. Ako yung kalibutan. Tuwad lagi sa gugma ate, tanan yung isulti akong gituhuan. Usahay ako siya pangutanon. Kung ako ang iyang kalipay, kung ako ang iyang kalibutan, nganong dili man niya biyaan ang iyang pamilya. Muhilom siya ate. Layo iyang pananaw. Dayon usbo niya ang topic. Usahay maingon lang siya nga, lisod. Di lang sa tamagisgot. Sa una, gisabot ko siya. Nagtuo ko nga basin na ginahanglan siya og panahon. Apan o sa katuig ang milabay, duha, tulo, upat. Wagi hapon na usab ang among kahimtang nagpabilin nga tinago ang among relasyon. Matag magkita, may mahadlo ko nga basin kinina ang among katapusang pagpanagkita. Ang basin ugma, di na nako siya makita or makauban. Sama sa among relasyon nga unstable. Unstable usab ang ako nahuna, daghang kong kahadlok, daghang kong kabalaka. Hangtod sa kaadlaw, samtang nanuroy mi sa akong mga higala sa usa ka mall. Wa ko dama, makita ko si Dino ate. Wa siya maginosara na ay siya'y kauban. Kauban niya yung asawa ug duha ka mga anak. Puno sa kalipay ilang mga panagway. Simbolo sa usa ka malipayon nga pamilya. Nag-agbay siya sa iyong asawa samtang naghawid ang isa kakamot sa iyong anak. Ug ang isa gihawiran no sab sa iyong asawa. Halos matunaw ko sa akong itindugan. Wa ko masayad kung anong sobra kasakit ang akong gibati na doy gayo na ate. Wa ko'y katungod masuko. O dito ko nakasabot nga, adunay kinabuhi si Dino nga wa ko'y lugar. O sa lamang ko ka-chapter sa iyang libro nga dili pwedeng basahon sa uban. O sa kahigayon, akong gipangutan na si Dino kung malipayon pa ba siya sa among relasyon. Matod niya, sobra siya kamalipayon. Di ko nami magdugay o susama ni Nikon dili siya malipayon. Dito ba ko siya ang iyang pamilya? Iya bang biyaan? Sama sa una, di siya matubak. Matod niya, importante nga malipayon mo eh. Tapos, iya kong gakson, iya kong halukan. Dili ko niya kaya mawala ko siyang kinabuhi. Human sa tulo o pat ka oras, kinanglan, manamilit na siya kay mapauli na sa iyang pamilya. Sadyang wala si Dino ate.
gisubli ko sa kung kaugalingon ang gisulti. Ang importante malipayon mi. Apan sa kalit lang daghan og mga pangutana sa kung kaugalingon kung tinuod ba nga malipayon ko. Nganong permi man kong masakitan. Ilabi na ko mapauli na siya siyang pamilya. Nganong kinahanglan man kong magtago-tago kung ako iyang kalipay. Ate, dating gabi una, wa ako makatulog. Gitanaw ko ang mga pictures, ang mga minsahyang, ang mga saad nga to sa usag-usa. Apanambot ba ating ano maglisod ko nga buyan si Dino? Apan ay mga higayon nga gusto na kumukala sa mong relasyon. Hangtod ganus ah. Ang magpabilin kong tinaguan. Araw magpabilin na sa mga mong relasyon. Ate, miabot sa kong nahuna. Kung ang imong kalipay, gikan sa kasakit sa laing tao, malipayon ka ba? Gugma pa ba kini? Mokin na akong sitwasyon karon. Palihog. Tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Marie.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing-ani ang kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.

0: makabawas kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw, og lami ang tulog, walay insomnia, Nan's Corn Coffee.
1: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am, kag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nan's Corn Coffee, ma'am, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nan's. Mapalit ang mga produktong Nan's sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Mega Man Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
3: Maayong adlaw ang mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Mega Man Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inigulay sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti nang mipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Mega Man Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang misis. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: salamat ka nimo, Marie. Sa'yo mapapadangat yung maswatan po niya itong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Hay, unsay angay buhato ni Marie. Murapag pag niya pangutana is, asa pangutana niya? Gugma pa ba? Ang imong kalipay kasakit sa uban? Ay, sa tayong reaction ofs? Ay. Of course, ka ba na to, DJ Nova Abanyan?
1: Yes, mayong ato, Ate Arlene Cap June. Asa na na itong mga suking tig subaybay?
0: Ikaw, Cap June, gugma pa ba kung ang imong kalipay kasakit sa uban?
2: Basta di ba sa pool? Sa pagsakitan, okay.
0: Mao lagi. Oh my God, po!
2: Maswerte nga daw ni DJ Nova and Ate Arlene.
0: Ang sitwasyon ni Marie, nag-ila sila sa tao nga, wala siya magtuong nga minyo. Kaya ka lang pamisitahan siya. Sa bagay, kung ikaw magod pamisitahan, nagtuong ba kang minyo, mamisita ba din nga... Diba?
2: Mutugaan po di ay.
0: The point is, gipamisitahan siya, giligawan siya. So, kasi may mag-expect nga, mula karon kinahanglan na gilmangitag si Nomar.
1: Dapat umanguyab kay magdalag yun sa Nomar.
0: Kinahanglan gid ka kumangitag ba si Nomar daan?
2: Na may ubang babae nga gipangita og kuan.
0: Og?
2: Kanang minyo kay...
0: Kay?
2: Isa ra daw ang kompetensya. Yep, mas palangga daw sila kung minyo ang ilang uyab.
0: Oh, di ay.
2: Kaya kung ulitaw daw hinguyab.
0: Mo, ang ulitaw hinguyab. Ang minyo, isa ra'y uyab.
1: May na kay asawa ra'y kontra.
2: Best princess ikaw di Genova kung minyo.
0: Best princess.
2: Okay, tanang lalis ninyo, ikaw ang masunod.
0: Okay.
2: Kaya hatlok man ang minyo nga mabikil ka.
1: Kaya mabalabog ba?
2: Wala na mga girls ha. Itry ninyo gani ang minyo kay...
0: Hoy!
2: Kwan siya.
0: Actually, moni ang sitwasyon.
2: Disney princess kita.
0: Moni ang problema ni Marie. Kay lagi, pagkabalon niya ang minyo si... ang boy, si... Kisa to lalaki? si Dino.
1: Na-focus ta sa gugma pa ba?
0: Yeah, mga... Na-focus, naman ako nasa iyang pangutan nga. Gugma pa ba ang kalipay sa uban? Iyang, kalipay ni mo kasakit sa uban?
1: Yes. Ay, kasakit.
0: Ikaw, Dejinobs. O sa ibang buhato ko, ikaw si Marie. Kay ingon ang lalaki, ingon si Dino, ikaw akong kalibutan.
1: Maulagi.
0: Ikaw akong kalibutan. So... Ikaw ang kalibutan, nagpadayon ka nga. Dili bang ka-happy? Bakit pangutanan niya, happy ba ko nga kabalo ko inipauli niya yung asawa, yung kauban?
1: Di ba?
0: Happy ba ko
2: nga... Mas si purgatorio sa dito sa Picas.
1: Ikaw akong kalibutan, dito Picas, ikaw akong purgatorio.
0: Sige, DJ Nams, ikaw akong pangutanan, kung ikaw si Marie, kaya pa ba ni mo i-extend o pila katuig ang upat katuig niyong relasyon nga tago-tago? Di kay panghambog, di ka ma-display?
1: So syempre, ma'am, ako diligid ko, ma'am, no? Isip po
0: yes,
1: sa kababayan.
0: Yes.
1: Diligid na dapat mo seto sa itago-tago rata. Sa itong mga kaanyag, itago-tago rata, sa ngit-ngit rata dadon, kabuang ba? So, para na ako sa question ni Marie nga, gugma pa ba ang tawag anang kalipay ni mo ikasakit sa uban? Para na ako dili.
0: Dili siya love.
1: Dili siya love. Ang lucky, grabe ka selfish. Mo gini ang, kung ano, ngano mo gini mga minyo nga, ngita... Grabe itong, looy kay mga babae sama ni Marie ba nga, wala siya nasayod nga, minyo di ay niya. No, malinaon niyang kinabuhi, igipanguyaban siya niya. Later on niya na in love na, ay para siya nasayod. Imagine, yes. Lisod na kay na muhawa eh, nga sa ingana nga sitwasyon. Pero, para na ko si Marie, kinahanglan niyang hatagan yun yung value, iyang kagaling. Hindi siya mag-focus sa kanang gugma, kanang kung sa love lang siya mag-focus. Magpadayon mag-yut siya sa
0: muna nga, love is not enough.
1: Love is not enough, really. Sa kanang kanibitong si Marie, dili na siya, para nakuha, wala na higugma ang laki sa iya ha. Ang lalaki na higugma sa iyang kaugalingon o kaugalingong kalipay.
0: Yes.
1: No, nga, kanabitong...
0: Pero nga naman gano? Nga naman doon nagitaw nga doon kapag ihigugma ang love niya yung asawa, love niya ang laibaba?
1: Hangol.
0: Hinangol.
1: Hinangol na sa iyang anak. Okay. Kanabang, kinsa may tarong nga laki nga, imagine, gikan kasi mong pamilya, no, nagbanding mo sa iyong pamilya, imong anak niya, pagkasunod kayo, ato kasi mong kabit.
0: Nagkatawa ko sa
1: reaction gali. Grabe reaction. Wala ka siya sa...
2: Hangol ba, hangol ba nang may gugmara ka?
1: Ay, hangol, ginaka. Kay sayod ka nga, nagnakay, tinaguan, nakasala na ka.
2: Nasayod ba yagid mo, nga ang tao kung mahigugma, di makapugong?
1: Na.
0: Anong di ba mapugman?
2: Actually, loy kay si Dino gani sa sitwasyon kay
0: si Dino pa ang loy karon.
2: Loy kayo oy.
1: Si Dino.
2: Imagine nga puliki sa tago-tago gani pa
1: gusto.
2: Kay nganong gidampingan niya si ikaw Mari, nganong gidampingan kag Dino? Kay love ganiya.
1: Dili gyud ang lalaki nga tinuod ni gugma sa imong dili ka ibutan sa sitwasyon nga itago-tago ra ka. Mura ba siya ganang usa ra gold nga taguan nga.
0: In fairness pag kay Dino makaingon sa tanga. Di po kasi siya tantong daotan, no? Kay, though na siya yung Maris yung kinabuhi, huwag niya pasagdi yung pamilya. Mula po na yung nakanindot.
1: Oh, responsible siya sa yung pamilya. Yes. Pero mula,
0: di pa gaya po na siya makawala as kamatura nga
1: yes.
0: Sa'yo.
1: Dili niya ma-justify.
0: Wrong. Ex.
1: Na, mas
2: hindi katang, na ako makita ang, ano mo, ingon mong wrong nga nahigugma naman ng tao.
1: Siyempre, kasado good siya na si pamilya.
2: Kasado siya. Kaya naman yun. Si Tino, huwag kapugong si Engibati. Kay love niya si
1: kapugong.
2: Okay. Expression of love.
1: Mm-hmm. Or sa uwag lang
2: actually, nag-sacrifice ka. Sa tinood lang, si Dino, nag-sacrifice siya ang kaugalingon.
0: Siya pa'y nag-sacrifice.
1: Okay, nahasol siya, nahasol.
0: Pero tuking doon, niyabot sila upat katuig.
1: Upat grabe ka, kuan. Si Marie, kuan giniha, naigog magit siya. No? Oh. Pero mo lagi, sa sayop nga paagi, sa sayop nga tawo. Oh. Wala ka nang, karami itong sayop, yahang gi-investan sa yahang pagkatao ba, sa yes. Yung pag-igog makit.
2: Kasi sayop ka palang ka, makayo sa Dino.
1: Kap, huwag palang ka sa lalaki kap, dili kay tago-tago.
0: Ano? Correct.
2: So, ba, ay, ang hirap mo, Mari, huli kang dumating kay Dino.
1: O, lagi kay Minyo. Man nga, ano mo, yun nga, mangitag laing uyab.
0: Hmm.
1: Ano bang nang damay siya, imbisig kuan ba?
0: Atong paminaw kay Kabalo ko, ang mga laki nga doon ay kukaridang karo, maminaw kang kapo sa entambang.
1: Oo, oh, ano, yun.
2: Hinga nila, Mangkot, Mari. Dumating ka sa hindi tamang panahon. Pero tamang pag-ibig.
0: Ito, ato, ato, ang mga asawa nga naminaw ka,
1: nangagot ng mga asawa ron.
2: Kung ang mo, kanang kalipay pa ba kung kasakit sa uban,
0: yes, din
2: ayaw sakit lang yun pasapun, parte masakitan ang asawa.
1: Ay, naku.
2: Magpadayon ninyong happiness kung hindi mo masapun.
0: Pero, unfair. Kay, yes, masak, ang asawa unfair. Wala nasakitan. Kaya,
1: so,
0: asawa
1: ka palo.
0: But siya,
1: si Marie,
2: makita niya,
0: grabe ka sakit sa iyang part.
2: Diba? Advice na ko sa imo, Marie, ikaw mismo magpalayo sa kung ahasa lang ang lugar, distansya, para di mo magsapon.
0: O niya, kaya di ba mall ba yan sa nakita?
2: Ayaw mo gina malikayan. Ayaw mo gubag probinsya. I-monitor, i-stock po na ang asawa sa imong
1: ay, nako.
2: Ni Dino.
0: Kung maglagay sa probinsya, di na sila magkita. Wala sakto.
2: Matutugin na si Dino. Uy, kay love mo, baya ka niya.
1: Ay, nako.
2: Layo-layo.
1: Hindi ma-justify. Kaya bitaw, usay bitaw, ginagamit yun yung word nga love para pagtakpan ang usaka binuhatan nga di mao. Kaya bitaw, ang facade is love, but yes, actually, it is not. Murag selfishness, ragid ba? Oo, it's either selfishness or uwag lang yun.
0: Granted.
1: Nga ginamast as love. Nga, love taka, di taka kaya mawala sa kung kinabuhi kay ikaw kung kalibutan. Pero dili lang gid ka gusto nga mawala siya tungod kay naman kay benepisyo makuha sa iya ha.
0: Pero
1: ana bitaw so
2: dili kog magid ang gibati ni Dino di Genova.
1: Di gyud. Kay
2: ug na galing na galing na hitabo lang nauli og abot si Mari. Nya na igugma ang lalaki si Moha Mari nga nana sa obligasyon.
1: Di gyud. Kay kung ikaw tarong nga pagkabana, no sayod ka nga minyo na ka ngano mo.
0: Ayo na
1: ano mo pansin makaglaing mga
2: lalaki. Pagawasan gugma, dabay babuan na si Dino.
1: Di gyud. Kay sayod ka, dapat focus na ka di. Hadi kay, tungod nakakrush ka, imong panguyaban, nga sayod bang ka nga minyo ka.
0: Abi mo, kita normal ramang gyud sa usa ka tao, minyo ka man or dili nga, makatalaw jud ka.
1: Lagi tay attraction, kita tao man ta. Oh,
0: pero tama
1: mga
0: na di ha, ayay paabot ka, imo siyang i-desire nga makauban na ko ni, mauyab na ko ni. Ay na na i-desire.
2: Namo kayo yung sahib ati nga kanang gibati nga gugmag yun niya di kakapukong. Taroto si Adan. Oh, si Adan, si Balong.
0: Mo ba?
2: Mo express mo kasi lang kung magaling ka badlungo.
0: Saan ka pa si Kuya Jmar ang ibuutan sa ilahan eh?
2: Badlungo na ni Kuya Jmar. Ayaw mo kay ako ana.
0: Ako ana.
1: Ay, dako.
2: Hindi kung mamagod ang iskutan. Basta kung mamagod.
1: Uwag yun akap. Ang uwag ang di mapugan. Kung gugma bitaw, makapugong man ta. Kung natay ka ng kuan, kung genuine ang atong pag-love sa tao, dili na to siya ibutang sa lugar nga maalanganin siya. Uy. So we have to let go of that person. Kaya sayod bang ka nga di nakakakumit sa iya ha?
2: Sabi mabuang na si Dino, kay ilit go. Kumpahan, laging
0: pero
2: tao
0: lagi. Pero nakoy friend ba, nakailan ako, taga Davao siya, niya nakauyab siya, taga Bukid nun. Okay? Niya, kana nakita na niya ba nga, dili na, bag dili na maayo ang future sa girl, kay kana bang naanakan pagid niya. mismo yung biya siya nga kung pwede pala na ako ibalik ang panahon, dili na ko siya paanakan. Kay giguba na ko yung kaugmaon. Doon na in love siya ha. Pero ingon siya kung pwede pala na ko mabalik ang panahon, dili na ko siya paanakan, dili na ko siya pamuyaban. Kay tungod sa ako, naguba yung kaugmaon. Inaanaw ang lalaki dapat.
1: Munay dapat. Munay, ang sakto yun ba?
2: Dili dapat sakto
1: yun. Imagine, imong giguba ang kinabuhi sa babae nga naghilom ramunta na din ha. Ikaw nagsamusam.
0: Kaya babae, dili ba na mo, kung di panguyaban?
1: True. Di ba na in love kung wala kay buhaton nga, mapainlove siya.
2: Walang maguba man ang future ni Marie, nga tagaan nga isang future ni Dino.
1: O sa may future ngayong mahatag? Wala man, tago-tago. Future ba din ang tago-tago ka forever?
2: Ayaw po nung pagpadula ng dagana kaila sa inyo para di mo magtago.
1: Oh, yun, gani.
2: Kabati, dito mo sa lugar,
1: kabati ba na nga gugma nga ang mahatag ra sa imo ang pagtago-tago?
0: Correct.
1: Gugma ba din ang magtago-tago mo?
0: And dito yun po fall dito sa buta ng kalipay pa ba? Gugma pa ba nga kasakit sa uban ng imong kalipay? Bukin na siya dapat ay. Grabe nga pangutana. Hindi
2: sila magpasapon para huwag masakitan.
1: Maskin pag di sila masapon ka. Pero ang konsensya ni Marie, di, bisan pag nga di makabalo ang asawa, pero sa ngalan nga si Marie, naasaya ang konsensya.
0: Siya nasakitan.
1: So dili siya ang, I mean, siya ang walay peace of mind eh. So gugma ba rin, miskan pag masapon or dili, sa ngalan nga si Marie, siya ay nasayod nga, kabit siya.
0: Oh.
1: Di, madisturbo gidi ang peace of mind.
2: Dili, other woman man siya.
1: Kabit nga ni.
0: Oh, kabit nga ni.
2: Oh, kabit tayo ng other woman.
1: Unsa rin ang other woman plus one.
0: Di, unfair man good kayo. Do, huwag mang kabalo asawa, so okay lang. But ang...
2: definitely wala nasakitan.
0: Wala nasakitan. Pero si Marie, definitely nasakitan siya.
1: Sakitan.
0: Kaya nga no, every time mo mapauli, kabalo ba siya, dili siya antapad.
1: True.
0: Every time nga doon yung mga occasions, occasion, like birthday,
1: special occasion, holiday.
0: Holiday, oh. Pasko, baguntuig.
2: Basig sa sumpara po nagtulog si Dino ate.
0: Advance.
2: Wala nagkatapad ba?
1: Mangil.
0: Mangil.
2: Basig sa lahi na po siyang abid katulog.
0: Advance ba ang
2: sa sala ba ka ha? Ana. Muna nga, Marie, akong advice ni mo para ka nang walay masakitan.
0: Napadyo ko na dunggan. De Genobs, medyo kalimot ba? Siya, minyo lagi ko, pero wala nakasala kong kasing-kasing.
1: Kabuong ba sa danay?
2: Minyo lagi, pero wala. Nagpasabot ka minyo na nakatali na ang kasing-kasing.
1: Kabati sa danay, no?
0: Dapat, good, mapakasal ka. Pati ang kasing-kasing nakatali na.
2: Kay ang kaning kasing-kasing mag-good, di ba tudluan ba? Mag-boot-boot siya.
1: Mag-ini hadlock sa kaning mag-minyo ka ba ka? Di ka sure if ka na pati kasing-kasing kikasal ba sa iyo o sa ngalan ra nga, pating hadlock ka. Sa karon nga panahon, kimurag, puro ba ginormalize or kanabang... Pero
0: actually, ang problem ka din na lagi kang Marie kung ipadayon niya o dili.
1: True.
2: Kay, mas makaya ni mo Marie nga...
0: Kay siya ba na ang dihado?
2: Padayon yes.
1: Gansigit siya. Maskin asang ang gulo, gansigit siya kay. Iyarang panghawakan gugma niya. Kanang gugma sa
0: may. Kanang lang siya ba nga. Kanang nasyak siya kay minyo. Minyo man din siya. Nagigdan siya nga ikaw ang kalibutan. Ikaw ang natulog na kung sa tinod ng gugma. O yan, mutuon na lang siya kay. Mamay kisulti sa iya.
1: Mugi ni pait pa isip babae bang lang, mga uto-uto.
2: At least man lang, isara ang kompetensya ni Marie.
1: Ay, ginoon
2: sa mangita kagkadang mga ulitaw. Tara, si Makoy. Oo, nagkaya po pati naghanat uyam. O, nagkaya kagbantayanan.
0: O, saan tagay ko ni Van Van?
2: Mau gani?
0: Saan tagay ko ni Van Van nga? No string attached?
1: Same ba ko?
2: Saan ba ka ulitaw ha? Mangita kag ulitaw karon na rin. Kanya, pating daghana, pareha kang banban. May ingora si banban niya, dagan lagi kukuya, pero wala, no string attached man.
1: Oo, lagi.
2: At least ka na, Marie, si Dino, ikaw ang kalibutan. Silang tanan.
1: Pilar istorya.
2: Ang purgatorio.
0: Purgatorio.
2: Dapat, ampingan ni mo si Makoy na noon, si Dino, kay kanang nakita na ko ka grabe ka gugmahan si Dino sa imuha, kay gisugal ba ni Dino ang tanan para sa
1: imuha. Lang ka.
0: Muna niya, every time mga tanan, unsa man lugar ko, unsa naman ta, ang imang pamilya, mga na siya, dila natin istoryahan.
1: Oh, di ba?
0: Oh.
1: So, pasabot, wag ito siya na igugma kang Marie, kaya di man niya kayo sakripisyo ang iyang pamilya. Kaya yung igugma na siya kang Marie, talikdan niya ang tanan, pero sa ngalan niya, dili. Mura bag, wala siya, mura siya spare tire ba? Mura, extra nga ligid.
0: Gusto ni Dino, naaka, naapod siya.
1: Oh, inga na siya kahangol.
0: Naaka, naapod siya.
2: A turn between two lover.
0: Dili siya ma-turn, kaya ang parihas.
2: Basin po dati nga kuhaan ka ng dili lang sa kagawa sa iyang asawa tungod kayo na sila anak.
0: Mo lagi, pero the fact na doon na sila anak, di ka siya kagawa siya asawa. So, ayun na siya. Ayun na kay, kumbaga, kaya nagigiguba ang kaugmaon ni Marie.
1: True.
2: Diba? Kung gugmahan ka, Marie, kang Dino, dapat sabto din mo siya.
1: Hala ka. Kaya si Marie lugar.
2: Luoy kay gina sitwasyon ni Dino, mag-imagine pa lang ko, sus, pastilan. Muna, dapat yun ang pagsabot ni mo, Marie, kang Dino yun.
1: Wow, ha?
2: Kaya luoy kayo si Dino tungod sa...
0: So, magpailob si Marie.
2: Pailob kayo.
1: Ginoo.
2: Mapasalamat.
0: Itago lang siya, itago lang.
2: Dili, ka nang mag-date mo, at tumusalag yung lugar nga wala kayla para baka...
1: Masal ka na nga, no? Broka ka ng kuan ba? Ka ng broka kriminal nga gatago-tago. Yes. Nga na bitaw. Yes. Ang tao, gaingon, nahigugma sa imo, pero di ka kaya ipasigarbo sa laing sa kadaghanan. So, unfair, no? Unfair nga. Mura pag, ubos kay imo ang value sa imong kaugalingon ba para musugot ka nga ing ana ang sitwasyon ng imo mapainan.
0: Unsay ang ibuhato ni Marie? Magpabilin pa ba siya sa usa ka sayop ka relasyon? Or move on na siya? Iyang i-correct ang dagan sa kinabuhi. Balik taban lamang sa PIK Aslawa.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
5: Ang akong gibati doon ng isangay, ang akong bibi mo, tata doon, yun kung gusto nga mag-insin ko ka mga para sa edad nga gapalitong sa bukita kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan matay o mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad na herbal capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin o dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adiano said, ang kayo ko din sa Pulok Do, yes, Poblasin, Kidawi, Bukidmon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba, taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay ug manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak ug tuhod. Ug hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Ug tungod sa Nans Element Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior na gumagamit sa Nans Element Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer?
8: About po sa semi-care, may disminuryahon po kayo. Pag may nang kuwan, kusog din siya. Din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan. Magkusaon na sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong gitake for one way. Kaluoy sa Ginoo, pagpotro na ako ganto sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Salamat naman siyempre balik ta ato sa timbayon ato mga YouTube and Facebook viewers. From Elena Bacanaya, hi Ate Arlene De Genova and Cap June watching from Barangay Panubigan, Canlaon City.
1: Hi to Melanie Torion Amihan watching from Daig Tulunan North, Cotabato.
0: Shout out to Mary Jane Dayaday watching from Norala South, Cotabato.
1: From Pai Abalia Navarro, shout out at Arlene kay Ate Jingjing o Kalola Agreen from Kiblawan, solid listeners po.
0: Mayong adlaw Ate Arlene, Terso Ogi Masni watching from Manolo Fortich, Bukidnon.
1: Hello, mayong hapon at Arlene sa inyo tanandiha. Shout out ako mga anak Princess Chloe o Junior Lakina. Always listening good ko ninyo every day from Joylene Lakina.
0: Yeah. Shout out to Daniela Jane Aguilar from Fatima, Pamplona.
1: From Arnelito Golosino, Pilandas. Pasharat Ate Arlene sa Pilandas family of Barangay Talisa, Hingog City, Misamis Oriental.
0: From Norlina Silasnom. Good afternoon, Ate Arlene. Deji Nova and Cap June watching from Kuwait. God bless and more power.
1: Maayong hapon din ninyo tolo. Aligre kayo inyong mga tambaglabig si Cap na ang musulte. Malingaw kayo ko ninyo na minaw diri sa Camotes Island, San Francisco from Romanita, Sulod.
0: May nga po na early doon sa kung sa supporters nimo sa imong programa sa Radyo Makalingaw. Kayo from Trek si Chris Carpe, Lukulan of Zamboanga, si Bugay.
1: From Lorna Mambukon sa Lusad, good afternoon ate. Shout out watching from Cagayan de Oro City. Shout out po na ako akong inahan kaoban ako permiga paminaw sa inyong programa.
0: Shout out to Marky Kilatuko from Little Baguio.
1: Mayong hapon ate Arlene, great lang ko sa Suya family o Bagunbon family here in Salisig, Roa, Zamboanga del Norte. Thanks sa pagbasa ate Arlene from Lizelle El Suya, Bagunbon.
0: From Nail Works, I do like yung gayo ni Cap June. Oy! Okay.
1: From Berber Bataluna, hi ate, greet ko sa Unungan family from Ceboleda, Laak, Davao de Oro.
0: Pa shout out Ma'am Arlene, Nizel Ares Bruce ni from Tigib, Badian, Cebu. Salamat.
1: From Mark Anthony Dato, hello po ate Arlene. Pa shout out sa kong Mama Marites Dato watching live here from Bislig City, Surigao del Sur.
0: Hello ate Arlene, De Genova, Cap June. Lingaw ka ayaw mo paminaw and always should go. Nagsunod sa inyong program, mag-guol kong dili makapaminaw sa inyo. Lea Bakata ni Diri sa Saksak Pinamungahan, Cebu. God bless ninyong tulo. Shout out to Mary Jane Dayaday watching from Norala, South Cotabato. Okay. Well, na-double siyang print. Anyways. Yes, did you know, ibang final para kang Marie.
1: Marie, para nako, alang ka na sa imong pangutan na ba kung gugma pa ba ang tawag kung sa kalipay ni mo kay kasakit sa uban. Para nako, di ka dapat diha mag-focus eh. Dapat mas siguro masunaw naon ni mo kung kanabito, mag-focus kasi mong kaugalingon ba kung ikaw na abakay paghigugma sa imong kaugalingon.
0: Yes.
1: Kay diha mong kita masayop ba nga. Kanabito, sa sobra nato ka-focus sa kanabito nga kanang tawo nga niingon nga nahi gugma sa to, malimta na to ba nga kita sa tong kaugalingon, may hatag po ba kaatag pagmahal? No? Kay kani mga babae, usually nga malambigit sa mga ing-ani nga relasyon, mahimong other woman, mahimong iskabetse, mahimong kabit, mga kaismeringhoy, uguban
0: yes,
1: pa. Kadalasan anis sila ha, kanimito hindi nila makita ang ilang values sa ilang kaugalingon tungod kay ang so, kanang focus kaayo sila sa tao, kanang sa lalaki ba nga, daghan kay mga saa, daghan kay mga istorya nga makapadani sa ilaha. So para nako Mari, lantawon nimo kung unsay imong value sa imong kaugalingon kay kanang bitang og imo nang lantawon imong kaugalingon, makita na nimong gansi ka ani nga sitwasyon, ikaw ang masakitan, ikaw ang alaot, ikaw naipit ani nga sitwasyon, diha na nimo ma start to realize ba nga kanang bitang mo question ka nga, deserve ba nako ni nga kahimtang, deserve ba nako nga itago-tago ra ko, kanang mga question dapat imong ipangutana sa imong self kay aron na kanang bitang somehow if ma-realize nimo nga di kaganahan nga itago ra ka, di kaganahan nga taman ra ka diha. So diha murgi ka mo kuha kusog ba nga makahawa ka na nga sitwasyon. Para na ko but regi ng lalaki mingon nga ikaw akong kalibutan. Eh, pastilan. May muot nung taan nga mga kuano ka nang ikaw akong kalibutan. Sayon, regi kayo mo istorik ikaw akong kalibutan.
0: Di ako kaya mawala ka. O, di ba?
1: Pagka na lang. Di ko mabuhi o wala ka. So, ginoo ko biyae gina, na, di ba?
2: Ayaw po, di generalize ta rin. Di, gyan. Napoy yung bang lalaki nga tinood yun na kumagana istorya, oy.
1: Di, gyan. Di, gyan.
2: Si Dodong, ito, pag istorya sa tinot, mao ka na yan yung istorya sa
1: yun. Kasi nga doon, Cesar?
2: Cesar.
1: Masasaka Marino, kanang gansi kika, kanang masayang kayo ang mga babae nga grabe mo higugma niya, dari mahimo rabi tong kabit.
2: Pareha kang Dodoy, oh, Dodoy, atong si Kihor, di ba?
1: Buutan kasi Dodoy.
2: Daghan kayo maninintal ito sa iya,
1: pero buutan kasi siya napatintal. Nakasibak pag ito mga nanintal.
2: Kasi mo na yasak ko ah. Ya, ana sa nga Sir Cap ang
1: panggaon niya to asawa.
2: Ang akong asawa mo ay akong kalibutan mo na nga di ko muling inila. Shout out kang Dodoy, grabe.
1: Muni ba na?
0: Muni ba na?
1: Muni ba na, Cap?
2: Dili ka kay pagkagabi nalimot ko putahan ng adto.
1: Yun lang. Ay,
2: Doy, wala pa taratiwas, Doy, ha?
1: Nag-uulo na si Dodoy, kaya binang kong iguba na niya ilang radyo, kaya aron di daw makapamina.
2: Nakatibak ka, gitalik na nito, Tuloy.
0: Ay, nako.
1: Pero usakto ka nga ba na ka, di na magigit ka mapatinta sa lain. So, di nagigit ka. Karamiton, di ka man dani o babae nga, kabalo ko nga layo pa huwag maabtan, napay ako future.
0: Muna siya reason, di Ginovs, nga kung ang imong karelasyon, madunggan ni mo nga dunay line, ayun na napagigit.
1: Oh, true.
0: Kaya kung naigog ba siya ni mo, nga nung mangita pa man, nga nung makag-date pa man line.
1: Nga na, diba? So, lisod kayo ang lalaki nga, dili kung kabalo mo kumitog isa. No? Kanang dali ram gid istorya ang tanan, pero di amo ko nato na makita sa action sa tawo ba o kanang unsa gid siya ka kanang unsa gid yang pagigugma sa imo. So para nako mari dili gugma ang tawag ana, selfishness gina siya.
2: Normal ba?
1: Sige, sige. Kadyot lang ka pa mo. Atros ako. Sa kanunay, kiniang inyong DJ Nova de Marites, Amaring ng Bayan.
0: Ayan, okay. Ikaw na ako, Yaka.
1: Okay na
0: ka.
2: Ang ako manggod, kanang makasabot rapod ko sa kining ubang lalaki, no? Luwas ako, ah, kay kining...
0: Retired naman gita.
2: Retired naman gita, no? Pero sa ubang mga girls, paminaw ganit mo, kanang mga lalaki manggod, masabtan po nato sa high, kay kanang ingon nila nga matintal, nga nung matintal, nga nung nai other woman. Ang importante siguro...
0: O sa mga gikos na magkaroon other woman sa kalalaki?
2: Kada nga question, gikwestiyon na sa karaang kasulatan. Pero wala'y nakatubag tanan, si David.
0: Si David.
2: Diba? Ah, grabe na ginto ka, God-fearing, masulundon. Pero nga nung natintal pa man
0: may sa kambir. May istorya pa niya ang Ginoo.
2: Oh, natintal pa man sa kambir, sabi. Diba? Si Solomon, how many wives?
0: 700.
2: Oh. Nga nung delay pa man kunti.
0: Pero kami po na 700 ka asawa, no? So, ganun niya pag yes. Nga ang isa ka tuig, 300 naman ang isa ka tuig. Nga nung 55 days, tira.
2: Nga nung wak man sa nakuntinto sa isa, duwa, tulo, upat, lima. Nga nung gi...
0: Asaon naman to. Nga nung gi mo naman yung
2: 6 digit. Diba? Dagan kayo pangutana nga no ang tubag diya wala ganit na natubag sa kaniadtong panahon nga katong mga katigulangan
0: pero ano naman good na siya kuan ano
2: ba siya sa
0: 10 commandments ka
1: diba
2: mao gani nasa sa 10 commandments kay kanang giabuso na sa uban ba wa nagiatiman og baayo pero kini sa sitwasyon ng good ni Marie kanang palangga mangud kay si Dino ang natibingan lang nga nakita ni Marie nga mo nga nasakitan
0: pero dili ba gid may mo sakto ang sayo
2: pero kita mi tarong lalaki kaya limbawa kung dili si Dino imong uyab Marie halimbawa na kauyab ka pareha kang balong nga perting daghan na pong uyab ulitaw lagi pong perting daghan na pong
0: damay
2: wala pa kay kasigurduhan kung unungan ka kada si Dino
0: bisag menyo siya, di ka siya bunong ni mo, kada siya asawa.
1: Gani.
2: Dili, wala ka balong kung unungan ka di Dino. Like for example, kung gusto ka matest ang kung unsagin si Dino, pwede man ka nga isendi mo ang picture ninyo ni Dino sa iyong asawa para magkaalaman na.
1: Para magkagubot.
2: Para ikaw mismo makabalo ka kung kasi pilion. Pero ang inyong
1: pangutan naman, God. Kaya nga di siya pilion.
2: Gani. Pero, anak. Ang pangutan naman, God, kalipay pa ba kung kasakit sa uban.
1: Siyempre, dili.
2: Ang tubag niya, ayaw pagpasapon o ayaw pa ibawa yung asawa para dili sa masakitan kaya wala sa kabalo.
0: Asawa, di ka siya masugot.
1: Malamang.
2: Kung imang pagkutana, kung kasakit sa pagkakaroon, kalipay gina nga walay kasakit. Kaya wala
1: kalipay
2: kabalo,
1: kayo pa nasapon.
2: Ang asawa ni Dino, sato pa. Dapat nalipay ka pagkakita ang happy day sila kaya dili ka makonsin. Oy, happy man po day
1: sila. Kalo-kalo.
0: Yes, yan ang martyr. Muna ay
1: taro ng martyr. Ang mindset ka
2: po. Ikaw po pa rin. Akong advice po ni mo, i-stock po ng asawa ni Dino kung aha siya, ayaw po nato dito. Kaya pwede mo magsapon, pwede ka masakitan.
1: Sakit.
2: Kaya, once again lagi,
0: tapos mga... Grabe ka, unfair.
1: Unfair kayo yun.
2: Mamaday fear, diri kalibutan na.
1: Unfair kayo. Na, lalaki rin na bulahan.
2: Ako, na ako si Numardo, kaya nako diri sa...
1: Aha.
2: Pero pabiling...
0: Ulitaw.
2: Ulitaw.
1: Aha.
2: Di ba?
0: Wala binugas, gawas ng atan.
2: Napabiling na... Oy, shout out ha, sa tanang mga taga LPD boys. Na,
0: yes.
2: Boys, ayagid mo papildian ng mga kwandia girls. Kay kara sila, sos pastilan. Kamuray pa...
0: Papilisin hindi kay Sir Cesar o kang Ma'am Rochelle.
2: Ilom-ilom lang ng mga girls sa LPD diya. Pero sila rin ay dagang text meet boys.
0: Alalalalala.
2: Pero hindi lang ka mong suspect pro. Iguhang doon ay sila man ay milagro. Muna Maria, akong advice ni mo, padayon lang. Ang importante yung nalipay ka kay wala may sayop sa gugma. Kay matudluan ba din yung gugma nga di man? Pagkabot sa panahon, ingno ni mo nga, ako mismo din yung kuganaan. Ano yung prutsa? Saan man din ako pong
0: nagugugma? Abi ko yung sikap masilag, hindi ka po sa langit, igsuon rata.
2: Tinod.
0: Magdiigsuon na lang sa lakit.
2: Ang asawa ni Dino, ikaw si Dino, magsuon man. Ang importante, karon din sa kalibutan, nagbalitayon ka mo. Ayaw pasapon o ayaw angkon para way masakitan. Sa gihapon, kinisip ko yakap mo yun, dili ko gwapo, dili pod ko pangit. Pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
11: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hiyan nga, dahil paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya mga kaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, yung anon yun niya. Galawin sa ginawa, Ti Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon na akong mama.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
12: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS score.

0: are lean iron for healthy, happy living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Thank you so much, DJ Nova. Thank you, Cap June. Thank you, Marie. Sa mo papadangat mo swa tampon ni atun tulong manon sa sensor li Ate Arlene. Well, normal nga ko ikasulti nga nakani mo. Pili ay mong kaugalingon. Nahigugmang ka kang Dino. Nahigugma siya ni mo, pero dili ka mo. Para sa usag-usa. Musugot lang sa dili, kinahanglan ka nga mabiyaan ang asitwasyon. Tungod kay bisag-asa nga anggel, wagid kay kapaantuan. Kung ipadayon ni mo, ikaw masakitan. Kung ipadayon ni mo, mahibawaan siyang asawa, masakitan niya asawa, masakitan niya mga anak. Taghan pa ang problema nga muabot sa imong kinabuhi. Mientras, wa pa na himong samok imong kinabuhi, likay ng daan. Mas maayo ng karon pa lang mo decide na ka, okay lang, granting, higugmak si Dino ni mo, higugmak niya, pero ngalan nga dili sakto, ikaw na mismo ang mga itagpaagi nga muli kay sa sitwasyon nga makapahamak ka ni mo sa maabot, Marie. Sa pangutana, gugma pa ba nga ang imong kalipay kasakit sa uban, ikaw mismo makatubang? Gugma siya, pero sayop nga gugma. Salamat, Marie. Sa iyo papalangat mo suwatang po ni Atun Tulmanon. Manginaot ko, ganahayagan ka sa mga karoon. Stand by karoon taod-taod. Alas tong Health Education Program with Doc John Paul Diasis. Musunod galing ng Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, with us. Salamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
2: Ning NANS og UA di Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, direya Purok 11A Bagong Taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule, normal na dyan ang ako ang huna-huna. Dili ako daling malimot o mo na daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Gilman City, Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: program ng Adlaw Martes. Of course, with Doc Jan Paul the Assist. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa ito ang NANS Health Education's program.
0: O galang sa inyo mapangutan at text lamang sa itong text line 0917-159-5812. As ba na ko? 0917-159-5812. Arlene and Doc Jan. Unsay ang ngayon akong imnon, buntis ko o ga 4 months. Taas manggod akong dugo. Gi-request sila nako para magpa-check sa bigay ni. Okay, magpa-check sa bigay ni. Kaya taas yung dugo. 4 months pa. Ang ato mong gi-recommend, mainom sila og nans kung 7 months na or 6 months ka na lang. Hapit na paingon sa pagpanganak, Doc, di ba?
1: Yes, Arlene. Pero kini siya mga kanans, no? Sa non-serva capsule, yes, pwede siya mga kanans. Yung UAID lang siya, dito na siya dool na sa panganak siya mga kanans. Kadalasan sa mga pasyente, maukin yung tinatawag nato na mga gestational hypertension mga kanans. So, naiuban yun na dagan manggawas ng mga sakit, lalo na sa panahon sa ilang pagbubuntis, lalo na kung dili nindot ug maayo ilahang mga vitamins ang nutrients or kumbaga dili pa andam ba ang ilang lawas para mabuntis siya kay tungod na apay mga kakulangan sa mga vitamins o nutrients. Munang uban ma-develop yung tinatawag nato na biri-biri. So ang uban mingon, Dok, dako mangani siya, murag healthy siya. Yes, tanawon nimo siya, dako healthy siya, pero dili nimo makitaan ang mga kakulangan in terms sa ilang mga vitamins o nutrients. Mauto siya when that time na mabuntis, mabantayan nyo nasa'y mga biri-biri. If we see mga biri-biri mga kanansong problema sa iyang mga kaugatan, mo na siya nadali sila manghupo ang ilang mga tiil. So may nito si kakulangan sa ginatawag nato na mga B-complex. Take note ang bata mga kanans sa first month mga kanans, second month nag-develop na siya og mga internal organ. Pinaka-importante ng mga organ sa lawas sa usa ka tao mga kanans. And then nag-develop siya sa matag organ, nag-develop siya og millions na mga nerve or mga ugat. So may nito say, suyo pong gina sa bata yung mga B-complex sa inahan kay para sa iyang proper development. Kaya dili na siya pwede na medyo na ay kakulangan sa mga vitamins o nutrients. So when that time yung baby nagadako sa iyang tiyan, ang bata ana kutob sa tanan ng mga vitamins o nutrients, suyo pun gina niya kay para walay abnormalities na may tabo sa iya o mga problema. So muna talagsa yung inahan ang makompromise. Ang inahan ang magkaroon ng mga symptoms. Moto nagkaroon ng mga biri-biri, sa kay tungod na ay mga kakulangan. Then moto mga kanans, no, yung tawag nato na mga gestational hypertension, yung bigla ang pagtaas sa blood pressure sa inahan. Kaya tungod, dili siya physically ready pag sa sulod siya ang ilawas ba na ay mga kakulangan. Moto siya na once na nagkaroon na ng baby sa iyahang tiyan, ang bata manggod, kinahanglan siya og additional supply. Blood supply. Mas dapat, mas paspas yung circulation. Muna kung makabantay mo sa mga pregnant, ang ilang pulso, kusog ang ilang pulso kumpara sa normal na tao. Makabantay nyo, pati ang mga sa iyang dire o sa iyang liog, kusog kaayo siya mo pitik-pitik. Kay tungod, duwa na kakinabuhi.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: So is kana yung first month, second month, up to third month. Kaya yun ang pinaka-crucial. And then sa mga 6 months and up mga kanans, yung lawas niya ato is mas naka-adjust na siya mga kanans.
2: Okay.
1: Para sa mga pasyente na yung mga biri-biri, dako kayo ikatabang no ang pag-inom sa non-serba capsule. Pwede 1 capsule once a day mga kanans. Pag second trimester na, 1 capsule 2 times a day na siya mga kanans. Kaya para dili na mulala ang iyang biri-biri mga kanans.
2: Na matayigong oras sa itong Health Education Program ni Adlang Martes. Hangtod na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS ug UAID, ang pinaka-effective combination para

0: kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: Ah. And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serva capsule. Kaya yes, para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata iya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-serva capsule. Karon ang non-serva capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Yes. Kaya ba naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang atong mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na, mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang
1: anti-aging.
0: Anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
0: Ayan. O syempre, ato remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang ato gikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo o lola, remind capsule. O para sa ito mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero,
0: pangutana,
1: ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits atong panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo makanans.
0: Okay.
1: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon mga
0: and
1: kanans.
0: Syempre ang atong Nance eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nance eye drops ang gamita, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Attorney, ng mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pag-

0: Kaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
3: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical. Dakunod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal. Kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waola na
2: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
4: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
7: Oras sa Star Radio, las 2:51.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Ania na ang makalingaw na programa.
9: Ang moinat-inat sa inyong Simon. Malong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.
10: Ay!

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga kurimaw. Welcome na sa Diris Program, mas kurimaw. Balong Dagoy. Kumusta? Ya, kumusta, og? Maginaot lang tangan amos kadasi ka kondisyon. Sa panlawas, adlaw karong matres. Aw martes de may matres naman niya sa una. August 4, 2026. Mga krimaw. Og onya atong tigmo di ay 1,800. Kawaag walo ka mga sundalo sulod sa gingharian di gyud modagan bisan pag rakrakan. Kawaag walo ag ka mga sundalo sulod sa gingharian di gyud modagan bisan pag rakrakan. Ah, muna siya mga salingan ha. Og paabot ta sabde atong giandam karong adlaw nga nasayod bag ka mo. O, nasadyod bag ka mo. Unang ligaw-ligaw, siyete. Og paabot may galang duha para makumplito. Okay? Magsugod na ta, dito ang pagpanag-uban.

А гона будет не про... Ай-я! Ай-я! Okay, po tayo ang Tamay Gala. Dinis ito ang pag-pataguban mga kurimaw. Okay, dinito sa mga tubag, be.

atubag anang imuhang digmo kay Machine Gun Alfredo Cosi Poblacion, Tabuilan, Cebu. Kumusta mga taga at Tabuilan? Ang tubaglong kay Alphabet na sa typewriter, lando ng Toledo City, Cebu. Kumusta mga taga Toledo? Ag balong tubag anang imuhang digmo. Ang tubag kay Ngipon. Ang Ngipon daw, way ngag address og lain pang tubag. Ang akong tubaglong halo-halo og ikan daw kang litos balambang Piotr. Okay, direta may gala sa tuang text line. Okay, ang uban may gala, wapag-iapon ka kuha 0997-521-0657. Ah, 0997-521-0657. Og manaw ang tubag na ko anang imo ang tigmo. Okay, hagdan na manong. Okay. Okay, dong. Amoy, mayong hapon diyan si Molly Dini. Unsay mayo karon? Tuwa na, mga mister. Amoy naman. Amoy melon. Aga akong atubaglong sa imuang tigmo.

imong tubag kay palito sa posporo. Kawaan og walo man na kabuok palito bisan. Rakrakan di mudagan kay palito man diding na. Santa Catalina, Negros or Oriental. 28 sora ba yung kabuok ng sunod ang posporo? Ha? Gamay rin, ha? Og ahaw tubag long. Kadina sa sprocket sa motor, gikan daw kang wing sulabar sa buhol. Ay, kumusta daw wing? Sa buhol wing sulabar. Long tubag tigmo kay patay na sila tanan. Lucy Torres ng Santa Catalina. Oy, nade si Lucy Torres. Long tubag na ko kay Jack Hammer. Nining ng Bayawan City. Ay, kumusta mga taga? Bayawan Negros. Og di abiyos. Try sa itlog. At try tiyali sa itlog. Yang trick ay try man. O lagi. Pabasahon og lab. Ang basa kay lubi. Og akong tubaglong. Anang imuang digmo. Ayan. Pusil plastik mao dili mudagan long. Ha? O plastik nga pusil. Sakit kaya po ng pilit. Mabulhog kaya pong gana. Og akong tubag balong. Anang imuang digmo. Tanglad. Gikan daw kang kila ng dumanhog. Kumusta mga taga dumanhog? Computer. Wap aga po lang tubag kay Sugangan ang kay Uncle Nero dili jud na mudagan bisa gidabdaban gikan ni Gino Bolohabo ng Giholngan City Negros. Ayan aga di abyod ang tubag long kay Sugangan kay

Agoy. Oh, kadaghan man yung gilabay. Madamdaban kin ron ba? Aga, di apagad lang tubag. Mga anay na nga sundal lolong. Mauna. Nadi anay nga sundal. Aga, murag mga lumigas manalong. Gikan kang kurimaw. Kurimaw. Aga, lang agong tubag. Anang imuhang tigmo. Ayan. Unsa ikaduha lang sa muka ning mo pagani paghatag sa una ikaduha paguhat mo niya gan aga akong tumag lang anang tigmo ni mo kay una na to si

0: Gikan ni Israel ang gana ng lower pula. O, nagpula ang lower. Okay, direto may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang RJ sa Bohol. Kinis balong asawang tikla. Ah, kanang balong?
1: Day.
0: Ah, hugaw na kitong sampot sa atong kalha dong. Kiskis ito ha?
1: Oh, day.
0: Oh, walang gitanaw may galang tikla. Taod-taod, nag-atubang si balong siya nga porti nagka... Nagkabulingit, may gala, nagkauling iyang naong simod, ilong, og naong. Oh, nausag ko ng naong mo. Ah, ikaw rin nagsugo na ko, nga kisa na kutong sampot sa kalha. Ni akong gikisan-kisa. Ingong kiskisan, gikisan pa. Kabulingit na noo. Kurunto man. RJ may gala sa Bohol. Bato'y pasiaw, gikan kang RJ sa Bohol. Aga, dito may gala sa line pang tubag long, tubag kay Balayan sa Lamigas. Kay Sulay, og duol ng Balayan sa Lamigas. Og managay ba nagpalayo, Maris ng Mabinay. Negros Oriental, mudagan o nagpaduol ni mo. Mudagan o na sila nagpaduol ni mo, Kurimawang. Aga, ako tubag, anang tigmo long kay, baki mana, Mars ng Mabinay Negros, computer. Ay mo kumpiyansa ga, ismering hoy anang daplin suba. So, anang may basakan kay makitaan mo sa baki, mo anang ding baki. Tidor, tidor, tidor. Long estudyante na long, why pangalag address? Ang tubag tigmo kay humigas, dudong ang gana ni sa pula. O sa mining pula ni mo ba? Pulag? Sana all pula. Ako tubag balong, ibang tigmo kay shotgun. Ayan. Masama na, di 12 or di 20. Log, tubag, manikin, klarita ng Batad, San Remigio, Cebu. Kumusta mga taga Batad, San Remigio? Akong tubag balong kay Caldero, ari naman. Magpa-black na kayo. Eh? Oh, dabdaban ko na si Mon. Og, balong akong tubag. Ay, tumoy rami niya suod. Di na pa diyan, balong tubag anang imong tigmo kay kabit. Ikadong ng kabit, kimahog. Ito kinsulod. Og, long tubag, Jose Rizal Gapusporo. Daryl from IPC, LPC. Bugo City, usap ni LPC ba? Ha? O, Daryl, das Bugo. Bugo, Cebu. Si Melvin din ninang Inapoy, Kabangkalan City, Negros Occidental. O sa may ayaw ibuwag imong tubag. O pa-shout out, gikan kang 250. Hello. Aga, akong tubaglong, anang imong tigmo, treasure sa may, gikan daw kang 419. Piotr! Agalong tubagay, walo kabatalyon along waray upay, Bugarot Bunhok from Tanyasan. Bugarot, ah, waray upay.

А буга огненог, буга урут, буга урут. А нанг тиясан, аян, агади абьюд. Hello, Matsubibo. Ano ni Matsubibo? Shout out to this Kisik Enterprises. A solid listener. Yan. Di abiyod. Tubag sa digmo, Brad Balong. Ngipo. Piyoto. Wa ay pagyapon mga kurimawa. Aga, akong tubag. Balong, anang imuang digmo kay anak sa tambubuan. Kung si tawag anang anak sa tambubuan, tambibiin. Og akong tubaglong, anang digmo ni mo kay susunin. Potsuka na lang. Wa pagyapon mga kurimaw ha. Oh, be. Computer. Wa ay pagyapon. Wa ay pagyapon. Akong tubaglong sungkaan. Agikan daw kang bini si Kihor. Ay kumusta mga taga si Kihor? Diyan sa Maylase, San Juan, Maria, Sikihor, Sikihor, kung sa panaliya. Kumusta mo diyang tanan? Ay kang tatay di day. O diyan sa Lase Church, kanang ka pamaligya diyang ice cream. Kumusta ang madyong pagpaminaw ni mo permanent? Akong tubag, balong anang imuhang digmo. Ang tubag anak kay Lamigas Piotr Wap Agabon Wap Agabon Mga Kurimaw Dirita may galas lain pang pasiaw.

Kinis balong may gala nga mi laag dito ila Henry. O niya, nakitaan niya nga dunay dakong punuan sa mangga may gala. Kanang bayhin? O saman bay? Kanang sure ko bay? Kini nga inyong mangga ba? Nga naman, karabaw nino? Sa? Sure ko, kanang inyong punuan sa mangga dako, karabaw na. Karabaw na no? Ambot bay kay sukat gamay pa na diha ni dako lang ingana ka dako. Sa man? Wa mo kadungan ni inga na bay? Wa man siya ni ano ka lang? Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

Okay, padayo ito may gala dari sa toang pag panaguman lang akong tubag anang imong tigmo ayan mga NP inalo mga naong pulos agtang dali na kay Gon bisan pagpidyungan akong tubag lang anang imo ang tigmo ang tubag anak balongkay ontali okay tubag na kulong sa imo ang tigmo mga langaw piyuto ng langaw itong lagong may blue blue lang ay Loblo niya ang kamot bitaw sa tubangan niya. Pagkalaan na siya. Marami ginahit ko. Bag-in. Og akong tubag. Balong, anang imuhang tigmo. Ang tubag, anak kay. akong tubag, anak balong. Asa imuhang tigmo. Yara. Okay, tubag lang sa imong tigmo, kay mga alimango. Mga animal mo. Sasudanin nyo kanihang eh. Animal mo. Ja? Animal mo. Ibalikas naman. Lame. O ume. Ang animal

Και το Άγγλικα Λίγκα Μεγάλα Ιησού. Τρες. Α, τρες. Παμπού τα γνωστά μεγάλα παραμακομπλήτα. Ακόν του Μαγλόν. Ανάγκ τίγ μόνι μου καϊ. Α, μπατός από κότα. Ο γκίκαντα ο καν τζουβέν. Μπουχόλ. Κομωστά μα τα γαμπουχόλ. Μαϊό παγκα παμινάου. Μα τα γαμπουχόλ. Ogga agong tumaglong trend di abagyod firing range na long 28 katirahanan di manamudagan bisag si krakrakan yo do wa ay pagigyapon ba ha wap agapon og agong tumaglong Long anang imong tigmo, bugas-bugas. Piyotor, kanara bang bugas-bugas on bitaw na tao sa bata pa ba'y? Pagdako kay bangag-bangag o gapi no. O diyan na may tabu ang agkuan, Angus Project. Why contractor mo sukol ba'y? Laglong kayo ka. Tabunan na Akong tubaglong Anang imong Tigmo Ayan Ang tubag anak long kay hagdanan O gikan daw kang Okay gikan daw kang Lutlot Cebu Kumusta mga taga Cebu computer Wa pagyudyapon mga Curry Mouse Long, kano sa schedule medical? Wala pa. Ha, wapay. Wapa, murag sa... Asa sa Mindanao, murag wala pa. Wapa magsugod. Aga akong tubag. Kay Trey sa itlog. O, gikan daw. Akang bim-bim. Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Aga butike na. Sa unang panahon may gala, maalas sa isapon, ang butiki manaog Guinness Yuta kay Mohalo. Ang karawan ay flying fish na sila. Ah, flying fish? Flying kiss lang. Oh, flying kiss lang sila may gala dito si Yuta. Ka

0: ang long gamot sa kahoy. Piotr. Wap agigyapon. Ah, wap agapon. Dirita Miguel last line pang pasiaw. Gikan daw may gala kang abing. Ah, si Kihor. Katos tikla nga asawang balong. Balong?
1: Day.
0: O sa muna yung nasa mong silpon?
1: O sa muna?
0: Pictures babae ay nagpantira.
1: Ay ka na, day, baligya na.
0: O, oh, baligya na. Ganahanap ang tako na, day. O, oh, naglabay na po siya o kuno. Picture gawa na gisa na magpante.
1: Ah, ka na, day, nahalin na.
0: Unyag mahalin niya, ilabay din niya ang picture gawa na pante.
1: Aw, oh, mama na ikuan, day.
0: Proof of purchase.
1: Imailhan niya nahalin na.
0: Unsa? Proof of purchase. Grabe, balong, Brian. Unsa lang?

Ikaw ka lang mo, Bing. Robo purchase na, Bing. Wala po tayo mauso ron. Magkitag, maghubo, may oy, prop of purchase. Lawag akong tumag. Anang imuang atig mo kay Hagdan. 28 kang ang ngikan daw kang o tito sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Piyoto! Wa ay pag-iapon masalingan. Rot-horot nagpreso sila. Kantong mga gakontra may gala sa admin. Rot-horot nagpreso. Pero naagi mga salapod. Ha? Nisod, mapapreso ang tao ngayon sala. Ikaw po'y madao. Preso kay damay mga sala. Rakot man. Yay, kay mo. Milyonaryo mo, bilyonaryo mo. Tapos kurakot niya, di mo mapriso. Balong akong tubag. Anang imong tigmo. Ayan. Ang tubag, anak kay Bulig sa lubi. Computer. Wap agapon. Aga. Akong tubag. Tubag lang nako anang tigmo ni mo. Poste sa kuryente. O, kumusta naman ang kuan? Ang, sa to, los? Nalos-los lang. Ha? Nalos-los na. Okay, padayon tabi ka lang. Dito ang pasaguan. Dari tabi ka lang sa tuang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Sulod sa usa ka tuig, pila ka bulan ang dunay tamand 31. Uban, 30 naman. At 30 ra. Ang Pebrero gani, usay 28 o usay 29. Matod pa mga salingan, ang bulan sa sunod sa usa ka tuig, dusi man ang kabulan, nga dunay 31 taman, dunay 7 kabulan.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
1: Ang akong ginating ng usahay, ang akong bitimo, tata, hindi ko gusto nga mag-insin ko kanina para sa hiblag nga gasalitong sa butika kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan magkayo o mga testimony nga nangaayos sila kay hiblag sila. So, akong gi-tryad na several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin o dagan kita yung salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adianosa, agpuyo ko din sa Pulok Do, yes, kumlatin si Dawi Bukidlon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na akong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abdik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, kaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Taning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Nipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na, makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis, for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo kay Lander sa tuwang pagpagawa. Kumusta ang mga kurimaw? Kumusta itong pamahon-pahon? Okay, balong. Akong tubag, anang imuhang tigmo? Ang tubag, analong? Sa imong tigmo kay... Indonesia. Mga player na long or magdudula. Sa Tagalog, ang magdudula kay ang drama malay. Sabi saya kay gadukan yung player. Lahi lang yung Tagalog. Okay, tubag long anang imong atig mo kay ngipon kaya. Katapos ang ibilin sa Kurimao 1-1. Ayan, kompleto na. Wala oras, salamat sa pagpaminaw. Huwag manasab pohon sa mga oras o sa mga istasyon.
6: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:34.
3: Unsang ni si Buyaks na nagdaladala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
4: Unsa naman ang akong kinabuhi? Puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa midatong na nako ang kalibutan. Kinigpisi, kinigpisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako ng hunuson, kinig ako kinabuhi.
3: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema o sa usab kagasa nga atong dawaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
4: Ayaw tuluwa ang imong kinabuhi. Kay kini gasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
1: Kining maong pahinumdum, gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
5: Star Radio. DJX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para magkontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
8: Rosaline Mbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
5: Mapalit sa mga butik.
9: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay daw na nami anak ko nga daw ti, hindi gid tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya wa ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
10: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
11: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi. dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan ako, sulayin ninyo ang astasan kay naaji alibyo. Kung sa astasan, wag tang ang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
12: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
13: Dragon Fruit Plus.
14: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Kon Kunigros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kayo naman ni nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminaw sa kong lawas, yan ang turming couple. So kad nga, nakainom na ko nga. Sige na ko aning inom. Bayan na kayo kong lawas, galang din. Ako ba't yung kakapoy? Kanang, sige na lang kung kuana ni pang laba, pang limpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawag ka pa minom kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya maka, kung sa lawas, makabagsik.
13: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Happy birthday!
16: Uy! Thank you! Unsa man eh?
15: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
16: Unsa day ni bebe abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
15: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
16: Tambal nga sabon?
15: Oo. Ayaw pangisog ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawan, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
16: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
15: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
16: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week yud ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat yud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong prada, nami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family.
18: Thank you.
19: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax.
20: Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
21: Mag hard mama. Extreme na.
22: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
23: White Knights Dumaguete Pension House
22: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
23: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
22: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
23: White Knights Dumaguete Pension House.
24: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
20: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
25: Pure energy.
20: Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang PHCCI himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa paayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na po nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong takna. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
6: yes.
5: din ha, Doc.
6: Yes, mayo usab nga adlaw ka Dragon
5: Mill. Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug yes. dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good mm-hmm. news mga suking tigbaminaw kay tungod available na gyud siya finally doc sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw mga suking tigpaminaw atong ipadayon doc no ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
6: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
5: Yes, Doc Alan.
6: May adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nag-suporta, nag-paminaw sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubanin kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos at panghisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bago nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga soaking tigpaminaw. Dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric no sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric mga sokin tigpod dako kaayong tabang dako kaayo og papil sa ato ang panglawas adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric mga sokin tigpaminaw or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron no 5% pwedeng adlaw-adlaw ayaw kalimot loy ang dilaw no kanunay og naa sa ato ang produkto na usab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men mga sokin tigpaminaw nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom no nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butika pharmacy mo kaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita kung loya ang imuhang panglawas, dako kay tabang ni. Sa mga sports, no, mga soaking tigpaminaw, Dragon Mail,
5: yes.
6: dako kainig tabang o dako kainig papel, ang ato ang produkto, kay naadiri ang loya ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok, kay dako kayo o tabang, kay noon na siya potassium. 3% no ang potassium mga soaking tigpaminaw nga naa sa loya ang dilaw. Pang-adlaw-adlaw, pwede. No, nimo siya gamiton. Alang sa pag-active sa tuang panglawas ang nakalindot ani mga soaking tigpaminaw kay ang color aktibo pod kaayo no aduna say antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga soaking tigpaminaw anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o parmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
5: Yes mga ka Dragon Fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon Doc Alan karang ubo na lang daw ni gahi Doc or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw Doc Alan. Yes Doc no ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang yes. Suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for men, mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, yeah. Nga dugay na ninyong wala na experience.
6: Okay.
5: Karon ma-experience ninyo ninyo mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
6: Okay.
5: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan. Kay yes. Tungod available na sa market, Doc Alan, no? Available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
7: Ijay, unsa man ang imong gisulod sa sako?
8: Ay, Jai, mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha mantad.
7: Uy, wala ba ka masayo, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapa kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo niini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba?
8: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
7: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag ug kadaot sa uban.
8: Ah, sige, Jai, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himo.
1: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers. Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:04. Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music. It's hapon-tastic.

0: na ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
1: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsa ba isa oi tek 500.
0: So unsa may tilde sa imong bana day, ma'am?
1: Sa kuan yung sakit, ihan murag imong minor ba og makatuman kita sa district ani, ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit diri sa Batang ba? Abdik ba siya basta naka-street og tumar ani.
0: So wala pa na siya ninyo man, unsa diyang gibati, ma'am?
1: Nang luyahon siya.
0: Luyahon.
1: Yan dali siya magubo. Magdala-dala yun siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
0: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
1: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Ano nang bewan yun ni ang kuan. May isi. D3 Bayo o kanang TX500.
2: TX500. Mabali sa mga butika. D3 Bayo. Mabibili sa mga butika. D3 Bayo.
3: Ako si Pilip Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bayo. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bayo. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod abiktado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sa DTX Coffee
2: DTX Coffee Mix.
5: Okay, si Rodrigo Gintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na, nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapanami.

0: Diabetes lawas, nagkabagong taas pa rin siya. Itibukin noon. Salamat sa Nance Capsule, Baby Care of Yoed Kai. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako. Ipambati sa kalawasan dili ako matiyon og kapoy kay ako adyod tanan trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og maintenance akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
1: Heto na ang Astig na Kape Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o guban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Ipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Donnell Brand.
4: Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
5: energy. Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
7: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
8: Si Marcelina Palaba, taga Portungan. Ako ba na stroke? Nga. Naya sa istorya na sway sa Wonder Oil. Pag-try na ko siya kayo. Makalihok na siya ang kautsin. Manakang sa alasan na niya. Ayaw ko makalakaw. Ang siya. Mga siya niya magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal. Gusto siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katong ko pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala. Hindi siya makalakaw. Mahal sa iyang kamo. Ganyan kabaga niya. O kamo. Nakalihok naman siya. Tibogit ang haplas ng Wonder Oil.
7: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
9: Uy, do! Karos naman ka naabot do! Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
10: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alamri ani Ron.
9: Wala na doon kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
10: Uy, anong undang mga? Alakang sinakang!
9: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsige ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili balay ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik. Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon og dili piligrupoyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
10: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
9: Undanga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal nga druga. Aron kaugmaon mo o sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
11: Kining maong pahinumdum, giabod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
12: Fantastic! Na hapon.
11: Inubanan sa mga manindot ng music.
12: Manindot ng music.
11: It's Hapon-tastic.

0: Jimmy Emmy on air.
1: Playing with the best music only right here on Star Radio 98.3 FM. Kay basta na ka-star, sikat na sikat gida. Bukod ni song, Korean song. Entitled 80. Abrihensera Musuraku. Ano siya mga ka-star? Juan Paasa. Itong artist. Anyway, it's 26 minutes down 4 o'clock in the afternoon. Mayong hapon sa tanan ug welcome sa programang Hapon Thursday. With your, of course, cute nga putot niwang, but for sure damagin mo ko inyong tutukan. Kapag pwede pa na siyang mali kaya. Let's be again. Yummy Emmy. Kayu gide Ure cartoon. So sige and anong sa gusto nga mo padangat sa ilang mga hugot lines and pickup lines, tawag or text lang sa ato ang numero 0969-484-5454. And then sa Globe 0956-664-7734. And sa ato pod nga live karon, live man si Yummy Emmy sa iyang Facebook account. So pwede rin ninyo dito ipadangat ha inyong mga greetings, or if you have pickup lines and hugot lines, hala ikon lang po na ipadangat lang po na. Comment lang ha. Kaya mo na to ang purpose ka nag-live ta karon guys. Kay if namo sa social media nag tuyok ang inyong kalibutan. Gid ninyong happy ton, and then right after that comment lang mo sa ato ang live. So anyway, may hapon sa tanan atong Facebook live viewers, mayong hapon and God bless, and again and again and again welcome sa programang Hapontastic mga gastor. And sa ato pod nga mga mo request diha ang do na may song alternative Pinoy rock and biz rock, pwede ra po ninyo ipadangat gihapon kung gusto ninyo ipa-play this Tuesday afternoon. It's going naman yun, August 4, 2026. Kumusta ang kahapon na to? Medyo ang atong panahon karon. Ako na siya ni Balik na gyud ang kainit. And super duper po ang kainit. Pero sige na ngayon pa, okay na lamang na Yummy M. Kaysa mag-ulan daw nga, makaputol daw sa ilang mga lakaw. Okay ra daw nga, init-init. Okay ra man sad kung mag-ulan kada gabi, dahil yung init kada bunta. Para balance ang life. Diba? Pods paminaw, lamis katulog. So sige, 29 minutes down 4 o'clock in the afternoon. So welcome sa itong unang hugna sa itong atulumanod karon. This is Hapontastic. Ano ba nalang yapon sa inyo hanga Yummy Emmy. Stay tuned rin lamang sa Star Radio.

0: Hapon, Beauty Soap Ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up ko sa doktor wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
6: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita ang Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva.
8: Shiva.
6: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street. Poblacion Himalalot Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo ni sakit.
12: Okay, so,
11: giatake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Akapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gaya ako giyot na ulian gigo.
13: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Isay pangani mo nai?
15: Lucy Sardimio.
14: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
15: Matuong.
14: Bila edad ni mo?
15: Sa 28.
14: So, isay pangani mo, Lucy, no?
15: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
14: Ang imong bana.
15: Oo.
14: Ang saan na imong bana, Ma'am Lucy?
15: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
14: Nang hubag?
15: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon ka nung murabag mangisog siya. Ya, di to mi anak hospital dong. Karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya ya, di man siya gusto pa opera. Kay di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galaka upa siya. Pag uli na mo, parte na mad yung hubagan sa iyang mga iyang
14: tuan. No, sa mo yan til.
15: Nang hubag jug maayo.
14: Nahubag tanan.
15: Oo, kami yung inyong huwabot diri. Huwas sa abot diri. Kuan?
14: Punuan sa paha.
15: Oo. Dapat yung misa radyo nga. Naaday, kanang amigos ko, pe. Siya na yung tsa. Sula yan na to. Gito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
14: Ya, karon. Okay na yung bata.
15: Okay, na maka... Kuan na siya, makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili pa
14: di. Kailan na itadad to?
15: Kuan, 79.
14: So, sa mga naminaw ka nun, mamunsay ka istorya ni mo.
15: Wow, magamit sila ini kang tambala kay maudyuni na kaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Ang amigos popi mo'y nakaayos sa iya.
14: Amigos popi ra'y ginong.
16: Sa daga salamat mga idol.
17: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E and C Mart.
8: ang all-in-one nga tindahan.
12: Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, agrivit supply, water refilling, and many and more.
8: Many more.
12: E&C Mart, the all-in-one store.
8: Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo.
12: Unsa pa inyong gihulat?
8: Palit na!
12: Palit na!
8: Sa E&C Mart.
12: Anaanahimutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental.
8: E&C Mart.
12: E&C Mart.
8: Your all-in-one store.
16: Maria Regina sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nance Liniment, pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment, kasi ako mananahi, kapoy ka, ayo per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko, na murag na ay kuan ba, kanang mawala ang mga panakit. Sakit pang haway-haway sa ako ang braso, pati sa akong tino. O, kablang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkanungog na ko aning tanan, kay Mamina, Mami, kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So, maang na observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kayo akong tulog, pati kanin sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay, huwag mo inom kong kape, murag bati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product.
18: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
19: Agunan mga kipe in retoso. Kagakarangan, usamang kipe. Sa tanan akong nagamit, ay mangi akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh, kanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puso ko, pinasakit akong kilid. Na ayaw ang Diyo ko aning produkto.
18: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
20: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
21: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
22: Fantastic na hapon.
23: Inubanan sa mga manlindot ng music.
22: It's Hapon-tastic.

0: oras sa Star Radio, 58 minutos man makalabay ang alas 4 na. Kinimong oras, ginatad ka na to sa astasan. Tumaring sakit ang ulo diha, sakit sa tuhod, o kasukasuan, dili kaihi, dunay arthritis, taas og uric acid, taas og sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag. Wala o na, sa tanan, basta gamitan lang og astasan, mga kasar. Muni pinakabagong mangustin product na gipakusgan kauban ng astasan tin organic seaweed, mas taas og santan purity, 5 times beta carotene, taas og vitamin C, pure energy, og dili sayang makagasto para makaangkon og maing paglawas. Tungod kay ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit diri sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy ug Gix Pharmacy. O dito pud sa may Ayungon, mapalit usab kana diha sa may Boutique Gale og Lorraine Drugstore. And this time, siya also ginatod ka rato sa Epers Benzel Motorcycle. Kung ka mo nangita o sikanan ng motorsiklo, sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and Hau G. Bisita lang gininyo ang Epers Benzel Motorcycle. Ha, kasi available na kanila nga mga nagkadaiyang motorsiklo. And of course, napunan mo tang diya sa may National Highway Barangay Mambaid Himalalon. Wala yung kapanigan ng lumala kundi si Boss Eper and of course, Madam Gina Garupil. At upod nga ilakip sa pagpasalamat, pirmong oras sa St. Chidel Funeral Home. Salamat ni Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. Napunan mo tang diya sa may dakal-kalag-kalag ay yungon. And this time check also mga kasar. Ito po ipahinungod sa Amigos Capsule, 15-in-1 Skinic Herbal Capsule. So, speaking of Amigos Capsule mga kasar, or Amigos, kaning coffee. So, muna siya, join the Amigos Mega Promo now. Kapi na at capsule na may pa-premyo pa. So, ipon lang ng empty box, Amigos Coffee and empty blaster ng Amigos Capsule. And get a chance to win cash plus bigas. Muna siya ang promo one ha. So, para sa Amigos Coffee empty box, itong mga pinakadaghan yun. Makadawat yun ang pinakataas pod. Ang pinakataas nga pa-premyo niya ng mga kastar. 10,000 pesos o sundan din na sa 5,000 pesos o sundan pag yun sa 3,000 pesos o ang pinaka gamay nga pa-premyo mo na siya ay 2,000 pesos dili lang kay gamay dako na ginakayo dako na ginakayo pasalamat kay anak ka ng pa-premyo ka na ni Boss Angel Shazong. And sa promo 2 the Amigos Capsule ni siya mga ka-star. So, kinsa po itong pinaka laghan og na ipon nga empty blaster sa Amigos Capsule. Doon ay 50 kilos nga bugas. And then sundan usab ka na sa 25 kilos. And then sundan usab sa 10 kilos. So, muna ginaingon, healthy ka na. Kikita ka pa. Boost energy. Supports digestion and immunity. Healthy skin with collagen. Stay healthy, stay active. Win amazing prizes. Join now, be healthy, and be a winner. So, for details, message or call lang sa numero 0975-503-3857. Mukha na ang numero ni Josh Borong or Kuya Josh. Sa contact lang mga kasi. Ano mo, oras, 2 minutos man makalabing alas 5. Balik lang ta later, ha? Right after this break. So stay tuned, dari lamang sa Star Radio.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 5:03.
5: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind capsule.
6: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
5: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
7: Yummy Emmy, on air.

0: si Lionel Lagordo. Na akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Namun yung akong gimintin, kay kamera na akong kita nga drive ko. Badisayas lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhina sa G3 Bayo o GTX 500.
1: GTX 500, mapalis sa mga butika. G3 Bayo, mabibilis sa mga butika.
2: Ako galing si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radyo. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung ko GTX 500 para sa mga pigado para makamulig kag makapapag sa lawas ng tao.
1: GTX 500, mapalis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DJX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DJX Coffee Mix.
1: DJX Coffee Mix.
4: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
1: Donnell Brand.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Ko diay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang unsplenement oil kay ang akong gibati mangulngol ba. Kada na ko paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos wala man ko sakit aloy sa Ginoo maura ni. Salamat kayo Ma'am Arlene.
2: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
3: Ako si Michelle Pilatore sa Daguhoy Sindangan.
4: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
3: Kaon ako alam mo ang ato, gisagol ako saya ang kaon. Okay man tayo, dali ako manubo, dali ako kayo mangitlog ang hinahan. Ngayon ako ang taris nga, mangitlog naman po ang pato nga, magwala pa man yung tigi sa kabulan ang hito pa. Eh, naman pang tuhakon, kaya nangitlog na po dahil ang hinahan.
4: So, produktibo na yun tayo, ma'am, sukad na gamit ang Wonder Animal Vita.
3: Oo, ako yung kayo kausapan, dito ang among mga ayukan, ma'am.
2: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga Agrivit Supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorp.
5: Kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
7: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manlindot ng music.
8: Manlindot ng music.
7: It's Hapon-tastic.

back into our favorite FM radio station. This is 98.3 FM. Kaya basta naka-star, sikat na sikat kita sa itong oras. 24 minutos man makalabing alas 5 na sa kapunan. Kini mong oras ginatod ka na to sa D3 Bayo. Ang D3 nga may VCO, VCO nga may D3. And nabilisam ka na sa DTX Coffee Mix with the malibs chia seeds and the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na syempre. Naka-detox ka ba? Thank you so much sa atong CEO sa Klinika di Alternativo Wailan kundi si Dr. Ramil Oy. Usab atupod nga pasalamatan ng Wendy's Store. Kinsa po itong ganang nga magka-extra income. Ganang magpa-member free registration sa Avon. Personal collection ni Ms. E. Natasha o guban pa. At ito lang mo sa Tiyasan Public Market Stall number 22. O kung ikaw taga-Himalalod na po na isa may Gargolis Building lang. And sa mga taga La Libertad, lalim ko outlet, tapad yun na siya sa ATM machine La Libertad. And sa mga taga Gihulngan, second floor mega market Gihulngan City, stall 204. Just look for Mom Lourdes and Sir Efren Buledo. Kaya ganit agyaga dumala sa Randy Store. Or pwede po mong makontak una sa iyang numero. 0919-412-2652 again. 0919-412-2652. And of course, salamat tayo Mom Lourdes and Sir Efren. Sama ka nun na yun. Nga pag suporta sa kuwang programa. Before anything else, hello day ko ni Ma'am Javing Taog Chavez. Salamat kay Ma'am Job. And according niya, hi Ma'am, good PM. Miss your voice. Oy, salam. Miss you too, ma'am. And hope to see you soon. Oo, kay Maraga, dugay-dugay na puntang nga wala nagkita ay. And matod pa. Ay, pwede ko sa kong mga pag-umangkon diha karon diha sa may tampukon one. Nga nagpaminaw sila si Chris Emmanuel and also to Tia Joy and Erdi Alia. Salamat kayo. That was coming from sa kopong sisterets nga si Mel Di Mel. Ay, pwede ko ni Freely and naa sila diha karon nag-tafolk. Well, nag-kuan bitaw. Kaning nagpaminaw sa ako ang programa. Tingala ko na si Chris na nakadungog siya sa imong voice. Hi, Chris! 27 minutes down 5. Natay hugot lines. Gikan kini sa ato ang sukindi baminaw. Sa itong sender 113, hugot number 1. And yummy M sa koy hugot ang gugma mura ra na og boxing ano man be kay sa wala pa nimo gisugdan kinahanglan andam na kang masakitan la ay grabe siya bitaw no kay sa mga kinumo palang daan sumo dapat sa atong kalawasan nang andam yung kang masakitan. O di ay parihar yung igugman yung boxing yun. And of course, another pagyod. Gikan po sa ito ang... Ay, salamat kay 113, ha? To Ma'am Dance, good eve. Good eve. Napag-good eve na ka diya, Ma'am Dance. Naapod kay Hugot Lines, Yummy M's. Sige, ato ni pagbabasaon niyang Hugot Lines number 2. And matod pa ni mo, Ma'am Dance, ang love mo rara nag-internitan. Nga naman, bisag i-extend pa ni mo ang oras na apadjoy panahon nga mahuman ka o nailaing mulingkod para pulihan ka sa kita. Oh, para dili ka ganahang mapulihan. Hulog yun ang puna diha. Extension. Ay, nako. Sige, salamat guys sa mga nagpadangat sa ilang mga hugot lines this Tuesday afternoon. Og lain papadya later on, no? Ato ang madungog ilang another nga hugot lines. But before anything else, day tayo pahibalo dari mga ka-star. Mahinungdanon kini nga pahibalo. Public service announcement. Usa kayawi sa sakyanan Toyota Wigo ang gito ang nahulog kini
ni adtong Domingo, Agosto 2 sa may alas 8 sa buntag. Ang tagiya nagasugod og biyahe gikan sa Taroy Tayasan padulong kini sa Ayungon. Kung kinsa man ang nakakita sa maong yabi, o palihog lang og hatod sa Tayasan Fire Station o diri ba no Star Radio Tayasan FM. So adunay pahalipay ang makauli sa maong yabi sa sakyanan. Dagang salamat, nagpasibya, Ma'am Mercy Bagyo. So, boto ito ang public service announcement, mga ka-star. Alright, so 30 minutes down 5. Hello day ko ni Corazon Cortuna. Ring hapon ni mo diha, ante. Salamat sa pagpaminaw via online stream. Naminaw ka rin via online stream. And of course, dito po sa may tampo kon one, gamit ni Dimelds, Meldy Melds. So, na online stream. So, loud and clear, mga ka-star, di mo magmahay kada inig-kuan ninyo, inig-click ninyo anang website na to. Di, so, Star Radio. Joy mahay ang pagpaminaw. Walay kanaas. Pag ka mag-kuan ka na bitong. Ka maglibog asa ni may butang ng kuan. May mong radyo di ha. Di ka maglibog kung maka-online stream lang ka. Sagasa ni mo ipang butang. Ang importante, naka-kuan ka, nakasulod ka sa online. Automatic dyan na siya, guys. Ano lang na, hello data sa ato ang amigo. Hi, Sir R. Matod pa ni Sir R. Hello, Yummy Ems. It's nice to hear your voice again. Nakapaminaw sad ko ni mo kagabi. Ihalaoy. Salamat kayo, sir. Bisan asa yami ems o kanunay di kong mag-tune in. Basta ikaw ang mag-program. Ala, salamat kayo, sir, ha. God bless sa mga nagsunod na to bisag asa. Pero kuyawan man sir nang magsunod na to. Ay, nako. Okay, 32 minutos man makalabing alas 5. Mo play sa tag-song, ha? Get Something Here by the Itchy Worms. Entitled ni siya, Akin Ka Na Lang. Pwede pag Akin Ka Na Lang? Ito na nga play. Pero lamang sa Star Radio 98.3 FM, Kebesar Ka Star, sikat na sikat kita.

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
2: Savon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. IU Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni. Wood ni.
0: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
3: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
4: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites for perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Palit na sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
10: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
2: Atong paminawon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
3: Kan pumangihi, kina ko gid ni stone kay lagi ko ang pioten ko kugot sa kulong tambal ba.
4: Oo.
3: Karon, pag-inom ko ang akong ihi, murag mga balas, dala sa pag-ihi na ko ang murag balas, mga bato siguro to.
4: Mhm, nadalas ya. Pagtumar nimo sa Wonder Panaba Plus.
3: O karon, kina ko sa pag-ihi, hayaan na ako pumangihi.
2: Wonder Panaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: William and Funi.
6: Okay.
5: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental Philippines.
6: Yes. Mm-hmm.
5: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
6: Yes.
5: Mayo, mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong istorya. Sulay ninyo.
0: Di na maglangat pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, D.I. Kang Ma'am Arlen.
0: Mga pena ta!
8: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Yummy Emmy on air.
1: All right, and there was Jopay. Ay na mundo. Lagi na yung Jotay. By mayonnaise, mga ka-star. 56 minutes down, 5 o'clock in the afternoon. And you are still listening into our favorite FM radio station. This is Star Radio 98.3 FM. Basta na ka-star, sikat na sikat kita. Bueno, sa itong oras, kanunay na itong pasalamatan, syempre ang Dragon Fruit Plus 650 mg. Attention sa mga nangita, dig herbal, nga barato, gipiktibo. Ani-ani gyud sa itong mga butika o parmasya ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamahayan apan kasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man wala, pwede kang makatumar. Huwag ayaw gyud, wala tayong mong lawas, mubigay panalip di gina kanunay. Pag Dragon Fruit Plus. Nabagan og parisi sa alkasi sodium ascorbate o gingon manusab sa pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. So, thank you kayo sa kusganon po nato nga CEO sa Dragon Fruit. Kailangan kundi si Ma'am Catherine C. Thank you, salamat Ma'am Kat. And God bless you. 57 minuto suman makalabing alas 5 na. And once again, ako sa makanunay na magpasalamat, no? Mapakuan man ta kanang social media account na mag-live ta every day, every afternoon.

panahon nga di siya makapirahe. So naagid mo permi nga nagsubaybay sa ako ang live. And at the same time, nag-tune in po via radio sa mga nagamit ni Cargradio. Kanya, sa radio ang napilian. Isip ilahang paminawon sa mataghapon. Thank you kayo guys. God bless everybody. So, wala pud ko igong oras. Manamilit na pud ko sa kahanginan. Ugma na pud ta puhon. Samang oras diri lamang sa inyong pinakaborito istasyon 98.3 FM. Basta naka-star, sikat na sikat gita. Huwag kinin na lang ko sabi niyo, ubos nga kanunay nga nagalagad, walain kundi si Yummy Emmy. Manamilit na lang ko sa Panginoon. Salamat. God bless. And of course, amping lingid na kanunay. So, kanunay, guys. I love you. Bye-bye.

0: atong mga ka-Groove FM diha sa Bye Bye Leyton. Mayong gabi mga taga-Leyton sa atong mga ka-Star Radio diha sa Tayasan. Abay, latos lang.
1: Lagyo ko, lagyo ko'y tambal. Mga kaloy sa Diyos, tambok naman ko. Batkog na kuglawat.
2: Anya, kamusta man itong mga... Ay, tagod, katong mga sakit ni mo. Sa kito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
1: Wala, wala. Katong akong diabetes na taas ko sugar, wala na. Opo, kanang normal na. Akong waiter, gamay na kayo.
2: Ilagay ito yung sugar ni mo, Nanay Bibian?
1: 400.
2: Ya, karo, normal na.
1: Normal na, kanang 103 na.
2: 103?
1: Oh, 103 na. Nagpa-sugar mong kuhan yung bag atong Sabado.
2: Sabado, ato lang yaging, katong yaging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos.
1: Oh, ato pizza dos.
2: Oh, yeah, unsa man, unsa may experience, mabitagay.

0: kuba na ato dayon. Pagsugod yun ako ginom. Ugos ko na kasugod ginom ato last year 20 August 24.
1: August 24, 2024.
0: Oh, so August ko nagsugod niya. Sige ko ginom niya pagka October. Muna to na. Nakabantay na ko kanang kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natingak ko kay makabakod na ko. Di na ko magkurog-kurog. Niya kanang ang witir gamay na niya. Sa una ko ay magsige ko kanabitang kanang kanabitang luwag dugo. Naulian na ko to. Naulian na ko to. Di.
1: Hello.
0: Kana bang kakita ko ang palakang bitang murag na ay kanang UTI?
1: Anaka UTI, abrapil.
0: Oo, kana bang sigil panginyo, sigil panginyo niya. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bumuka bitang gagway niya. Inigkaot, magdugo, dayon niya. Kana labing ginukanuka ko gagway ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, asang imong pag... Wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad ni mo?
0: Naulian na sa amigos.
1: Pila edad ni mo?
0: 56.
1: So atong nag-sakit ka, 55 ka to, 54?
0: Oh, 55 pa to niya. Diyara dyo ko na ulian sa amigos eh. Kaluhin sa Diyos, tungod sa amigos. At karon okay naman ako. Tanan lawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hindi na magmulmul akong tiil, hindi na magkurog-kurog akong tiil, kanang pwede na laman kung kakurusat. O nga, kadi mong kubiyaan sa kong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katingdog. Nga. Magsige kong silak sa kasakit. Ba, mulmul akong tiil. Nga, pagkatungal sa amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. Aw, pwede na ko biyaan sa ubana, mamasahiro na akong ubana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
1: Kaya yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po na.
0: Oo, mo, dyan pwede akong nakatabang ako, amigos, kay sukat dyan ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala dyan ko magsukat, wala na nagluwa, wala na. Wala na dyan ka nang sa katong pagbagyong tino dire di huba ko gayo amigos ra amigos ra may painom sa umbana kalon sa Dios inigluha na kog prima wala may dugo
1: wala na no, naulian niya nagpa check up na sa
0: kanto wala na naulian na din at kung pagbagyong tino ito ka ra daw sakit amigos ra may nakauli wa man jud ko ingon ginom tambal na lain amigos ra jud di ko magpakawa og amigos bisan og hindi may makapalit o kinarton. Mupalit mo doon akong paris o ka ng kada-adlaw-tulo. Pakasunod-adlaw-tulo. Pakasunod-adlaw-tulo. O nga may kwarta, palit o duhang karton, tulong karton. Ano ba?
1: So, pwede na magpalit o kasusasing, no?
0: Gikan pag, Kuya Ingil, gikan pag sugod ako ginom o amigos, wag yun ko undang-undang. Hantag garon.
1: Is that straight, Ragyod?
0: Oo! Oo! Oh, na lang din ay akong gisaligan. Kaya huwag kainong kong amigos. Mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong imong guiter, gamay na lang saan?
0: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na kong magsuot. Huwag ka nang makita kong liog ba? Niyato ko galit ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuan istasyonan ni... Kuan, Sirnahed.
1: Mahed, oo.
0: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Ngayon ako yung pili mo kung paninaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita ko eh. Nakurat siya kay, siyempre. Kung ano ba, dako kay kausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na.
0: Na, ligo na buyag ko. Ito nang, ako na malang galing makatrabaho. Ris, wala yung mga laba, mga hinlo. Sa una, kawadyo ko, mahimo kay galubog, galubog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, kay imong sugar. Gikan sa 400
0: na normal na ka ng akong diabetes. Murag magnawa na ba?
1: Okay. Yeah, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan nagpa-sugar atong naging semana.
0: Oo. Oh, oo, nagpa-sugar ko atong... Di man ko nagbago ka, pirmi lang ko magpa-sugar na. Hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok magkukuog ka ng...
1: Ah, so... Kung nakay pa rin may naon.
0: Every 3 months. Every 3 months, magpa-sugar ko.
1: Okay. Yeah, wala na. Normal na yun.
0: Oh, normal na. Normal na akong sugar niya.
1: Kaya, ang imong...
0: Di na kayo makita.
1: Katang ingonin mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon. Normal na sad.
0: Ya, grabe. Mura na yun naamig. Bagong ninyo.
1: Ganoon. Ganoon. Ano ba, Bi? Nakapata na si Idol DT po. Ano ko nung mura mong bagong ninyo. Ano man?
0: Ang angkay. Makakuan man mo po. Kanang magkakuan po ba nga? Sa una katulad pa ko sakit. Halos akong bana. Sige panguhit. Mura gapon. Kayo gili mo itik. Kayo gila. Dito magamit. Yara. Laging niwang nga. Kayo niwang kay po sa una. Nga mura manggudog ka ng... Wait, kuan ba? Kuan lang ang bana at ito, nahadlok na gali ko, basig ngunit taglain ang bana.
1: Pero karan!
0: Yeah, grabe!
1: Nga naman?
0: Kada gabiin, kamang!
1: Sila tayinan di mo? Sila tayinan di mo?
0: 56 niya! Pero mura na, mura o kung kagakong lawat. Panawon ni mura na 30 ka 20 masakit naman masakit naman
1: tinuhon gina itong ingon ni Idol na yung pagka-December nga ingon siya mamols na kuno kayo ka
0: isang huwag mita pa niya kahit na tulad lang pag-uwi yan ang amigos mo hindi nakaluwas na ho tanan kuya okay. Kuya Angel ang amigos hindi nakaluwas na ho munang dilig dyan undangan istak sa kumparis kay naligayaan ko pirme kay mamasahiro.
1: Lige, dagahan kayong salamat kay 1 year na wag nagamit o Amigos Coffee. Tagahan di ka napulo ka box ng Amigos Coffee. Okay ra?
0: Thank you kayo
1: pagkapinan pagkatuog pagkapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
0: Thank you kuya Angel. Maunag din ay pinakanindog yan nadawat ng kulas kohan.
1: Pagkapinan sa natugkohan, pagkapinan sa natug 2,000 pesos na kar.
0: Oh my God! Salamat kayo, kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga, unsay masultin mo sa Amigos Coffee. Okay, good?
0: Okay kayo, oy! Kanang ang Amigos, maugyay kanang mura ba? Kang panan bitaw sa kanang wanag ay paglaong bitaw, pero huwag gamit sa Amigos, makuan, mabalik, yun tanan, kanang mabaskog ka, din, mura ba? Ang Amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik tanan ay ako nawa naman akong pagaong taon na naluwat man ko sa Amigos man ako magpasalamat sa Amigos Coffee.
1: Okay nga nagagay salamat na kayo parang kahilak ko sa Gunimo
0: eh ang lang kayo na ko kung kayo lalipay man ko kayo
1: lalipay dyan kayo.
0: Nalipay kayo ko ba?
1: Sige, ingna niya si Junil ha. Kung itong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
0: Nagdikay, sige, bitaw may panghita din eh. Mahutdan man. Abot-abot na may dagang butita. Mahutdan man. May gali atong December. Nakapalit ni upat ka karton kay upat na lang may nabilin. Among yurot, isa ay lang. Mahutda, tuloy inyo. Okay, tuloy na palit
1: yan. Ati sa kaya yung pangalan mo, Bibian.
0: Bibian Labides.
1: Bibian Labides diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
0: Oh, Hilongos Leyte, doon sa pantalan.
1: Salamat kayo, ha?
0: Salamat kayo, kuya.
1: Salamat, mabush.
2: Yan, sa galing ng salamat, Nanay Vivian. Amigas, amigas, coffee na mga higala. Ang kape. Yes, ang kape nga nakahatagid kay Nanay o kaalibyuhan, katubagan sa maong mga balatian. Dito basta-basta mga lods, no? Arang daghana. Daghana o gagipamati ni Nanay Vivian. Pero naulian na tagaan ng kalibyuhan. Excuse me po. Pinaagi sa Amigos Coffee mo nang itry nyo lang mga lods. Kamu man mismo no, kung makatry mo diha, kamu gid mismo ang maka-experience, maka-feel sa kanindot ka-epektibo sa atong kape. Mo nang gibalik-balikan, gipangita gid sa kadaghanan. Yes, adto lang sa mga butika pharma siya sa inyong lugar kay magpadayon ko sa unahan. Ganina atong nabatian ang kaepektibo sa Amigos sa Coffee this time. Arita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Capsule.
3: Hi, good morning.
1: Yes, good morning, ma'am. Kisa kayo yung pangalan na to, ma'am.
3: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
1: Melissa Abadinas Lumukso.
3: Ah, yes, Sir.
1: Yes, Sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kanapit sa Balamban, ma'am?
3: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
1: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na kuhan to, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kuhan, kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am imong paggamit ma'am kay balita nako ipatawagan ka kay usa kono ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule ma'am Melissa?
3: Ah okay sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule sir, kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani sir.
1: Okay, mag- lumbar pain. Oh sige sige ano man.
3: Oo sir, kay last December yun ni nako sir, nako panggipa mati bali na gyung sakitas akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani sir, nya gi tagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever, gipaobserbahan nako og 7 days. Unya, human sa 7 days sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So ako alang gi agwanta sir niya, nagkuan lapod ko, nag-take sa, ako alang gihapon itong gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pagbati na ako nga naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup nga pwede po siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan sir after ato mga 5 days siguro to na akong gamit sir, bura siyag ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba nag-anam-nam siya og kaning kawala sir, padung sa ako ang lubod agari na gani sa ubos gani sir, gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon sir, pasalamat lang gyud ko sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod nako sir Angel no.
1: So nawa ang ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo ma'am sa usa lang ka pad yes, na Amigos Capsule.
3: Amigos Capsule sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad sir
1: or
3: na.
1: Usa ka blister pack.
3: Oo, kanang na po ka capsule gani sir. Bisig na ako. Buntag og hapon akong inom sir, buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony sir nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuod nga hing kuan ko, hing try lang yun po ko.
1: So, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
3: Wala na gyud sir sa tinud anay, wala na gyud maunang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So kadahapon na ako sir no, mo share lang pug ko sir para pung maka ang ubat po na natoy gipamati nga susama nako. Na kaning ako ang kuan sir, tin ang ako ang pagtuogod sa lumbar pain sir kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal gan sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to sir dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung nga premenopausal. So ako ara tong gida sir. So pagkahuman ako nga to sir og take sa na po gali ka capsule sir again. Ala nibalik man ang akong menstruation sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon nag-monthly na sir. 3 months na ako nga nag-normal na siya sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay dako yun kayong tabang sir.
1: So normal na ang imong menstruation nato, dili normal. Karon pag yes, imong Amigos Capsule na normal na sir.
3: Oo, kay since December sir, 2025.
1: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pilay okay. Edad ni mo.
3: 49 ako sir. So maugito to nga
1: ito angay naging magminopausal no?
3: Oo sir, nagtugod ko nga maugito to'y dala po sa menopausal na ako kay wala naman po nag-menstruation. So maugito ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik ng jersiya. So maugito nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry yun ko sir. ang reaction yun ato niya maugitong ako ang kanang lingod na pa doon dere sa lubot.
1: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
3: Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po. O ganang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuanasad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nagbalik siya sa normal. So, kaya yes, nagbalik na sa normal, madam. Minyo, manta madam. Arita sa butang sa mga minyo. Kamusta? Maka, kuana. Modagayday na sa ang sapa.
3: Sir, bago ang kuan, sir, noon experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation, sir, nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir, kanang feel na ko, pura naman bagong dalaga, ani? Mula po na ko ang experience, sir.
1: So, mura nagbagong dalaga, so, kuan ang kaning sa ato pa.
3: Budagay-day naging, sir.
1: So, dagay-day na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
3: Kahit kadung sa time, kadung wala pa nag-uan, sir. Kadung napakwigit pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad jud ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na jud ba yung sakita jud, unya. Kung ano, dry jud siya, sir. Honestly, dry jud siya.
1: Dry jud siya. So, karoon na naka-amigos capsule, ma'am. Nibalik o kakuan. Dagay-day.
3: Yes, sir. Baka kuan gid ka nga ka nang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement. O niya, lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong
1: na-print
3: yung sir, ba? I-try lang yun nila, sir. Ang kanang
1: nila sa nang dagay-day. Kaya rin lang sa word na lubricant.
3: Yes, sir.
1: Sa mga minis ako sa ika-advise mo sa mga... O sa ika-advise mo sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
3: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga parihapod na ako nga nag-edad na o 40 pataas kay sa ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation, kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, adako kaay ko pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na nabalik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taod-taod na gyud na akong gipamati na wala gyud na tabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
1: Okay, ang Bisayaan so, ang ang Bisayaan ang lumbar pain mama anay sakit sa hawak.
3: Oo, kaning likod yun, sir. Kanina agad sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod. Balig yung sakita, gid anak, sir. Grabe gid ka sakit.
1: Okay. So, nagkagay salamat, Mamilisa. Tagaasa ganita, Mamilisa.
3: Ako, sir, sa Balamban. Arpili, Balamban, Cebu, sir.
1: Arpili, Balamban, Cebu. Milisa, Abadinas, Lumukso.
3: Ah, yes, sir.
1: Nagkagay salamat, ma'am.
3: Daghan po din. Salamat, Sir Angel.

Yang saya dengan selamat memilih sah. Ari na ta, hugari na ta sa atong amigo sa food supplement capsule. Labi na no sa mga dili mga pediha, pero nangita og kalibyuhan. Katubagan silang mga balatian ay kabalaka mga lods nandito na. Ang ating amigo sa food supplement capsule 12-in-1 na yan. Adunay vitamin C, collagen. Yes, adunay glutathione na ay mangustin, guyaba nga na ay ginseng. Basta kay dosi 12-in-1 ng ating Amigos Food Supplement Capsule. Kauban ka partner ang atong Amigos Coffee. Mapalit diha sa mga butika, pharmacy sa inyong lugar. Yes, adunay mga pangutana. Tawag or text lang mo diha sa atong hotline mga lods sa 09-0927-2-0-4-8-2-9.

Yes, para sa atong mga higala diha sa Argawan. Available ang atong Amigos Coffee, Amigos Capsule na diha sa Butika Fulman. Uncle Cat's Pharmacy, mapalit usab ang atong Amigos Coffee, Amigos Capsule. Sa atong mga higala diha sa Tiyasan, Tiyasan Pharmacy, Angel Pharmacy, and IX Pharmacy diha lang sa Tiyasan. Sa atong mga higala diha sa Gihulngan, Yanyan Pharmacy, and Santa Ana Pharmacy, mga lods. Sa mga higala nato diri sa Bye Bye, at doon lang sa mga pharmacy butika, nandyan lang po ang ating Amigos Coffee, Amigos Capsule.

0: ay apo, sakit na pod kayo ang akong tuhod. Apilan nga akong likod. Murag, gitatugan kong pato. Lisod na kayo ilagaw.
1: Sige na gyud nagreklamo ana lo. Dili na pwede magantos lang ka. Na ako'y pasulay ni mo lo.
0: Unsa man pod na, pasin, mahal na sad na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
1: Ay dili luloy. Sulit kayo ni. Amigos Capsule ang ngalan. Herbal na siya nga tambal na makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma, ug lawas nga kapoy pirmi.
0: Tinuod ba na? O siya may naanabi?
1: Natural nga mga sangkaplo nga makatabang mupawala sa sakit, mupalikon sa lawas, ug mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
0: Hmm, mau ba? Sige, sulayan na ko be, Amigos Capsule. Nindot na lagi akong pamatik karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko tarong.
1: Mauna lo. Tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang o ginumlo ha.
0: Salamat kayo po. Nibalik na giyod ang akong kusong.
2: Para sa sakit sa lawas, rayuma, ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural nga sangkap nga kasaligan na tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.
3: Yes, mapalit yan sa mga butika, parma siya sa inyong lugar. Wala na tayigong oras. Nagagandang salamat mga higala nato diya sa Tayasan. Star Radio. Sa atong mga ka-MRGB FM diya sa Argawa. Sa atong mga ka-Groove FM diya sa Baybay.
4: Subang sa...
3: Arin ako mga lods, dagang salamat. Ugmayong gabi iya sa tanan.

0: Gali si Rodrigo yung tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong with sugar. Swerte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yung nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DJX 500 mapali sa mga butika.
2: Ako ay Roselyn Mbulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gaynika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Pitibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, DTX, Coffee. Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaka butiga.
2: Ako ay Roselyn Mbulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gaynika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is duna ko'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, dunay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
1: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
4: Christy, sa bakong, sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyo hanga produkto.
5: Ilan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
4: Kuan na, 6 months na, dayon, puyabuyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyo hanga, as mo, sige na kong dihaplas food sa ko ang tuhod.
3: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
6: Ako ni si Carmelita sa Kansmangyaw. Nagpalis sa inyong product na nuts o uid o minamins oil o nasong kopi o cervical o remain o nuts ay drop. Ako ang excited mong good ko, ma'am. Ganit ko ang natay. Sabihin ko yung programa nga. Sada ka siya, makayo dyan sa food. O, kung ba na po, na, kung ano, sisagit na tipo, gamit po si Ani kay, mag-ayo man dyan, hindi tinagod siya anong kanyang umupadak ni Ma'am Aileen. O, di ko naman magpabulag, anak, sige rin yung Japanese. Sada man, salamat kayo, Ma'am Aileen, sa iyong product na, naayo dyan mo sa food.
3: Dragon Fruit Gold! Kipag Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
7: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
8: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon sa dumagit na kinanarba ako. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kapoy.
9: Okay.
8: O deyon, lami po ang katulog. Katungo pa ka tilaw mo sila. Kanang capsule o
7: coffee. Mga pena ta!
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, lasais, 57.
3: Siyempre, alam sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Tribayo.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Tribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: Tribayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Tribayo. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag.
4: Tulo pod ka kapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX
0: 500.
2: Mabalik sa mga butika.
5: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian akong dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
6: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
9: White Nights Dumaguete Pension House
8: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Nights Dumaguete Pension House.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na. Ula.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
5: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
6: Yes.
5: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kung ang akong singot ba, yes, maayo ko di ay ni siya. So, kaya paningtun mo ko, kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape, kay maayo ko na siya. Abdi ko na inyong lawas.
6: Salamat kayo.
5: Tinood yun na.
4: Mga penata!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
7: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: Ako dai si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil. Lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanahong gimintin ma'am nga hapas na akong usawang anak. Lami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayong sa among gibati niya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nila sa radyo.
9: Testimonya sa Wonder is Walid.
10: Let's see where sa among ratip tangan sa lawir ng Balfour City. Doon naman po kayo sa radyo. Ingan lang po. Sunray ang Wonder's plane kay hayahay yung kanukan ko. And hindi po ko titik-tik yung kanukan. Wala po ng kahoy. Kaya amo na yung sulayan. May it yan. Sulayan lang ito ang Miss Walid kay mismo yung ko may kasi natin din sa Wonder School and kumahin mo. Dami yun ang makamating.
9: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
11: Yes, orihog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
12: Unsa man to imong sakit, sawa pa kan inom og Dragon Fruit.
11: Nagkakaayon protect ako dok. Iko katulog. Iko ka, iko ka siya, iko ka tagawas. Iko ka pangit.
12: Sada na kayo ka sa, sada na kayo ng Dragon Fruit capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
11: Oo. Oh, salamat ko na yung mga produkto so, dok.
12: Okay.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
13: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxygen. oxidative stress. Sa tumoy tuloy na pag-inom ng MV more the bio nutrition formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV more the bio nutrition formula para sa mas matatag na puso. MV more the bio nutrition formula. Take more, live more.
6: Okay, may buntas na rin itong paminahon karon ang usa sa mga tikamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
14: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa primero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee. Kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
6: Okay, salamat kayo nang...

0: ako'y taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
1: Pagkadungog na ako sa radyo,
0: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
1: duwa sa gabi.
0: 2 weeks pa lang,
1: may alibyo na.
0: Pag 1 month ka pin,
1: naayo.

0: TGX 500
1: pabalik sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Mga ka-DTX, ay mga ka-Didri Mayo, hello, hello, hello! Oh, sa gamahimsogon, mabungahon nga adlaw. Sa tanan na itong mga suking ka mga tigbalamatin ng atong programa, welcome ni atong tulumanong kasayuran sa maayo ka panglawas. Of course, kauban ganunay. Dog Hans Lim Manolo, mga higala sa inyo mga simian. Hello sa itong mga viewers by your Facebook Live. Asa man nabot itong pagsibya karon, Bisaya ug Mindanao. Sa tanan na ito, ng mga solid, ng mga kaliti X, ng mga kalitri bayo, oy, nainom na ba? Hopefully hanga nainom na, na tumar na ang DTX 500. Ang litri bayo na inom na. And hopefully nga naamo ka nung na iskapis kay kabaskog sa panglawas. Lahirag yun no, ang lawas ko na ay herbal, na ay supplements nga ginainom kadaan lang. Kondisyon ang lawas. Itong mga gibatyag na ito kaniadto is tawhay-tawhay na. Inga na, kanindot mga higala. Kung na ay DTX 500 na ay D3 Bio kadaan lang. Oh, nakakapi na ba? Tara, kapita. Di ba galimda na DTX Coffee Mix? DTX Premium Coffee? Available mga higala sa mga leading ng mga drugstores sa inyong mga lugar.
4: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C para sa himsog ng immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
3: Anyway, di ba kalimta na ang atong alkaline base nga vitamin C ang atuang Mighty C, of course. Mani vitamin C nga pugong sa edad. Oh, labi na yun kung mag-iedad na. Eh, mas maayo nga na ay alkaline base nga vitamin C. So, pag Mighty C kada adlaw, 1 capsule a day or 2 capsule a day. So, kung tabang na sa pagpahugot sa panit, pag pahamis sa panit at the same time, nindot na siya mga higalang makapa firm sa tuwa mga skin, no? Nindot ang atong pamanit bisa magkaedad ta. At the same time, mga higalaligo ng atong bukog. Yan. Ang alkaline base ka vitamin C ang Mighty C mga higala na as mga butika. Anyways, guta na turon ka kadali mga higala kining paginom nato bitaw. Sa mga tamis ka mga ilim nun. Isguta na to ron ang pag-inom number one sa soft drinks or either kani mga colored drinks bitaw mga tamis ka mga ilim nun. Ang tamis ko ani siya kanang naani say kapalit no tamis ang ilim nun mga higala nga na ay kapalit mga higala o nga problema sa tuang panglawas. Labi na yun no kung hilig yun na ginom mong tamis ng mga ilim nun eh delikado kay mga higala. Ika nga the sweet killer o ang tamis. Actually, ang uban, mag-inom o baka tamis ng mga ilim nun, na ay effect nga makawalas kapoy. No? Ang uban, matauhay. No? Ang uban, ma-energize kung mo inom o tamis mga higala. Pero na po yung mga tao nga pilio nila to mga tamis nga mga ilim nun, pero mga zero calories. You know what, mga higala, na agya po ni siya bad effect. Bisan gihapon og zero calories ni siya. Diba? Ano, ama na. So, pili lang kaon sa imuhang imnon. Yan. So, possible nga maghatag ka na to og energy kung mainom tag tamis tungkol sa iyang sugar content. Very refreshing, no? Makawala sa uhaw. Onya, labi na bugnaw. At the same time, makawala sa kakapoy. Ang zero calorie variant, option na siya para sa magbawas og timbang. No? Pero, unsa may possible nga maangkon nato mga higala, aning sobra katamaan sa pag-inom sa tamis. Number one, kung soft drinks, taas kay gasukal. Grabe kataas ang sugar content. Mag-cause kini siya obesity o type 2 diabetes. Yan. Makadaot kini sa tungipon tungod kay acidic kining tamis. Labi na gyud ang soft drinks, ang sugar, mga higala.

0: halos kada adlaw na ay soft drinks, no? Mukaon na ay soft drinks or either bisag once a day kada adlaw na ay soft drinks. Dili na na siya healthy nga habit. Oo. Dili na na siya healthy nga habit kagong adlaw-adlaw na ito pag-inom. Manay delikado kay mga higala. So manay mga pahinom dom, mas maayo pag yun mga higala, mas nindot yung kaayo nga mas hinginom tag tubig kaysa hinginom tag tamis ng mga ilim nun. No. Natural mga higala. Walay calories, walay sugar ang tubig, so very healthy sa salawas. Or kuan mas maayo ka na mga fruit kuan fruit juices, mga fruit infused water juices nga gikan gyud sa luga sa prutas, mas labing maayo. Oh, mag juice baka watermelon dira, mag juice baka apple, mag juice baka pinya. Okay na kaysa kanto mga colored drinks. So in moderation, number one, ang mga soft drinks or even kanto mga zero calorie nga mga ilim nun. Uban usahay, mahimo man ko na itong laso na okay rin eh, kay zero ko ani. Zero calorie inom rata, pwede rin eh. Which is, naapod siya'y bad effect kung mahatag yapon sa lawas. So di ba galimtan? Di ba galimtan? Mag DTX 500. Okay, binagin to mga hilig kayo kaon o tamis o hilig o gilom o tamis ng mga ilim nun. O katong sobra-sobra ng rice na to. O, sobra-sobra ang atong carbohydrates. In the long run, nagka-diabetes na ta. Di pagalimtan yun mag DTX 500. Ang uban, wala pa yung mga maintenance. Siguro wala pa na-diagnose. Actually, daghan kaayo mga tao ron ang may diabetes pero wala na-diagnose. Mga pre-diabetic, daghan kaayo ron mga higala. The age 30, 40. Diabetic na na sila pero wala lang sila kabalo kay wala pa yung mga sintomas. O gasaka na ba? No, gasobra na sa borderline ng ilahang sugar. Siguro mabatyagan na nila kung mo grabe-grabe na ginsag ayo, ayaw madiagnose, ayaw magkamatikod. So karon kung kita, kabalo man kita sa itong galingon, na binagyan nga itong mga listeners ron, kabalo man kita sa itong galingon nga hilig tang tamis, sobra-sobra nga itong mga kaon nga carbohydrates, taas ang calories ang itong mga pagkaon, eh for sure magka-diabetic yun na. So kita mismo kabalo mga higala, mintras wala pa ta nag-maintain, wala pa ta nanambal sa sakit nga diabetes, pag inom na og DTX 500 bago pa ulahi ang tanan na madiagnose ka. Oh, before too late mga higala nga madiagnose ka nga na kay diabetes, pag inom na sa DTX 500 kada adlaw. Oh, pwede na to ng himuong maintenance kada adlaw, supplements kada adlaw ang pag-inom sa DTX 500. Unsaon pag-inom? Pwede kaluha or katulo sa usa kada adlaw. Kada humanong kaon or wala pa'y kaon. Niya kung na ay vitamin C, mas labing maayo. Mas patsada o mas nindot ang iyang effect. Mas paspas ang iyang effect. Kung sabayan nato sa Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Paano kung kuan hilig og rice pero pareha ra gihapon ni no, wala na kay gainom og soft drinks pero ang rice sobra-sobra. Gani ka lang pan mga higala, tinapay. Tinapay versus rice, unsa mas maayo? Unsa mas maayo kung na kay diabetes? Tinapay or rice, no? So ato ning taganong pagtagan mga higala. Sobra-sobra. Yes, ang rice nato, labi na white rice. kung sobra-sobra gyud ang imong rice kada adlaw, eh mahimo gyapon ang glucose sa lawas, turn to sugar gyapon na. Even tinapay, you know, kung ang tinapay nga imong ginakaon white bread, white flour, the same gihapon ang effect sa white rice. Gawas lang siguro kung ang atong rice, unpolished rice, brown rice, pwede na. Or mais, mas lesser ang iyahang bad effects in terms of diabetes. Kung tinapay po, kung gawas lang siguro kung ang tinapay na to nga ginakaon is kato mga wet bread, no, kana nga mga tinapay, brown bread, kaysa white bread. No. Actually, ang usa ka cup nga rice, mga higala na equivalent sa 200 calories. Oh. Onya, ang usa ka cup nga rice, mga higalas, ang iyahang katumbas nga kuan nga tinapay, duha ka slice nga white bread. Kung may isgotag carbs o calories, ang 1 cup of rice equivalent sa 200 calories. Ang usa ka slice nga white bread, na white bread ha, I'm talking with white bread and white rice, 80 to 100 calories ang iyahang equivalent ana. So kung ato lang taon mga higala, mas ubos-ubos o calories ang slice bread nga tinapay kumpara sa usa ka cup nga rice. Pero depende sa klase sa tinapay nga itong ginagaon. Kung tinapay mga higala, ang kuan, ang isgutan na binagyod ko na agad diabetes or either magpaniwang ka, pwede mas malabing maay nga whole wet bread nga tinapay ang pilion kaysa white bread. Kay ang whole wet bread, mas taas siya og fiber, unya dali ka mabusog nga makataba mga higala sa digestion. No, dali ka mabusog sa wet bread, sa whole wet bread kaysa white bread. Ang mga disadvantage sa white bread mga higala, mas giproseso siya og ayo, mula nga kulang-kulang na gidiyan nutrients niya. Dali siya nga ma-digest. Muna mas dali kang gutmon. Mas dali kang gutumon kumukaon kag white bread, no? Dugay ka mabusog, dali kang gutumon, muna yung problema sa white bread. Mas taas iyahang glycemic index, mas dali nga mo taas ang atong blood sugar. Delikado para sa may mga diabetes. Kung naa kay diabetes, mas maayo nga whole grain bread or brown rice ang mas the best nga kanon kaysa white rice or sa white bread. Likayan ang sobrang carbohydrates. Sabayan kanunay mga higala sa maayong protina o gulay ang atong mga pagkaon. Then, di pa galimtan, mag DTX 500 gyud. Ha? Mag DTX 500 gyud para maprotektahan ng atong lawas sa makalilisang o makadaot mga higala nga effect. Aning gitawag nga diabetes. DTX 500 known as the super antioxidant herbal capsule. Pirti kataas mga higala antioxidants. And also gitawag usab ni siya mga higala og the diabetes killer. Ang diabetes iyahang pugngan. Ang diabetes iyahang kontrolon. Ang sugar mga higala iyahang kontrolon. Muli herbal mga higala nga na best kaayo na amang gonsay ang palaya leaves na sumala sa mga pagtuon ni even Department of Health nag-recognize nga ang ampalaya leaves may good effect in terms of diabetes. Kaya niyang pakunhoron ang sugar sa ampalaya leaves nga hulusama sa pagpakunhod sa mga tabletas nga ginainom nato sa may mga diabetes. Almost the same ang iyang effect mga higala sa mga tabletas. Muna mag DTX 500 all natural ha, herbal na siya, walang halong kimikal. Oh, all natural mga higala, herbal na siya nga nindot og patsada kaayo in terms of diabetes, even hypertension, kung na may high blood, mag DTX 500 mo o mag Mighty C kada adlaw. Sa mga nangutan na, sir, asa ta ka-avail ana sa to mga users na ani mga higala sa pinakadool. O adto anin nyo ni sa pinakadool nga butika o pharmacy sa inyohang mga lugar. Adto dayon ha? Pangitaan din mga higala nga to ang gibantog na gayod. Nga klase sa herbal nga pagkontra sa diabetes o high blood. DTX 500. Kauban mga higala ang Mighty C kada adlaw.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test.
4: Ila tong score gani?
2: 470.
5: Nagtiko 2
2: sa gabi, 2 sa
3: adlaw. Ila na lang imo nga blood sugar?
2: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
7: Pagkadungog na ko sa radio ang DTX 500. Ako na yung gibanatan ng inom, 2 sa buntag, 2 sa gabi.
8: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pin,
7: naayo na ako.
1: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
10: Hi, ma'am. Ano si pangalan, ma'am?
11: Lourdes Pantay. 51. Salicedo, Labrador. Sa wala pa ko na parahis na akong kidney. 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay wala mo ko, sabi po, wala mo ko kabalong ang kidney. Gito akong kuhan, sakit na pag-abot sa mag-CT scan. Akong kidney hubang, nalating ala ang doktor nga, ang uban, batuki, hubang na gid akong kidney, nang akong mga organ sa ilalong, limpyo.
12: Mm. So, unsa may nakaayo, ma'am?
11: DTX.
12: DTX, nga medyo na wala-wala na.
11: Oo. Na pag-operahan ako, wala gyud ko nag... Sabi sa hospital ko, inuma na gyapon ko DTX. O kung nagsama sa doktor nga nag-maintain ko DTX na pagawas, ginisitahan ko ng antibiotic. O gyapon ko nag-inom sa ilang ginisita, DTX, sa gyud-hantog yun, maagpalit na akong suma, DTX gyapon.
12: So ma'am, kung sa'yo mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Camille Uy, ang Clinical Alternative?
11: Naghanap mo kong i-advise sa mga tao nga may pa-DTX inyong... Baliton, inyong imintin kay tulisan sa ako lang ibasihan kay pag ikan sa pag-upira, DTX na kong imintin o ilain.
1: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar.
14: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ayo, magdindog ko, sir. Maghigda ako, ano, bangon ko. Duntag sa'yo, simurok mo kamang-kamang ko sa banay, bro. Sa nagdig na kong detribayo, maghapon-hapon kong laba, mura na kong wala ng laba. Lamig ay kong paminaw.
2: So, wala mong ginatumaron?
1: Oo, oh, detribayo. Oh. Kapi sa bantag. DTS, coping it.
2: Coping it sa lang. Sige. Masa may kasulti sa mga ng lantaw ron? Naminaw ka rin?
1: Oo. Oh. Gamit sila ng DTX o detribayo kay lamig kayo na sa lawas.
3: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dudagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na, nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga mga pigado, makabulik, kag makapapag sa lawas ng tao.
4: DTX 500, mabali sa mga butika, extend food Superman.
5: Ako sa Renato, nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko, balaan ko may kulang, ginrecommend sa amigo ko, gamit ko, extend food supplement for men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Hinatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
4: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako di ay si Gani, anong taga nga taga Toledo si doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, pwerteng lisura sa akong pamatik. Eh, magsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Kanya, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C Alkaline Vitamin C. Ako kitumar, tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong ilom. Nawala nag-yud ang perme nga pag-atake sa akong allergy. Salamat nga doon ay Mighty C Alkaline Vitamin C.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
8: Pag Mighty C para
9: pag may DC kada adlaw, ay di ba galimta na ng alkaline base nga vitamin C makahiga lang ato ang may DC. Wala sa mga nagkaedal din ha. Aron nga magbabilin kanunay nga kita himsog. Ligo ng lawas at the same time mga higala. Inside and outside sa tuang lawas. Eh, healthy. Hamis pa imong pamanit. Batanon pagilimuhang pamanit. At the same time, ligon pagilimong lawas. Magmighty si kadaan daw. Ah, mga nanay, yung tatay. Available, usbon ako na sa pinakaduol nga mga butika o pharmacy sa inyohang mga lugar. Adto dayon ha, sa pinakaduol mga butika o pharmacy dira sa inyong mga lugar. Oy, kanto mga lalaki dira nga naay problema sa ilahang prostate. Hubag, 50 anyos na, kanunay ka nga, sige, ihi. Binigyan sa gabi yung mga higala. Kalima, kaunom ka nga mangihi. Oh. Usahay, maglisod kang pangihi. Hinay kaayo ang imong ihi. Ginagmay ang ihi, putol-putol. Murag kanunay nga puno ang imuhang pantog. Ha? Onya, experience kang panlakit sa imuhang puson, singit, sa imong hawak. Ug mismo sa imong kinataon ay pagpanakit. Na, basin ka na mga higala paghubag ka na sa prostate. Pag D3-bio ka na adlaw. Ang D3-bio na kuniktabang tungod kay ang D3-bio na ani si anti-inflammatory effect. Nakuntabang mga higala ang MCT nga naa sa D3-bio. Gapugong kini sa ato ang prostate nga dili mohubag. Oh. Tungod kay ang D3-bio ga control mga higala sa pag-usab sa male hormone sa mga nagkaedad nga mga lalaki. Aron malikaya ng mga fibrosis, amoy usa sa mga rason nganong mohubag ang ato ang prostate pag D3-bio kadaan lang. Ang lauric acid nga naa sa D3-bio, takuntabang, ingon nga antimicrobial

Upatay og gagaw nga usa-usab sa mga causes sa gitawag nga prostate problem. Mag-D3 bio kadaan daw na sa mga butika sa inyong mga lugar. Labi na ganito mga gausab-usab na nanay changes sa inyong pagpangihi. Pag-D3 bio. Ang atong DTX Beauty Soap, ang sabon mga higala nga makapawalas bugas-bugas, katul-katul sa panit, mga skin diseases, skin rashes. At the same time, ang sabon nga doon ay whitening effect paggamit mo sa DTX Beauty Soap. Si Manoy nga galuya. Oy, hinay na ang performance ni Manoy. Sa panahon sa labing-labing ni Mrs. Pag-extend herbal capsule, ha? Naas mga butika. Then, at the same time, sa mga mahiligo ng kape, dira, ganahan mo kape nga walay asukal, herbal nga coffee nga walay sugar. Gamit mong DTX Premium Coffee, ha? Kana, muna yung pinakanindot nga herbal nga coffee karon nga naas butika. At the same time, DTX Coffee Mix naas mga butika. Anyway, murag mo say babay ko mga higala katong oras limited kayo. Mapon nagubonon uban kaya punta, the same nga oras, ha? Oh, the same nga oras, the same nga simian. Sige, tara!

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 7:58.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uke Dragon, Mel Galios.
4: Yes, mga suking tigpamanaw, kumusta ug welcome na pod sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang programa na mag-atiman sa ato ang panglawas. So mag-uban-uban na pod kita karong takna, aron mahibalan nato kung unsaon pagbaton ug ligon nga lawas ug limpyo nga panghunahuna. Of course, uban sa kininga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Yes, Doc Alan.
5: Yes, welcome. Welcome na sa mga socket tikpamino, and of course, sa maing adlaw ka Dragon Meal. Maing adlaw usab sa mga listeners nato nga kanunay nakasunod sa atong programa ka Dragon Meal, Bisaya, so gambi na nao. Ang pagpakabana sa empleo subani kami niya ka Dragon Meal sa pipila ka minuto sa inyong madungog sa matagtakna sa inyo ang mga sokin sibihanan. Ano yan na sa bigala inyong ubo sigalag alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ya, di ba? Nagpahigayon ng mga produkto mga sokin tikpaminaw para usab maprotektahan ang ato usab mga panglawas. Nga doon na kita'y prevention. The prevention is better than cure. O dili ang ngayang kabalakan mga sokin tikpaminaw o ka Dragon Meal. Kaya ni anasad ang ato mga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Pwede mong mutik sigala. Text line na to sa 0950-441-9006. Sa balikon ko 0950-441-9006. Maka na ito ang text line. Alang usab sa dugang kasayuran o dugang kalambuan, usab sa maayong panglawas, ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, mga sokin tikpaminaw. Pwede nyo na siya ipagsabay sa pagtumar buntag o hapon 1 hour after meal. Asa na gadaing mga sakit o balat.

0: balatian. Kung doon na may balatian, wala yung balatian, pwede na mong mainom. Muna nga, doon natin kita o prevention daily supplementation. Wala yung galang, pinagalindot kayo sa ito ang produkto. More on herbal. Ano nga ay mo kalimot na na ha? Mga sangkap nini, labing yun sa ito sa mga kape. Ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Mga iksoon na ito. Ngawat masayod. Doon ay dosi kaklase mga herbal nga naaninin halo sa itong kape. Napaka-epektibo. Kape nga walang palpitasyon. Alang usab sa dungang kasayuran ang atong kape. Nga mapalit ninyo sa nagkanyang butika o pormasya. Maka na ang pinaganindot kayo abag usab ang Dragon Herbal ang klase sa haplas mga higala. Ang atong usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Good for varicose veins, rheumatism and arthritis mga higala. Madi ako ikatabang usab sa mga idaran. Labi ninyo kananay, tatay, lulo o lola. Pwede mo nga magamit sa atong Dragon Massage Oil with Chubaki. Alang usab sa dungang kasayuran. Nindot kayo sa nintong doon ay mga varicose veins, rheumatism and arthritis ha. Ang ato usab nga Dr. Punji Soap mga sokin tik paminay mo kalimot ha. Kabag usab ang Keskin Low Power Whitening Soap nga nausab sa ato usab nga mga butika. Mapalit ninyo higala sa nagkanyang butika ng Pharmacia Bisaya Soga Mindanao. Ay mo kalimot ha. Hit rush no? Mga sintomas higala. These are tiny red or pink mga higala. Blister like a bump ha. As a result mga sokin tik paminay mo spore diet o dikaha overwork and lack of proper rest mga higala. At an amor nutrition diet basta Dragon Fruit Gold o ang Dragon ng imuhang tumaron mga sokin tikman ng Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule sigurado na mga sokin tikman ni mong lawas ni mo baskugun nga mapalit sana kaya yung butik ang formasya Bisaya Soga Mindanao.
1: Yes mga sokin tikpaminaw, for a healthier, happier you, choose Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams para sa maayong panglawas. Ang Dragon Fruit Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold, imong makauban sa adlaw-adlaw nga pag-atiman sa inyuhang lawas. Ang atong mga produkto gikan sa Dragon Fruit Herbal Capsule, sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant, ang ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, ang atong Dragon Massage Oil with Tsubaki, and of course ang ato ang K-Skin Glow Power Whitening Soap, ang at ug ang ato ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap, available na sa mga duol na butika sa inyuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Rockstar, sikat.
4: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
6: Oras sa Star Radio, alas 8:04.
7: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
8: Mga lama sa kagahapon.
7: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag by Ronnie Bag.

Palasab nga sugila no nang atong pagabasahon karon. Niya kumusta man atong gabi diha? Kumusta man nga pagpangapi sa mga nangapi diha? Isa gabi eh nangapi. At tungod kay duna sila duty. Mulang nga nangandoy sila di makatulog kay duna duty. Ako ba diha duna gipulawan mao na nga miinom og kape. Samtang ko ba po diha aron nga makatulog dayon, miinom pod og gatas. Kanang duha ka mga ilim nun, maunay makatabang para nga dugay ka makatulog, pwede ba ka makatulog, mga pi. Samtang aron dali ka nga makatulog, hala inom og gatas. Apan ang tabag na ako mahigala, kanunay na ako nga gipahibalo sa itong mga kahigalaan, nga kung mahimo ay yun nagsagula ang kapi og gatas. Kaya kung imong sagulo ng duha, bati yun nagresulta. Kaya nga naman mga bag maghandos, kung makainom kag kape, natural kung makainom kag kape, ang imong mata magsiga. Unya, kung makainom kag gatas, natural imong mata magpiyong. Unya, sagulo ni mo ang duha, kape o gatas mga higala, ang resulta, ang pikas mata magpiyong, ang pikas mata magsiga. Tagi mga bay ha, sa tanan-tanan ha. Nga naminaw karon may giyong gabi mga bay o maghandos. Unya, i-ready na inong nga tambag mga bay kay aron nga inong nga matambagan na kining nga inahan nga to sa iyang anak mga bay o maghandos ba nga di na masabtan ang kinaiya. Naglibog siya sa may rason ka o katarungan nga nung kining anak ha, nausab man ang kinaiya. Kaniya tuhas kang buotan na. Karon, has ka ng malita. Aduna nanay, mga rason o katarungan mga bay o maghandos. Ngano nga naingon anak si anak mga bay o maghandos. Unya, aron nga inyo gining masabtan, una nga paminawa, na kinimaw nga sugilanon, ay kinito nga sugilanon ng kagabihon, alang yun ni satanan, alang sa mga kabataan, multiniya. Murag hikapo ng kasing-kasing na nimo di nimo kabantayan nga motulo ang imo mga luha tugod di ay kay natandog na kasaya nga mga gipamulong. Aduna po yung mga tao mga bay maghandos nga nindot pud gayo nga mapakatawa gamay ra nga sulti bisag dili katawaanan apan kun sa budala ang tanan gyud makatawa. Aduna po yung mga tao nga nindot kay istorya nindot ang pagpakatawa apan sa budala ang mga tao di pud makakatawa. Muna nga iya-iya man tag abilidad mga bay maghandos ba nga iyata og mga talento nga gihatag sa tuwa nga Ginoo. Bisag unsa man ato nga mga talento, ato na nga paningkamutan, nga ato na nga magamit sa minaayo, magamit sa tinarong. Nga mo na mga bagbaghandos ha, nga ato ang mga pagkuhan ng kagabhiyon, mga tinagsip lang ni mga bagbaghandos. Para tambag po sa ito nga mga suking tipuminawan, nga niini nga kagabhiyon, nag-standby, ang ubandiha naglingkod-lingkod sa lantay, samtang ubandiha nagtagay-tagay. Kaya dito maglangay, ato ang gilangay-langay, kay nga naman, kay aron nga, daghan itong mga higala diha sa kahanginan, sila nga mga pagtimbaya mo pabuhagay. So, ganyan ito basahan yung mga gratis mga bayha kay daghan na yun ni sila ang mitimbaya nining kagabhiyon mga bay. Okay na diha si Ma'am Evelo Socon Recap. Okay, Ma'am Evelo Socon Recap ay pagmusta sa mga higala diha. Ato higala si Ma'am Olive Ribak. Ma'am Olive Rica Blanca. Apo diya, nga si Buscaloy. Buscaloy, mga gabi eh. Sabi diya, napoy na bato-bato. Ani, Ma'am Evelo Socon Recap. Bayro ni Bay Librado. Okay, mga gabi na ni mo, ma'am. Niya, unsa may maayo na turong gabi eh. Okay, mga gabi na turon nga ang kagabihon, magkauban ang banag asawa. Kay, dakunang panalangin sa labaw makagahom, kung kamo nga banag asawa, kanunay magkauban. Ay ganyan, dapat ilain ha. Matubaton ni Mine Prince Carl Idol, good evening. Pasyout out sa Magalso ug Antanoy pamilya. Samtang ni Idol Kalumba Nusef. Okay, Idol Kalumba Nusef, good evening, bye. Okay, doon na pilain din pagtimbaya atong higala nga kanunay na minaw diya sa atbang. Managtiayon eh, sila si Bay Gilo Tinibroso Tinibroso, kauban ni Ma'am Ninet Indonelia Tinibroso. Dahil na pilain rin si Marmar Digit. Okay, nga matubato ni Marmar Digit. Hello, bye. Maayong gabi eh. Pa-shout out ko ni Dong Leonard o Gapnod sa Kawanangan. Din ni Michelle Cantila o ni GR Canope. Din, request kong song, Hero. Salamat. Bye. God bless all. Okay? God bless po na niyo mo. Mamarmar digit. Pangusta ta sa higala diya nga si Bynwell Chan.

0: kapunay nga nini nga tag na ni kagabion diya kanimo nakiguban sa lantay ug nagtanday-tanday. So again, yeah. Sa tanan-tanan ha, itong usbon sa mga naglantaw rog na minaw ni Mamarmar Digit, ni Bay Jilo Tinibroso-Tinibroso, sab ni Bay Kalumban Nosef, sab ni Mayan Prince Akhal, og ni Ma'am Ibelo Sukonreka. Okay, doon na pala, Andre, nga nagtimbaya si Babaw, og ban pa niya nga wala na ito maminsyon mga bay, ala, mayo nga pagpuminaw sa ito nga tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Sige, dito maglangay. Adi akin ang sinugatang kanta. Alang yun ninyo, mga higala. Naguluhan kini o pakisabi na lang, gagikanta ni Aisa Sigira.
1: Mga lama.

0: Lolong Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So, na lang ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mabalis sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ang akong tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix D3 Bio.
4: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
5: D3 Bio.
4: So sa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod na buyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So, dunay alibyo ni ini. Nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
1: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusunod suportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
10: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5. Mabahin ko ati Sir Gadel Sol. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko uti.

0: 0971 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
2: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dempro gitaptapan ba og sulipin? Ya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nagantipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko magantipara. Pasalamat gyud ko kay sa Ginoo sa inyong produkto hasta ang Lance capsule, Lance Eye capsule, nanginom ko anang Lance Corn Coffee, diabetic manggugko, Cervicare para sa akong apo, kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o kastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhin.
3: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mga lama sa kagahapon
3: by Ronnie Bay.
4: Atong oras mga bay, 25 minutos ang ilabay sa alas 8 mga bay, kini mga tag na. Ihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan. Dele ka he, arthritis, tasog uric acid, tasog syuga sa dugo. Adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong magustin product, nga gipakusgan kauban ang astasan tin organic seaweed. Mas tasog santon, purity 5 times, bitakarotin, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagasto para makagunbagi panglawas, tungod ang astasan. Astasan para tulang. Ang Astasan, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o Ike's Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
2: Mga lama sa kagahapon.
4: Sige mga ba, itong hatag pagtagad kini nga mga pagtimbaya karon ini nga kagabhion sa itong atulamanon. Ang mga lama sa kagahapon.

0: kahapon na diha naglantaw gaminaw si Ma'am Estelita Moreno Indonelia. Pa-shout out by Runibay watching from Saksak Bago. Samtang may po din gabi eh. Amato ba ito ni Bay Gillo Tinebruso Tinebruso. Okay, Diadre. At unahon natin sa ibabaw niyang pagtimbaya mga bay. Okay. Amato ba ito ni Bay Gillo Tinebruso Tinebruso. Shout out sa amo ang pinalanggang konsyal sa Barangay Gunting, Pelino Villahermosa o konsyal sa Pansel Danilo Chunchon Fernandez. Dugan pa ni Bay Gillo Tinebruso. Og shout out sa kuang asawa nga Ninet Endonelia Tinebruso nga sukod anak kayo. Okay, dayon. Duna pa ila niya pagtimbaya. Okay, ani by Chilo Tinebruso. Og shout out po ko sa mga Tirots, Jude Villahermosa, dayon Itsoy, Mikey, Mamot Kyle Villarin, Otski, Chavin Kayon. Okay, mo ti pagtimbaya ni Bay Gillo Tinebruso Tinebruso. Ni ari pod dire ni palautang vlog. Okay, shout out ko dol ni Dr. Sayungon, Barangay Manugtong, palautang vlog noon, palautang vlog na ngayon. Okay, iya ko mo tihang ngalan siya nga F account kaniadto mga bay. Samtang ni Mariel Joel Sardemio, good evening idol. Shout out ko sa ko ang papa ug mama, always naminaw nimo idol. Salamat daan idol. Okay, ni Arcel Gonzaga, mayong gabi eh. Dayon ni Bay Rico, nga ni Bay Ricky Camerong, mayong gabi. Ug uban pang naglantaw diha mga bay, mayong gabi kanatong tanan sa tuong katulbanon ang mga lama sa kagahapon mga bay. Okay ha, atong gilantaw na si Bay Willie Torres, may pong gabi eh. Dayon ni Marmar Digit, may pong gabi eh. Dayon doon na sa i-request nga hero. Okay, ni Kalumba Nusef, na po naglantaw mga bay maghandos. Dayon na po na si Mayan Prince Carl, na po naglantaw po. O si Ma'am Evelo Socon Recap, naglantaw po mga bay maghandos. Okay, kaya ilang mga gratis kanya ato nang nabasa mga bay. Okay, dayon doon na pa ilang ipagtimbaya. Ato na itimbaya dito mga buutan, kugihan ng mga garbage collector sa LG Utayasan. Nga naglantaw diha og naminaw si Bay Junjon. Nga mas na ilang Junji Cabano. Kauban ni Bay Chofi Barrera. Og ilang driver sa garbage truck compactor. Nga wilain si Bay Garko Balasabas. Okay, magibayin mo Bay Garko. Og nila ni Bay Junji Cabano. Og ni Bay Chofi Barrera. Nga naminaw karon ini nga takna ini nga kagabihon. Sige, di ando na pilain ha. Kaya idaghadyo na yung mga nagtimbaya karon. Di na ito ni Palabion. Kaya eron nga dili sila mangluod. Ni Sardemio Jody Ann Calyura. Hi, Adol. Paplex Dol, please. Karon. Nabakay Choring. Okay, bato-bato ni Sardemio Jody Ann Calyura. Hi, Adol. Paplex ko, Dol. Please, karon. Nabakay Nabakay Choring. Okay, ha? Sige. Okay, at mga igala, i-flex na ito. Deng sunda sa kanunay, ang mga vlog ni Sardemio Judy Ann Calyura. Nga namin ako karuntak na kagabi. I-flex ha, i-flex. Yan na ito, si Judy Ann Calyura. Nga namin ako karun, ini nga tak na ini nga kagabihon. Og tanan-tanan ha, nga namin ako karun. Labi na gudya sa Man's Haven doon, ni Ma'am Lintugdang. Og diapod sa matuog, ni Ma'am Alma Scarpe. Sa kambay, sa mga Jukinta pamilya, nila ni Madam Maria Bongangira, nila ni Bay Bubards, ni Jesus, ni Ilve, ni Madam Jorlin, nga nag-birthday hapon, o sa tanan ng mga higala diya, ni Bay Jorel, ni Ma'am Michelle, ni Dong Alfe, o kaban pa diya, mas tantrang nga namin na karoon, ng kagabion mga bay o magandos. Diha sa Magtuhaw, Way Pakyas, naminaw si Boss Digo Herodias, kaban ni Boss Dindo Abrincilio Vlog. Okay ha, tanan-tanan ha, naminaw karon, mayang gabi mga bay, niya, dito maglangay. Atong hatagan o pagtagad na kining sugilan mga bay, atong lantaw rin ha kay di aman ang ngalan sa usan, lista mga bay, sa pagkadyot lang ha. Kisay ngalan niya kay sa usan man siya nagpaila. Okay, gitago yung ngalan, Gina, kasi Gina. Okay mga bay, dito maglangay. Atong hatag pagtagad kining sugilan ni Gina. Uban sa tuang tulumanon.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Dear
1: by Ronnie Bay.
0: Maayong gabi idiha kanimo by Ronnie Bay. Og sa tanang mga suking tigpaminaw. Nini mga lanug na kaayong tulumanon sa radio nga mao ang
1: mga lama sa kagahapon.
0: Walihog bayro ni bay, tagualan ko sa pangalang si Gina. Usa ka inahan, gikan sa lalawigan sa Sugbo. Mangayo ko sa imong tambag ug kauban sa imong mga suking tigpaminaw. Tungod kay nabalaka kaayo ko sa dakong kausaban sa kinaiya sa akong anak nga si Mary Jane. Sukad pa sa iyang pagkabata, buutan kaayo siya. Maayos siyang anak o matinahuron sa tanan. Wala gyud ko'y problema kaniya. Samtang nagtungha pa siya sa elementarya, high school hangtod sa nakahuman siya sa kolehiyo sa Cebu City. Sa kursong Bachelor of Public Administration. Dako kaayo ang mga garbo sa iyang amahan. Kay nakita na mo ang iyang paningkamot aron matuman ang iyang mga damgo. Apan, human lang sa iyang graduation, wala pa gani mabot o usa ka tuig, naminyo dayon siya. Abinamo nga magsugod na ang matahom niyang pamilya. Sa unang higayon, nga nagmabdo siya, dako kayo ang among kalipay. Apan wala damhang nga duha lamang kabulan, human siya mga anak, namatay ang iyang anak. Murag gikuhaan siyang bahin sa iyang kinabuhi. Lisod kayo para namong tanawon. Ang kasakit nga iyang gibati isip usag kainahan. Wala pa gani magkabangon sa kasubo? Wala usab, wabot ug sa katuig, nagbulag sila sa iyang bana. Dito na namo, nasugdan nga namatikdan nga dili na parihas ang iyang pahiyom. Bisan magkatawa siya, mura lang og pinugos. Human sa barangay eleksyon, yatagan siya og oportunidad nga mahimong barangay tresorer. Nalipay mi kay Abinamo, makasugod na usab siya sa bag-ong kapitulo sa iyang kinabuhi. Apan imbis nga kalinaw ang iyang madawat, lain asab nga pagsulay ang miabot. Ipanglibak siya nga ug ipakatap sa chismes sa pila ka mga tao. Kabit kuno siya sa among kapitan. Wala kami kahibalo kung asa gikan among istorya. Apan dali kini nga mikaylap sa among lugar. Sukad niadto, dako gyud ang kausaban sa akong anak. Ang kanhi mahigugmaon ug malumong nga Mary Jane nahimong dali masuko. Maldita, mutubag ug usahay dili na gani makigistorya. Bisan kanamo nga iyang pamilya. Kung tambaga namo, murag masuko dayon siya. Kung mga musta kami, usahay dili na mutubag. Isipinahan, masakitan ko sa akong nakita. Usahay maghilak ko sa gabi o mangutana sa akong kaugalingon kung asa ko masayop sa pagpadako kaniya. Pero ni bay, wala ko nagtanaw sa akong anak nga daotan. Ang akong giunahuna maong nga basin ang tananiyang naagian. Ang pagkawala sa iyang anak, ang pagkabungkag sa iyang kaminyoon, o ang mga chismis nga gipasangil kaniya, nagbilin og dakong samad sa iyang kasing-kasing na wala pa gyud maayo hangtod karon. Mao nga mangutana ko kanimo, bayro ni bay. Posible bang ang iyang kalit nga pagbag-o sa batasan? Taimelhan sa wala siya hingpit nga nakarecover sa iyang mga kasakit. Posible bang nga nag-antos siya sa depresyon o grabe nga emosyonal nga kabugat? Nga wala lang niya maipakita. Kung sa may angay namong buhaton isip iyang pamilya. Padayon ba namo siyang tambagan bisan usahay masuko siya? O hatagan lang ba namo siya o panahon nga ipadayon ang iyang among nga pagsabot? O paghigugma kani hangtod andam na siya nga muabli pag-usab sa iyang pagbati? Naglaom ko nga pinagi sa inong tambag, dili lamang akong anak ang matabangan. Kung dili usab ang uban nga mga pamilya nga dunay minahal nga nagdala og bugat nga kasakit, apan hilom lamang nga nag-antos. Daghang salamat, Bayro ni Bay. Hinaot nga padayon ka nga mahimong tinubdan sa paglaom ug maayong tambag alang sa daghan nga mga tigpaminaw. Bayro ni Bay, sa dili pa ko ninyo tambagan, palihog na lang una akong tugtog sa awit nga naguluhan, anak. Kanimo matinahuron, Bayro ni Bay, Gina, taga diri sa lalawigan sa Sugbo.

0: essential oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala ni sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan na ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, huwag tangang balatian.
4: Ayu! Sabon! Beauty soap ni Ana!

0: pinaka-skin friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
5: White Nights Dumaguete Pension House
4: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
5: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
4: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
5: White Nights Dumaguete Pension House.
6: Ako si Lucia Galanido, pag-ahero hangat buhol. Ang akong kasi nagsiyan sa Nance Capsule, daghan kong gumuhat sa malay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawa walay kapoy sa non-liniment oil sakit ang likod o tuhon akong haplasan ngayon mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tunok ko kay nakatamang sa among liba
7: mga penata.
8: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
9: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
7: Mga penata!
9: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay
11: sa Em's Flower Shop.
12: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuhan.
11: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
12: Emps Flower Shop.

0: narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa ubos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Streets, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Kaning high blood trader

0: to care.
1: Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa. Ubani sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care, di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.

0: Mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: Adong oras mga bay, 52 minutos na milabay sa alas 8 mga bay. Ino mga tag na gihatod kanato sa mas gipakusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato og epektibo? Ayaw na kabalaka kay anina sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung dindili ka mahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gyud ka mo nga makatumar og ayaw hulata nga imong lawas mobigay panalipdag gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan pagbaton og arthritis o guban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulo, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gipalaila ang pinakamektibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Gabimax with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol, og dili makatulog tilawid disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Gabimax with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, atong hatagan o pagtagad kini nga mga pagtimbaya sa itong mga suking tikpaminaw nga naminaw sa itong tulumanon ang mga lama sa kagahapon. O ginaadiha. At os po, naglantaw si Bay Jelo Tinebroso Tinebroso. Ako ba ni Day Jollibee Alba. Matubato ni Ma'am Linda Priya Saliho. Pagret po ni DJ Maria Bungira at Sir Leonard Tang Sir Ronnie Bay. Matubato ni Sir Mike Concepcion S. Asentista at umabtikon nga happy o election officer sa Comelec Tayasan. Matubato niya, good evening Sir Bay and God bless always. Okay, salamat niya Sir o may nga pakuminaw sa tuang tulumanon. Okay, doon na pilain pagtimbaya nga mga bay. Doon ay dugang na pagtimbaya si Ma'am Linda Frias Alijo. Maganda gabi Sir Ronnie Bay. Ay lagi ako nakikinig sa radyo mga lama tuwing gabi. Okay? Doon na pala yung pagtimbaya mga bay. Maghando sa kay atong balikon og basa nga kining pagtimbaya nga di bay Jelo Tinebroso Tinebroso. Matupan niya. Og shout out po ko sa mga Tirots Jude, Billy Hermosa, Itsoy, Mikey, Manot, Kyle, okay ni Manot, ni Mamot din, Mamot, Kyle, Bilyarin, Otske, Javin, Kayon. Okay? Ano na pilain ha? Nga nagtimaya sa usan mga bay maghandos atong hatagan o pagtagad. Gikan ni Ma'am Emily Balasabas. Maayong gabi, Byron eh. Shout out ko sa kuang mga kauban sa buhat diri sa barangay ug sa kuang family Balasabas ug Kalyaw. Salamat. Okay, doon na pala pagtimbaya ani by Jelo Tinebroso Tinebroso. Matupan niya, ako ang i-shout out balik by kay nang Luya na pinalanggang konsihal sa barangay Gunting. Feleno Bilermusa o konsihal sa barangay Pansel Danilo John John Fernandez o sa kuang iyaan Erle.

0: Bilihermosa ug sa iyang bana June Bilihermosa. Okay, gika na. Ani by Jilo Tenebroso, Tenebroso diya sa Gunting Barili. Okay, napod si Shell. Okay, si Shell or Shell. Okay, si Shell Sunigaluang. Okay. May kabida ni mo Shell Sunigaluang. Isab matupato ni Ma'am Linda Frias Alejo. Salamat si Rony Bay. Way sa bayan, ma'am. Way sa bayan. Oh, may gabi di, ma'am. At ang pagkataon, ha? Kay doon na to'y... doon na po'y lain. Bago umiabot. Okay. Di si Ma'am Marielle Joel Sardemio. Good evening, idol. Shout out ko sa ako ang papa o mama. Always naminaw ni mo, idol. Salamat. Daan, idol. Okay. At doon gibalik ba sa ma'am, ha? Kay gibalik na po ni mo send ang imuhang greetings. Okay. Ano na pailain? Gika ni by Jello Tenebroso, Tenebroso. Salamat by God bless. Okay, at ang mga taon itong greetings ni Ma'am Marmar Digit. Kaya doon na ito'y gipangayo nga musika o kanta si Ma'am Marmar Digit. Okay, dito sa ibabaw na pita. Greetings ni Ma'am Marmar Digit. Okay, matapato ni Ma'am Marmar Digit. Hello, bye. Maayong gabi eh. Pa-shout out ko ni Dong Leonard o Gapnod sa Kawanangan. Then ni Michelle Cantila o ni GR Canopy. Okay. Then request kong song, Hero. Salamat, bye. And God bless. Okay, sa tantarang hang, alamin o karoon. Maayong gabi, mga bye, o magkahandos. Okay, salamat na ay 5K na naglantaw. Ni Kalumba Nosef, ang gabi eh. O guman pa rin na naglantaw, mga bye, magkahandos. Hindi pa sa ubusan. Ni Arcel Gunsaga, may sabi ng gabi eh. Ni Palautog Vlog, may gabi po. O guman pa, nga naglantaw na minaw. Ni Ma'am Estelita Moreno Indonlia. May gabi po di, ma'am. Sardinio Judian Calyura. May gabi eh. Okay ha, mato mga pagtimbaya. Niya dito maglangay. Atong ipatukar o ipabati o ipadungog kanin yung mga higala. Ang kanta nga gipangayo ni Ma'am Marmar Digit. Nga naguluhan o hero.
1: Mga lama sa kagamit.

0: Ginalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong paglawas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
3: yes,
2: din ha, Doc.
3: Yes, mayo usab nga adlaw ka Dragon
2: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tikpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug yes. Dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
3: Yes, salamat kayo ka Dragon Mail, no. May adlaw usab diha.
2: Yes,
3: mga adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan. Kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga soaking tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no, sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric. Mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loy ang dilaw, no, kanunay og naa sa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkanyang butika o pharmacy. Ay mukaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kay tabang ni sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw ka Dragon Mail.
2: Yes,
3: dako kay nig tabang o dako kay nig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang loy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilaha nga pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya potassium 3%, no, ang potassium mga sokin tigpaminaw nga naa sa loy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa ato ang panglawas. Ang nakalindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color active do lamang sa inyo mga lugar wan ako'y oras.
2: Yes mga ka dragon fruit sa mga magliso din ha uga hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw.
3: Tama,
2: Doc Alan. Yes Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na og inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for

0: audience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, yes, nga dugay na ninyong wala na experience.
1: Okay.
0: Karon ma-experience ninyo din yung mga Suking Tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
1: Okay.
0: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay,
1: yes,
0: tungod available na,
1: mm-hmm,
0: sa market, Doc Alan, no? Available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga Suking butika ninyo din, ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Mga lama sa kagahapon. By Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 11 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kinang mga takna, gihatod ka na to sa Amigos Capsule o Amigos Coffee. Mga ka-amigos, paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapina, kapsula pa, adunay dagkong mga premium nga inyong madaugan. Tigumalang ang walay sulod nga mga box or kahon sa Amigos Coffee o ang walay sulod nga blister sa Amigos Capsule. O adunay higayon nga makadaog o cash prices o bugas para sa mga Amigos Coffee, mao kini inyong madaugan. 10,000 kapesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos o 2,000 kapesos. Para sa Amigos Capsule, mudaog mo o 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas, 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa maayong panghilis o resistensya. Himsog nga ugmas batanong pamanit, pinaagi sa collagen. Stay healthy, stay active, win amazing prizes. Busan sa pay inyong nga gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon, i-message lang or contact lang ni maong nga mga numero. Ako na lang, kanang taxi or tawagi kini maong numero. Ang 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, madungog rin sa Star Radio, tayasan nilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6 media, ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blaciason. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo o dere sa probinsya sa Negros Oriental o labaw sa tanan, dere sa tayasan, mapalit kini sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Inche Pharmacy.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, doon ay pagtimbaya dire ani Ma'am Helen Katapusan Busmion. Bato ba ito ni Ma'am Helen? Shout out Team Upa, Sir Evening. Okay. Ganang Team Upa mga bay, katubang dito na gikan sa gikanan ni Ma'am Ibakyo. Ang ilang upa dito mga bay, dili na lang ikahulugan. Kada bang love, kanang sign of love, mga anak, love. Love mo na gitawag nila og upa. Dito na pita mga bay. Ya, kita maminaw na rin ng upa lang na ito upa. Team Upa, Team Love mga bay, mga kandos. Kung klaro na. Sige, doon na po eh. Pagtimbaya din rin si Ma'am Len Tugdang ha. Atong hatagan ng pagtagad. Kining pagtimbaya ni Ma'am Len Tugdang. Dira, mato-mato ni Ma'am Len Tugdang. May gabi, bye. Daghang salamat, bye, sa imong mga greetings, bye. Okay, bye, sapay ni Ma'am. Basta uloy sa kanunay, maminaw, Ma'am. Kanunay, yun na ito nga. Timbayaon, Ma'am, ng kagabihon. Okay, ito maglang eh. Adi na, itimbaya ni si Ma'am Len Tugdang. Mato-mato ni Ma'am Len Tugdang. Bye, request kog song. Palihog bay ang title, Nasaan ang Liwanag. Ako ipahinungod sa Tanang Naminaw. Dinging kagabion mga bay. Okay, napalaglanta mga bay. Si Ma'am Christine Alingal Obordo. Adang napod si Ma'am Miruji Cantila Sabanal. Gusarim is watching. Okay, naglanta niya si Idol Miruji Cantila Sabanal Gusarim sa Barangay Banga. Nga naminaw karon. Niningatak na niningakagabihon. Apod si Shell Sunyiga Luang. Naglantaw sab. Dayon apod niya si Re Fausto Pakundo Kakas. Idol, pa-shout out ko ni Christine Alingal Obordo. Okay. Dayon Tanaid Len Jer Duran. Naglantaw sab. Dayon apod si Angel Kadundoy. Good evening, bye. Pa-shout out from Palaslan. Day mato-mato. Yan Mirogen Katila Sabanal Gusarem. Salamat, bye. Okay. May gabi din yung bay, ha? Salamat po, bye. Day umatat. Kinagpasalamat siya kanun sa ipagtibaya. Mato-mato ni Mirogen Katila Sabanal Gusarem. Bye, mayong gabi. Pa-shout out. Diri sa Barangay Banga sa Gusarem family. Salamat. Okay. Kaya sa pa yan. Dahil doon na pala, Henry, sa ibabaw, naglanta mga bay. Okay? Sa Busan, di na po ibang ko sa Busan. Okay, naglanta itong kauban sa buhat, si Day Emmy Labs. Okay, Day Emmy Labs, may gabi eh. May nang pagwinaw, di na-tlak na ni kagabion diya sa Barangay Tampukon, Ayung o Negros Oriental. Ako po, okay, ikaw po, apil po ka po. Kaya mo naging pa itong Lord, salamat sa food. Kaya na-tlak na ni kagabion atong giapod-apod, hangtod among mga gipon, mga pod-pod. Muna si, ako po, gika ni Day Emmy Labs. Okay, Day Emmy Labs, mga gabi eh. Atong kauban, ang sabuhat mga bay, makahandos. Ang, kinibang magprograma sa bahapon kana nga hapon tastik kana yon nga kung kahoy tang duha day imi ikaw ang mahugani ako ang nara kay nga naman mahugani ka nara ko amo salo nimo ha sige ania matubato ni Christine Alingal Obordo pasiat out pod ni MJ Ambid. Okay, MJ Ambid, mga bida ni mo. Gika na ni Christine Alingal Obordo. Okay, dito maglangay. Ani kini nga gipayang kanta samtang ato nga research sa usa ang kanta ni Ma'am Lynn Tugdang. Ani kini nga laing kanta mga bay naguluhan kini o pagkat mahal kita nga gikanta ni Bugoy Drelon.
0: Mga lama

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tangtanan ang balatian.
0: Shiva Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
4: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
6: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Plus.
2: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab na inyong lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
0: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Agi.
5: Naunsa ka din, ha?
4: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
5: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
4: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagid ko kulan. Dalang panuhot siguro ni.
5: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
4: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
5: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, dyan ka magmahay.
4: Mauba? Unsa man na?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil.
4: Dagana din ang ingredients ani, no?
5: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
4: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dinisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
5: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
4: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako, uliun sa nako, ha?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki.
4: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit. Kasi yung waiter niya at saka yung arthritis. Akin din, maintenance rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat, ma'am. Thank you po.
7: Isa yung panganin mo, Nay?
8: Lucy Sardimio.
7: Lucy Sardimio. Taga-asa sa ka, ma'am?
8: Matoong.
7: Pila edad din mo?
8: 78.
7: So, isa yung panganin mo, Lucy, no?
8: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
7: Ang imong bana.
8: Oo.
7: Sa na imong bana, ma'am Lucy?
8: Nang hubag man ng iyong mga BTS.
7: Nang hubag?
8: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man dayon ka nung murabag mangisog siya. Ya, di to mi anak hospital dong. Karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kay di na kuno siya kasugo ako. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na madyong hubaga sa iyang mga iyang
7: kuan. No, sa mo yan til.
8: Nang hubag jug maayo.
7: Hubag tanan.
8: Oo, kami yung inyo, abot diri, huwas sa abot diri sa kuan.
7: Punuan sa paha.
8: Dapat yung sa radyo nga, naaday. Kanang amigos ko, pe. Siya na yun. Asun na yan na to. Dito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
7: Ya, karon. Okay na yung bata.
8: Okay na. Maka... Kuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa. Hinoon. Apan dilipad.
7: Kailan na itadad to?
8: Kuan. 79.
7: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsa yung kaistorya ni mo.
8: Okay. Umugamit sila ini. Kang tambala kay. Maudyo ni nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos popi mo'y nakaayot sa iya.
7: Amigos popi ra'y ginong.
9: Sa dala, salamat mga idol.
10: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000010644491.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adjud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan. Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Noodles Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
10: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
11: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
12: Pati Lorilyn, di ako na ako nagpuyo sa Purokjis, Poblasyon, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso permintira magsakit. Tukal ganito Marco, aning cervicare na ulian gyud ko og nga hapsay akong paminaw na binagyad nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay na ulian gyud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat, salamat.
13: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: By Ray on air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit san mang sulok, sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lulog, lulak, nanay, tatay, dudong, og inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon at tak, kay buntag na. Oras, oras na para mang mata, oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga bata. Alag na kong batang importante lang yun makabuka. Huwag makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa. Huwag kagwapo sa inyong banda. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanad? Kay kung ako ang inyong walusan, kaloy sa Diyos, okay lang yun. Welcome sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon ninyong higala sa kanginad, Padre. Kanunayng magpaubos kay ang lami na sa obo. Adlaw karon nga Miyerkules, petsa 5, bulan sa Agosto, tuig 2026. Mga ka-birthday nung adlaw, happy, happy birthday.
3: Happy birthday!
1: Na nag-birthday kagapong adlaw, belated, happy birthday.
3: Happy birthday!
1: Og sa mag-birthday, og bang adlaw, advance, happy birthday.
3: Happy birthday!
1: More birthdays to come and always good health.
3: Happy birthday!
1: Maginday, pinaka-the-best sa atong birthday, abdikusgan ang atong lawas, nga magliok-liok sa matag adlaw, og libre kita nga makalaag, bisan asa nga lugar. The best na good kayo nga gasa, gikan sa atong labang makagagaw. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya din sa kalibutan. Basta na yung birthday, makaingon gitang.
4: Alami ang ginasa.
1: Alami, gidang na yung mag-birthday kay siguradong makapanugab abot sa pot.

0: Oh, may tulo ako ka amigo. May tulo ako ka amigo. Palahubog kayo. Pero nga naman, tungod ka palahubog. Niasinso man sila. Oh, bisan sila palahubog, pero ning kamot, mag-apot. Unay giyon nga, dili tanang palahubog pilyor. Dili po tanang palahubog. Success. Na yung bang palawabog nga ni success. Na po yung bang palawabog nga wala. Pakyas tanat. O na yun nga dipindi ra. O kadadlaw magsigig inom. O grasya magyapod. Ay giyon sa mga palawabog niya. O pwede raman maminom kadadlaw pero limitado rapon ayaw palabi eh. Ayaw pa sobra eh. Kay anay giyon basta masobraan makadaot giyon. Unsa may unang madaot bay? Unang madaot basta masobraan kag kahubog. Unang madaot nimo imuang tiyan. Unsa man ang tiyan? Mukupos ang tiyan kay tao sige mag sige ka luto sa ilimnod. Pinag ka ng mga hard nga mga ilibnod. Kupos yun. Kupos yun si Junior. Okay, ito rin si Quinta Minuto. Suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadali arigin sa oras. Dali rang adlaw. Dali rang bulan. Dali rang kento. Hey! Happy tapon Pasko! Sa atong makigalaan niya. Nadagag kwarta. Andam-andam na daan. Para sa yung mga kinugos. Basta Pasko normal maging naan siya nga. Mga hatag manjugag. Mga pinaskuhat. It's normal to give money every Christmas. Lagi talk, share your grace or share your blessing. Okay, tara si Kuya Nami dito sa makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa kanan nga mo tawag or mo text karong buntaga, open ra kaya tong call and text line number. Sa atong Smart 0969484545 o sa atong Globe 0956667734. Mawagin na itong call text line number nga pwede na tawagan, pwede po nitiksan kay Andam Gida gamatag o maayong pagtagad. Kung may mo timplan pamanigatas para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa siligan. Kana pag panabi usay makaayo usay pod makadaot og manabi magani kana regyong makaayo para hapsay og malinawon ang atong kinapo. Kumusta, kumusta, kumusta sa batong kasikbit nga kalungsuran labi na gid ini sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Yes, ay malalod na Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Yes, ayungon, bindoy, manuyot ug sa uban pang kalungsuran nga maabot sa atong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta kay buntag na. Oras, oras na para mang mata. Oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Para makita ninyo ang kagwapa sa inyong kusina. Nga puno sa mga plato. Puno sa mga plato nga wala pa'y hugas. Wala na kapanghugas gabi kay gibati nagkakapoy. Gibati nagkatapol. So ang mga plato na pinding. Wala kahugasi. Yes, pikas isla kita kong sugbo. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Yes, tumanog, gronda, aligria, badyan, inatilan, malabuyok, samuan, o sa uban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal din na dapita. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag na.
2: pana pataka yun ko og higda.
0: Kumusta, kumusta, kumusta ko sa batong mga tindirag-tindiro sa itong matagsa-tagsa ka mga public market.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ato mga tindirag-tindirog isdaan, bularan, katanan, otanan to all vendors. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta sa itong mga drivers, sa itong mga bus drivers, pedicab drivers, sa malhabal drivers, eco bike drivers. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon atak kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ibda-ibda na ang mga ilibtonon sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibda na kay buntag na. Ipataop og magabi eh. Ibton og mabuntag.
3: Unsa to?
0: Unsa to kuno? Kay basig mo berios maghang.
3: Unsa to?
0: Unsa to lagi? Unsa kuno ibton ingon ang bata nga?
3: Unsa to?
0: Unsa kuno ibton? Siyempre, bata pa man, wala pa man kabalogon sa'yo. Wala pa man siya kabalogon sa'yo, gaungot. Kumusta, kumusta sa batong mga managat sa kadagatan, atong mga magumas sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, mga sikat, kay buntag na. Maragiyon nga, oras-oras na yun para mga mata. Oras-oras na para ibuka ang atong mga dagko nga mga mata. Balad na kong mata, importante lang yun makabuka. Huwag makita ninyo ang kaputi, kasinaw, sa paa, sa litsyon, basta na'y birthday. basta na'y birthday naman yun mag-litsyon. O makita yun ang kasinaw, kaputi, sa paa, sa litsyon. Unang ibuka, gina itong mata ka na buntag. Para makakita pa mong litsyon o na'y mag-birthday. That's the important. You see the delicious litsyon. If we have a birthday, so you need to open your big eyes. Okay, ito na si Kitisay. Binoto, suman pagkalabay ang alas 4 sa kabuntag ko. Adias, parang kayo magtotayasan. May buntag dero nung libuy hinunga sa'yo kinagmata. Panas kusina, katakang na siyang kaldero. Yan ang ibutang tubig. Para makainom ko ng kape si Bay Francis. Bay Francis hinoo. Anong libuy no? Good morning, good morning. Kaubad siya ang asawa. Or pinangga og botan nga asawa. Awilain si Nang Mernay no? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Lang by Francis dia may imad Myra og ni tap tap tap tap na may tap tap sa atop tap tap sa bongbong napoy tap tap nga tawo kan ba nickname ba nickname og sa mga apoy nung diboy si Sapi og si Sabi. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag na. Ang pagbangon importante gina para kita makapadayon pa sa pagtrabaho. Kapadayon pa ta sa

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ako na isa'y sakit. Ang makatambal ay yun, tuba na yun. Ako na yung tuba, ginong tambal man eh. Ano yun nga tuba, it's medicine. So you need to drink every day. One bottle. Diyan sa Sitio Laguna, may buntag rin si Mina Binson nga sa'yo kayo nagmata. Tawala po sa kusina, katakang na po siyang kaldiro. Para makainom ko ng kape si Biden Binson. By Lexter Binson na lang, UTT Binson, by Joey, Saira, Akila, o Garpe. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na. Og Dias, Barangay Lutay, may buntag ng Cesar Gabunada diya. Atong higala po din nga daggan kay kasawa. Tungod sa kinagag asawa, ang iyang bulsa, wa na'y kwarta. O expenses, biya kaya, simpre, daggan kay kasawa, gasto, good. Hurot yung kwarta. May kwarta na rin, may buntag ng Cesar Gabunada diya. Alang Bayruel Calderero. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og ni Bay Coco'y guardaryo, ang atong higala po din nga perming guwapo. Perming Tisoy. Anong perming mo ng guwapo si Bay Coco'y Bay? Guwapo na si Bay Coco'y tungod sa walo kabok bidbiro. Siyempre, gatas bay ininom, pahamis mo na si kutis. Anong kutis ni Bay Coco'y hamis kayo? Tungod sa kahamis, iyang paa. Grabe kaputi. May muntag ni Bay Coco'y niya. Guarda rin sa Barangay Lutay, Tayasa. Nakauban siyang pamilya diya. Siyang masilingan. Siyang baybigay da, baybigay. Guardaryo. O si Bay Arnel Guardaryo. Asa na ang Guardaryo pamilya? Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon at ta, kay buntag na. Negyon mo, bangon! Para mo kaon. Bangon kita, para... Kaon pag yun. Og sa igala po rin ni Bay Coco'y Gorda rin si Bay Persinet Garganira. Bay Net, good morning, Bay.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Ganis Bay Persinet, kusog mo niyong magunit og panit. Unag yun ka ng panit, gunitan yun. Okay, basig ma, makabuhi ba? Okay, ito ras, alas 5-1 na gadza ka buntag. Stand by siya na kita. May naon na kitag mga awit. Okay, play a song entitled Ulitawong Guwang. Request niya po rin by Persinet Garganira. Ogi by Coco'y Guardaryo. Ila ko na ipainungod sa mga ulitawong medyo guwang-guwang na. Ilang masilingan ko na napita. Bay Coy, Bay Net, ano yung request, Bay? Kaya ko na ipinungod sa mga... Mga single... Single old. Idudira ng ulit tao ba?

0: sabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko. Ang Ayos Sabon, ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayos Sabon ay pwede din sa palalakihan.
0: Kaya gamitin ang may power na bigay ni Ayos Sabon. Ang Ayos Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suping butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo! Mapalit ang Ayos Sabon Bidisap sa Ayos Pharmacy of Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
1: Mga higala at paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: May adlaw sa atong tanan, no? Kodaisy, ayin sa kutan. So, usapad ko sa makatipestimonya ng Astasan ng Herbal. Kung naging abulan na adyod ko yung sakit nga TB. Pero na yung nakasuggest na ko nga na abdaw Herbal nga. Tingkat siya inumon o gali ragit po tama. Maayos, which is sige, kitrain na ko ang Astasan ng Herbal. O karun, nakainay na ako TB nga. Brabe, wala na kayo siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpasikap ko sa doktor, wala na po siya nakita nga inumon lang ako sakit. So, napasalamat ko ni Astasan Herbal. Tungod ani, nawag tangira akong sakit.
0: Ang Shiva Essential Oil ay kawas sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta pepita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng norongay tree. Extracted oil galing sa nguyen dilaw, automatic at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating may pagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuhog gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produkto ng pagpapahid sa ating masasaya na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at dinamitan ng siyensya dahil mayroong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman na bigati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao na

0: Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil. Maglaga na dumaan sa larangan ng siyensya. Inaaral at sinuli. Subukan ang pisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabuo at mabilis na makakapag-inhawa sa mga may mga sasakit na likod, masin sa binti, braso, sa pagdali at sa ating mga balikat. Ipahin dito sa inyong loob at sa may likod ng inyong ulo at yak na mababawasan. Patuloyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nasa isa bus, motosiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyan pang dagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kabataan mo, tipis, sulot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay isang dating ka upang ito ay kanais-nais din pamihin. Dahil sa kanyang mahalin mo yak na mabuo, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusuro ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
1: Affordable, comfortable place to stay in Piazza Negros Oriental. Come and visit Udell's Travelers Inn, your cozy home away from home while you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udell's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. Guess what? Our common rooms with 1,000 pesos. Only air conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe and new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites. Perfect for travelers, arcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee. Relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udell's Travelers Inn. Visit us at Udell's Travelers Inn.
2: Regular loan, purchase loan, special loan, intent loan, financing, salary loan, clients loan, motorcycle.

Ang hybrid is extreme na. Kailangan mas mandala tapat na wadaw na puhunan mo sa ato kinikampingan. Kaupan ang Dragon Fruit Gold 12-1 capsule alang sa likod ng immune system. Di pwede magigali, pwede pasad na ng lagnan. Kabatian, Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga kaantos sa diabetes. Insomnia, hypertension, ukul sa kalawasan. Upuan pang balatian ang inadaw na paginoo. Dragon Fruit Gold capsule nakahatag ng humpay sa stress, anxiety, maayong patulog o digestive function sa tamad ko. Nanong mag-antos man na pwede gagawin isuwaya. Dragon Fruit Gold capsule halagunbay sa giantos mo makahasun. Dragon Fruit Gold 12-1 capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao. Ang special na washroom na makaitaw ng gusto mong lumalibad sa Elms Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love. Then affordable for everyone. Fresh flowers for all occasions. Birthday and

pagsatang programa pagkurat sa kabuntagon kaubad gyapon ning galas sa kagidan pa. Og na moy otang pa. Og mapalit pa. Ana lang kasimple ang atong kinabuhi og datay kwarta mapalit. Og may kwarta mangutang. Yaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron nang isiabot sa aling. Aling nga gala. Katoras alas 5.34 regit sa kabuntagon sa atong malulunglulan na nagtatay dodong o minday. Bangon na takay buntag na. Oras lagi para mangmata. Oras-oras na para ibukang atong madagto nga mga mata. Iyon wala na kong mata. Importante lang yun baka buka.

0: mata sa sayos kabuntagon. Dako na kay nang grasya. Gikan sa tong labang makagamo. Dako na kay nang gasa. Oleg, magpasalamat ng kita sa nabuntag na nakapatapata. Ano lang yun? Salamat. Pagkampo sa babuntag. Pagkagabi po matulog ampo. Ano na rapirme? Alimahap na rin ko ng anay. Alag po bre, importante. Misog basko. Alag mo ni Mahong. Ni Mahong lagay. Sawa ganit ilang yun. Nakasuot ang underwear kay. Tungod lagis ka. Lisos pa na ko. Okay na po na wala ni underwear ay brad. Lahanap sa'yo. Prisko. Okay na ito sa itong kapalaran terbuntaga. Pamina po pati kaya talaga yata gurang brad. Sa ipanak sa bulan sa Marso 29 at Abril 19 at sinamita ang bagtong ideya aron makamot ang imong tubo. Swerte numero color 583 og blue. Abril 29 at 20 Taurus. Ang imong pagpailog maghatag og maayong resulta. Swerte numero color 726 og blue. Mayo 29 at 20 Ano ang Gemini. Makatpon ka ang bagtong butang. Swerte numero color 194 og blue. Hunyo 22 at 22 Cancer. Hatagi og bili ang inyong relasyon. Swerte numero color 68 og 1. Hunyo 23 at 22 Leo. Musidlak ang imong talento. Swerte numero color 952 og orange. Agosto 23 at September 23 Virgo. Ang maayong pagplano makatabang aron malikayan ang kalipong. Swerte numero color 471 og pink. Magdadong atong katunga sa atong kapalaran. Katunga at ang atangilang ninyo niyang taod-taod. At dumong kapalaran gato-gato sa astasan. Herbal capsule matambal sakit sa ulo sakit sa tuntas sa pasok. Angelica at rekis na siguric acid. Tasok syugas sa dugo. Adunay bukol-bukol o bagong pagulap na tanan sa astasan. Ang pinakabangkong bangustin para nakalipakos. Dagkaoban ang astasan tinong gamex. Mas tasok santun pretty 5 times beta-carotene. Tasok vitamin C pure energy. Sayang makakasto para makangkono ba ayong panglawas tungod ang astasan. Barato lang ang astasan na pala siya masuking butik. Kadu olsin yung lugar. Dias barangay bago tiyas na bilang sa batong astasan. Herbal capsule dias sa panimalay ni Sir Boyak. Stabiyog kanita. Sagrani mo guwapa, suputi mamis ang panit. Nagamit ng ayos sabon with soap ang bagong sabon nga pang pagwapa. Skin friendly organically blended ayos sabon with soap ang pagwapa nga dili isog sa panit makapaputi makahubog ug makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga dili vitamin A, lecithin, collagen ug nutrients kamo oil mapaputi. Pagwapa mamis imong kutis naturally ayos sabon with soap para sa masuking butik kadto all sa inyong lugar. Okay, tapos natin sa mga kalabay ang alas 5 sa kabuntagan. Pagkadali rin kita oras, dali rin adlaw, dali rin bulan, dali rin ito. Dali rin kita mag-birthday ka na ito. Sa mga birthday na rin adlawa, happy, happy birthday. More birthdays to come. Okay, standby, standby sa taminaw na kitang pangkabuhayan, syuke.
1: Sa mga butika, Detroit Bio. Mabibili sa mga butika, Detroit Bio. Bossy, Jaime, Rizorio, at masalamat po sa Rebayo. So, sa ta-semana,

0: Yes, guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasa Negros Oriental. Eh, usa ka interview ko diri usa ka nanay na nga user sa Amigos Coffee. Ang gisay pangani mo nay.
1: Meron na po.
0: Pila ita tayo sa nanay?
1: Sa isinta.
0: Dugay na kagamit ng Amigos Coffee nay.
1: Dugay na kagamit ng Amigos
0: Coffee nay. Pagsubo sa nga. Gamit pag Amigos Coffee nay. Sa may mong gigamitan.
1: Sa kong high blood, sa kong ban high blood po. Kaya karon ni normal man, abot na lang 130 over 80.
0: Okay, sa una dahil.
1: 180, 200.
0: Monay po na yung research mo.
1: Sa inyong mga para sa high blood.
0: Karon, wala na kay lagi.
1: Wala, Jod.
0: Kanara ng Amigos Coffee. So, kung mabinti na ka na ginom, kaya napakapila na katuwig.
1: Wala, ito, ito. Jod, tayo naman ang mga kuhan.
0: Asa na pwede nyo dyan sa Tayasa nay?
1: Matuo.
0: Barangay Barangay. Sa mga naminaw, sa ikasulti di po nila nay.
1: Okay, magamit sila. Yarong kabalo sila nga maayos sa lawas.
0: Sumayo yun ang Amigos Coffee. Limot yung napamatulang. Sa salamat ko, Idol.
2: Pero ay parurong sinika. Puro pa

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knight's Dumaguete Pension House. White Knight's Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located out of a shadow going to Dumaguete City. Second branch is in Catlas Dumaguete in the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rents at fully equipped with air conditioning, Wi-Fi, and power cell metering everywhere, and the vicinity surrounded with 24/7 built-in CCTV. Located at the Antaytayan Kalindaga, near Food Den, Inago Paipai, beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knight's Dumaguete Pension House.
1: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4 Plus Tumay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit ang non-product na UID and non-herbal katol, non-coffee. O nagpasalamat sa inyong product na ayaw na ang dibatis ako nanay sa iyang lapalapa. Nakasakit siya o katol na kanang iyang dabation. Pero sa pag-inom niya sa non, nawala na dayon ang katol. So bimaintain lang ko siya mamagdaghan. King salamat na Marlene sa inyong product na katabang sa akong nanay.
0: Ang panahon karon, lahi na ang mga itanding kanilang. Ilabi na sa siguridad sa atong pagawas. Daghan na ang klas-klas ng sakit. Usa sa atong pag-inanakon, mahu ang tubig. Usa ayaw na kabalaga. Andi anak ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka, nalibyo, luwas ang tubig na imong ina. RV Drinking Water, iproseso sa taas ng kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, panari mo lang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tagla, San Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Ako si Cristita Elma Bawar. Tanang nagpuyo sa kalangan bako. Dagan kong gibati tungod sa kwang sisa, kaning kidney niya. Malipong ko, tasak ng dugo, dayon. Kanang masakit ang dughan. Pag minom na kuha niya sa usaka sa siya, ako ganing itong atikan ng kwarta, wala-wala, biya dito. Ako minom ko, pagkatuntun mga 10 minutes, mawala na good ang sakit akong puson. Kaning produkto hagisan, pupira ang akong nagamit. Pero, at hindi ko good kayo, doktor.

Siri on air. Balik-balik-balik sa itong programa, ang pakurat sa kabuntagon, kaubanya po na yung gala sa kanilan. Bilang sa paboritong istasyon, ang 8.5 FM Star Radio, basta ka star, sikat na sikat. At oras, 52 minuto sa malamaklabay, ang alas 5 sa kabuntagon, sa itong malulululan na nagtatay doon ang ginday. Mamang natakay, buntag na hayag na kay kabuntagon, kita na kayo ang kalibutan. Sa mga nangapiron, may pagpangapi. Sa mga naligo na, may pagpangaligo. Sa mga namahaw, may pagpamahaw. Labinigid sa itong matigalaan nga sa iyong matrabaho, hayag makalimot, pagkaon o pabahaw. Kaya ka ng pabahaw, huwag na magdatang natong gamtik. Sa panglawas, abdik, ganong abdik ang mong trabaho kada buntag. Don't forget to eat your breakfast to get strong for your work. Kagamerkano, hinday kong sing, ganong gibiyaan mo, mabuotan, manunta ako. Hinday kong sing, ikaw na balo. Ikaw na balo, hinday kong sing, niya ang resulta, ganahan siyang mabalik siya hang agahapon. Ganahan siyang mabalik siyang karaan nga, mana. Okay, ito sa atong swertes isot sa mga maligundang swertes. Tanawa, tutukin na yung tiket kay masinigusan mo sa mga mandadao. Datong resulta, kagapong adlawa, sa alas 2 sa hapon, 395, 395, og sa alas 5 sa hapon, 246, 246, og sa alas 9 kagabi. 3, eto, 3, eto, og datong suya 3 sa resulta, kagapong adlawa sa mga nakadaog. Congratulations! Ang mga suyatres kita kita sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa mga ngitab, Gerbal, nga baratong ipiktibo na, anya na sa itong masuking butika. Ang nabantong kumas, ipabaratong nga Dragon Fruit Plus Herbal

0: Kapsul dili kamay na pagka sa ligansa kay misog sa panglawas. May balati an kamat ola pwede gigkang makatupar. Ayaw latak ng imong lawas. Bigay panalit di kanunay pag dragon fruit pasos. Punko pag dragon fruit plus herbal kapsul. Mabalit siya masyok ibutik kan all sa inyong iloga. Alkasi sa jamas korbit sa maidra na alas kasayuran na kasakanang iyong ransa pagsakit sa tumabok ang tumor na tarugang pagbatong na taitis sa iyo magubad patuan kaya sa kalagon sa vitamin C sa lawas. Musang mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan ng vitamin C alkasi dalkalain vitamin C. Sumatin aw sa nanap di mata sa alkasi putik tado kanas sa pamanit. Hamis pagit kang palit siya masyok ibutik kan all sa inyong iloga. Dagat pa herbal coffee mix with insulin dan katilapan basa lebih ada motor herbal pedagang kopi ada lagi pailai lampi nakabantungan herbal kopi dagat pa herbal coffee mix with insulin sadulai high blood diabetes atau tes tas kolesterol di katalog dilabi sinyo kini ngamu ayo sama sakit og balita dagat pa herbal kopi adulai dosi dagat herbal ingredients kini kapi tambal kini dagat pa herbal kopi lebih ada balik masukin butik kado all senyong lugar Hard Max Extreme Coffee makapakos gan sa atong panglawas makapakos gan sa bidyon Hard Max Extreme Coffee available sa atong masukin butik kado all senyong lugar May buntag din Mabel Galios, usas mas naligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon
0: na tak, kay buntag na. Okay, tulad sa 56 minutos, manong kalabay ang alas 5 sa kabuntagon, alitas ng kapalaran. Pamita po matikaya ito ng i-hatagora o rada. Sa pagdak sa bulan, sa September 24, ang October 23, libra, adunay positibong kausapan sa iyong gibuwat, swerte ng mayroong color. It's extreme, ogbalo. October 24 to November 22, Scorpio, ayaw pagduwa-duwa sa imong mga desisyon, swerte ng male color, 259, Ogre. November 23 to December 21, Sagittarius, ang imong pagka, mabi-abihon kay makadawat o pagdaik, swerte ng male color, 387, Ogre, Ogre. December 22 to December 21, Capricorn, masugdan na ang taon-taon ng mga plano, swerte ng male color, 146, Ogre. Enero 20 to February 18, Aquarius, dili, magpadala sa kuminto sa uban, swerte ng male color, 572, Ogre, Lavender. February 7 ang tunmaraso 20 pieces ang imong maayong buwat. Mubalik kanimo, swerte ng imong color 694 og silver. Og kadtong atong.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Biasa saat sebuah bila bulan mikroskopi atau mikroskop sudah sepuluh albol bol farmasi SCN farmasi Desma Jan Butika Santo Niño. Alegria Jan Jan farmasi Sinopit farmasi Hidat Dilan Mikyor farmasi MPG Drug Store Roy farmasi Shilbo farmasi. Biasa lagi trik farmasi HNS farmasi Melapu Yok Sentron farmasi. Lalu dah bingkura farmasi Lisa farmasi. Butika Marga. Biasa teman-teman farmasi Sipura Hapi Kakak Kantra Butika Marga Mantelawan Butika Marga. Biasa teman-teman kita farmasi Sipura farmasi Sainis farmasi Apeja Krisya farmasi. Biasa Barili Aranji farmasi Marti farmasi Andri farmasi. Orwan Ed farmasi Lian farmasi Mokida Ama farmasi Alamila Bol Angkato Amigos Kopit Ogamigos Kapsol Dina Dapita.
2: Og dinhi sa Negros Oriental available sa batong amigos kopi o amigos kapsul sa tadang botika do all sa inyong lugar. Og dinhi sa lungsod sa Tiyasa available sa batong amigos kopi o amigos kapsul diha sa X Pharmacy, Tayasan Pharmacy og Angel Pharmacy. Good news, masikat sa users amigos kopi. Doon na po'y paraganaig empty box o empty blister sa amigos capsule. Sa promo 1 or sa unang promo, paraganaig empty box sa amigos kopi. Ang pinakadaggan, makadawat o gismel. Ikaduwa, 5 mil. Ikatulo, 3 mil. Ikaupat, 2 mil. Og sa ikadong promo, panaganaig empty blister sa Amigos Capsule. Ang pinakadaggan, makadawat og 50 kilos ng bugas. Ikadua, 25 kilos. Ikatulo, 10 kilos. O kana ang pabuhagay, gikan sa Amigos Coffee. Sa alang sa pangutana, pwede mo matawag sa mong numero 0975-503-3857. Muna inyong numero nga pwede nyo kontakog na may mga pangutan na. Kontak lang mo sa mga numero. Okay, Toras. Alas 6:00 na gid sa kabuntagon. Madali rin gid sa oras. Madali rin gid sa oras. Madali rin gid sa Dali rin gintang. Siya may dali, may. Dali rin tang mo panaw. Ay, giyon, masikat nga. Ano itong kinabuhi? Magkita kabalo. Our life is you don't know. You don't know what on sa man when. When you end. Okay, tara, salasay sa sigit sa kabuntagon. Gatong oras, gatong kratos sa Shibay, Sinchal Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran ng tambal. Sulay ang natural na pabagi. Pagpamasay, gamit ang Shibay, Sinchal Oil. Ang Shibay, Sinchal Oil, ini mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang maong masagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay adona kanilorek acid nga makita sa bisyo. Ya, plus lang kini sa piktado nga parte sa imong lawas, ubanan og masay. Shiva Essential Oil, ang plus nga umot og epektibo. Shiva Essential Oil, mapalit sa masuking botika og tindahan. Dinis sa longsod sa Tayasa, nabilabol ang itong Shiva Essential Oil diya sa Aix Pharmacy o Curie Pharmacy. Og diya sa Malaboyok, Cebu, nabilabol ang Shiva Essential Oil diya sa Bitsari Sari Store in front of New Malaboyok People's Palace. Og diya sa Barangay Bago, Tayasa, nabilabol sa batong Shiva Essential Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyak Labiog Karinal. Sir Boyak, good morning, Sir Yax! Kumusta, kumusta itong kabuntagon niya, Sir Yak? Sa to'y request mo, sir? Bye-bye, Istong. Si Istong ko na namilit na mo. Bye-bye, Istong. Atro pag kita niyong play. Lukuhan sa request sir, Istong. Si Istong. Nga gwapo hot. Dako lang og mata. Astra mga teachers sa Barangay Bago National High School. Pinanguluan ni Sir Makin Lindo, Sir Roy, Sir Dikong, Sir Philip. Og sa uban pang mga teachers diyan sa Barangay Bago National High School. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Bangon na.

0: bata kay buntag na. Ngayon, ang pagbangon, importante gid na para kita. Kita maka kaligo. Ah, sa atong mas chanty diya, ay makalimot pagkaligo, ah. Before you go to school, you need to take a bath every morning. You need to eat your breakfast. And don't forget to get your allowance in your parents. Ay, ay makalimot pagpangayo og allowance sa iyong kinikanan kay... Importante kinang allowance para inigpanahon sa recess na ay makapalit, mapakapalit kag pagkaon ang resulta tug abgapon. Sa atong mga estudyante diya, paningkamot yun mag-eskwila ha. Study hard yun until you finish in your education. Because education is very important in our life. Because education is the key. Dakito success. Kana-kanang edukasyon mo ko na yawi sa atong kalampusan. Naman po yung ubar nga nakaw mag-eskwila, nalimtan man ang yabi. Sige ramang nakandado raman pirme. Paman matuman ang pangandoy. Thank you, depende na po na siya. It's depend to your situation. Okay, ito na salasay sa istigid sa kabuntagon. Okay, ito na tayo paibalo masikat. Sa kapaibalo, sa kayabi, sa sakyanan, Toyota Wego, ang gituang naulog ni Antong Domingo, Agosto 2, sa may alas 8 sa buntag. Ang tag-iya, nagsugod og biyay, gikan sa Taroy, Tayasan, padulong kini sa Ayubo. Kinsa man ang nakakita sa maong yabi, paliog lang o gatod sa Tayasan Fire Station or diribanuan sa Star Radio. Adunay palipay ang makauli sa maong yabi sa sakyanan. Nagang salamat ang nagpasibya. Merci, Bagyo. Okay, sa ito nakita yabi masikat. Yabi sa sakyanan. Paliog lang turnover diya sa Fire Station or direba sa Star Radio. Sa makauli, adunay palipay gikan sa tag-iya. Sa umupunin ng yabi, di pa na mapuslan. Yato na rin sa Star Radio para makadawat pa mo ganti. Ganti or reward. Okay, ang English aning ganti, reward man. Ang Bisaya po sa reward, ganti. Tagalog ba? Ganting pala. You have a reward if you turn the key of auto. Auto vehicle. Hindi kong sing, ikaw na biuda. Kani mo gusto kang mabalik ba? Apan ako, taga-duha-duha. Negyon, I'm hesitant. Hindi kong sing. To back me. Okay, taras, alas 6:08 na gid sa kabuntagon. Sa tanan-tanan natong kay gala, aron nga naminaw sa Star Radio, mayong buntag, kaninyong tandaan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ang mamangon na ta kay buntag. Oras, oras na para mangmata. Oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Palag na kong mata, ang importante lang yun, makabuka. Dako na kayo ng gasa. Ikan sa atong labaw makagagaho. Onegyo masikat ka ng pagmata na ito sa size kabuntagon dako na kayo ng gasa. Onegyo nga magpasalamat kita nga kita nakamata pa. Nakapadayon patas pagtrabaho. Ana region. Mag-amping lang kita kanunay. You need to care you always. Because you don't know what happened in the distance. Be careful. Be careful your someone your future. Bisan aku Okay, terus selesai Stevie Negit sa kabuntagon di Estayasan Urgel Bisaya Manok may buntag ilang kandya ilang Joy Sorinyo, Jojo Sorinyo ilang Jessica Sorinyo Fighting Katipay ug Bibus Chan ug Gina Kamanso. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon at tak kay buntag na. Og dias barangay Gumintok may buntag ni Madam Jocelyn di Vertical Yaw. Malawad ang kir kayang ang Star Radio dias barangay Gumintok ayungon. Og dias barangay Tampukon ayungon may buntag usab ni Madam dia Madam Josephine Garces Aguirre ang tag-iyaw tagdumala sa Endless Life.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Madam Josephine, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon at tak kay buntag na. Okay, tora selesai cistigit saka buntag. Nababustigin na tutulah benar. Bukuran saka buntag. Hubog na menontahan ni. Makahubog kung pwede ding mag-yaw-yaw tas ha. Region nga murag di na magkadimawa to ang pinulungan ba? Unang atrog yung paningkamutan nga ma-proper agad ang atong pag-istorya, atong pag-deliver, proper agad kay pasig ingon niya tang hubog. Nga, tinood na bagyo. Okay, nais parang kay Poblasyon Tiyasan, may buntag ni Boss Gerjo Stabdos, nung iba na Mary Ann. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og diya sa Piso or HR Piso Office, may buntag ni Piso Manager, Madam Chris Miraveres. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og sa itong aman din sa lungsod sa Tiyasan, may line Mayor Bimbo Roberto, kaoban siyang Vice Mayor, Nonong Susana Roberto. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Boy, kanda Boyaks. Boyax Barbershop, may buntag niya Boyax Barbershop.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Nagmata na rin si Boyax Barbershop.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag ta. Og dias barangay magtotayasan, may buntag ni Pai RG Balasabas niya, nga usa na ka Amerikano. Sa Bayre, karon, Amerikano na akong buhok. Rag next year ni Bayre, mabalik na ko pagka Pinoy. Hey, I don't have ability to get or to change the citizenship. I stay in Pinoy. Pinoy ako, Pinoy tayo. Bayarji Balasabas, good morning, good morning, bye.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Di rata, bye, di rata mag-Amerikano, bye, kay Nara magutas Pilipinas, ya, lisod kayo. Atong ka-istoryana, yung mga Bisaya, Arabaya. So, need to talk a Bisaya language, bye. Okay, bye. Mag-Binisya na ko rin ako mag-English. May buntag ni Bay RG Balasabas niya ang gugma perming labas. Ay, ang iyang asawa, walang kakupas-kupas. Alang madam Tikya Balasabas, talang Toro Balasabas. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Huwag nung Juni Bainosa niya, mayong buntag.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Problema, ginis yung Juni Bainosa siyang radyo. Sa Mayri, ang sabay labing maayo, anay kong radyo. Ang problema, dyan ko, anay. Ako, nagwining ihatag ni Baykustan. Ihatag ng Baykustan nung para malipay po to. Katawa to, abot yun sa Ali. Alingag-ngag. Ang dianibus din do, Brinsilio, da sa sityo kang abukay, mayang buntag.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kada kauban siyang asawa si Madam Catherine. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Malang Boss Digoy da, Boss Digoy Rodias, Lampay Regi Rodias. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Huwag ni Totski da or Tito Tirano. Kauban siyang asawa si Bimbem Tirano. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Nakanis Totski ron, buotan na magiging siyang pagkabana siyang asawa. Muna hinungdan nga sweet kay siya, sweet kay sila sa iyang asawa. Bakit anak ko ni Stotsky, kauban si asawa, ga-holding hands, gini-pirme. Pagka-sweet God. Og sa pagkaon pa ni, muras lang chocolate. Chocolate. Katubang kwan ba? Tamison nga pagkaon ba? Monis na. It's like a chocolate. Ang dinis barangay Kabulutan, may buntag usab ni Kapitan Ayan Tirano. Kauban siyang kapikas sa kinabuhi by Garner. No, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ang sa tindira sa Torsinoan, silang Madam Jima Cabrera Rodias, Madam Kathleen Dama, Wilsa Ganaganag, Mikmik Bukingkito. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og di DJ Barek tina kumain bontag DJ Barek.
1: Bangun bangun bangun.
0: Ni Madam Chusi Grapa, good morning, good morning.
1: Bangun bangun bangun.
0: Og ni Consuela Simo Yosores, Madam Edna Tirano, og ni retired police major Marjini Tirano Yosores, good morning, good morning.
1: Bangun bangun bangun.
0: Mamangon na ta kay bontag na. Ay bontag usab ni Bay Manuel Bulahan. Atong higalay ni nga Perming Bulahan kay siging kadaw og swertres. Yun si Bay Manuel Bayre, kanay kong kwarta, wak na may kabutangan. Ako na gawin yung ihatag ni mo. Ihatag na ako, Bay Man, kay anda magtaganar ako nga mudawat. Kay kanay kong bulsa, dako pa kay bakante. Unay giyon, Bay Man, my pocket is have a big, big hand. So give me money. Okay, tara sa size 15 na gid sa kabuntagon na popos na ginatong tulungan pakurat sa kabuntagon. Wala may dalimtan, tingog mga ok-ok. Kanding may tingog. Asangalan sa atong station manager, Mr. Ayan Hanila Togs. Itong kabanan sa buwat, tandos na 28 sa bayar ni Bay Librado. Nga muhandos og madlaw, muhandos po og magabi.
2: Lamia, oy, ihandos pa, sige na.
0: Mia, oi kuno bay, handos pa bay. Og sa atong kabanan nga reporter handos 38 sa Sirbuyak, labyog kanina. Ako na lamingon atong alagaran ang labang makagagaw. Sa mas pag-alagad, kina din ni kanato. Og manapod po, magdungog-dungog lang yapon tagbalik. Sa inyong tag sa mga radio. Same time, same station only. Right turn your favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star. Sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio. Lasais. 17.
7: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
8: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
7: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio. Lasais. 19. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
9: Love you sa maayong panglawas. Love you sa maayong panglawas. Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang sa maayong panglawas.

Musta na usan? Musta ang inyong ipangbati karon diha sa inyong panglawas, mga higala? Nagantos baka mo sa inyong mga balatian, diha? Nagantos baka mo sa

Gala. Ay mo na ikinaingon, ang bana mo'y haligi sa panimalay. Huwag ang asawa mo'y tiguyog sa halig. Yung saon pa man pag himong haligi mga igala o tiguyog sa haligi. Kung nagsakit na tadiha mga igala. Unang importante gayod nga atog yung paliguno ng atong panglawas. Mga mama, papa, lulu, lula diha. Tungod kay unsao pa man ato pag-alima sa ato ang mga kabataan kung nag-aguroy na kita sa mga sakit.

Abutol ko na lang sa ginhawa ako mawala. Ay, ay, ay. Ola ka na mga ikala, no? Manang pait

au muna. Yeah.

Gumikan sa itong pagkamahilig, yung kayo, anong mga tamis! Oh, kinig yung tamis, mga igala. Huwag nito, ganahan yung kanuna yung mga igala. Ganahan yung kanuna. Kada ginato, kwan yung lahat, tamis, lamig, yung kayo!

Hoy, naunsa daw na nalay ko aning sakit nga diabetes, mga igala mo na mag-amping ta. No, mag-amping ta, mga igala mo na nga. Importante yun ang information, mga igala. Munang karong higayon na, ito ang...

Ilabi na ang mga pagkaon nga mahimong energy. Ang kining pagkaon nga mahimong energy, mga higala nga mo'y magamit nato nga aron dita maluya. Kini magong lawas, kung kita magong mukaon, mga higala, kana mga pagkaon, mga higala, mo breaks down na. Mamahimo ng glucose, kini itong ipangkaon, mga higala, ang atong lawas, automatic anang mo breaks down na. O, muhimo anang glucose. Glucose, mga higala, pinagi sa pagpurma sa sugar. O niya, mga higala, doon ay insulin. Kining insulin, mga higala, o sanika hormon. Gikan sa tong pangkriyas, mga higala, nga mutabang sa glucose nga mapasulod ngadto sa mga sili-

breaks down, imuunin ang glucose mga higala niya. Kining glucose, kining insulin mga higala, insulin hormone nga gikan sa tong pancreas. Muna'y mutabang mga higala nga ang insulin mga higala ipasulod na dito sa mga selula. Aron nga atong lawas, adunay energy mga higala.

timailhan nga timailhan mga igala nga aduna na kay diabetes na ka mga igala, diabetic na ka. O doon na tayo pipila ka mga timailan mga igala nga makaingon ta nga diabetes na gyud or diabetic na gyud ko. Una, sige kang uhaon, nya sige kang

ka nag-inom ng tubig, sige po kagpangihi. Balantayan na siya mga higala. Ikado ha. Dili masabtan nga pag us-us dayon sa toang timbang mga higala. O sige kaon mga higala, sige po kang ganiwa. O balantayan na siya. Ano yung katulo, kapoy, fatig. Ah, pertig yung kapuya yung mong lawas, sige yung kapuya yung mong lawas nga wala man ta ka mahago nganong gikapoy magmaayo sige. Ikaw pat nakahanap ng pananaw. Oh, bantay ta na mga igala no. Nakahanap atong pananaw mga igala. Oh. Labi na nang padulong nang maningil na pero nakahanap na tong pananaw. Maglantaw na to eh. Oga maningil na puno kay Elias.

kamot, mga igala, magbinhod na imong kamot o tiil. Murag na ay magsigig pang gulimok, mga igala, nga tingala ka, wak mapoy nangagat diring, wak mapoy nangagat diring pulgas o bunhok, mga igala, ano maning katul, mga igala, masabtan, mga igala.

sa balit, asan yung sugar lagom, kung ilog. Oy, log di rin na, oy. Basikulang na naglugo na yung ilog mo ng galago. Yeah. Ang uban, mailan, mga igala nga, kinitaas ng sugar. Kaya kanang ato ang liog, mga igala. Lahir ako ng puling, mga igala, o kanang lagom ko siya nga taas ng sugar. Banana, ang lantaong, kanamang, kanamang liog, mga igala. Lagom gani nga kayong kang di mapuni buling mga igala kasi hindi mapuni pang lugod.

0: Inosot ang pipila ka pa inumdum.
1: Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili dahi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity. 5 times beta-carotene. Rich in vitamin C. Pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Ayu! Ayu! Savon! Beauty Soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Savon Beauty Soap! Wala na may maingon! Kung dili, mauna jud! Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang Ayu Savon! Ayu Savon! Tinuod ni!
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu.
3: Okay, may adlaw na tong tanan tong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw no? Ipahila itong alan?
4: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to. Nakita na ako nga may alibiyo man. So makalakaw-lakaw ko, makadrive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
3: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
4: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
3: Testingan ba?
4: Testingan na gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo. Tunay gi pamatian. So kaloy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala koy kwarta, mangutang gyud ko. Mao ginay tinuod. Okay. So daghan kayong salamat.
3: Okay lang, salamat kayo sa imong pagigpulong.
1: Love you Boyax on air.
0: Sa papanag-uban mga higala, no? Kini ato ang tulumanol. Yatod ka na ito ni mga higala sa pinakabago karon o pinakakusgan na Pure Santhon Food Supplement. Ang gitawag na ito mga higala o Astasan. So, kagania mga higala, ito ang gihatag ninyo. Sa itimailan mga higala ng diabetic ka. O taas ka o sugar sa imong lawas mga higala. At akong giingon ninyo ang uban timailan na nasa ilok. Ang lagom ang ilok mga higala, dira sa liog mga higala, no? Maglagom ng liog. Unay o timailan mga higala nga taas ka og sugar, no? Lantawan na yung mga ilok diya og lagom kayo na. Kung lagom man yung di magkakutingin nga og hinamis, di magkakuhinamis kayo. Basig wala dyan ka kapanglugo na ko. Apan kung paminaw kayo mo mga higala nga. Still lang, hinamison, magyugay ko mga higala. Ala, lantawan na yung ilok diha o kining liog mga igala, maglagom na gaya na niya. Nang lahi, ragunis buling. Kana mo na indication mga igala nga taas na kag sugar mga igala. Paitra ba kailin taas kag sugar mga igala kay ilabi na sa mga lalaki mga igala? Sus, di na yun, mubarog mga igala. Bisa pagpakano ni mo kining silik si iho. Mingon na lang ng kaunsilik iho. Bisa pagkano ng tibok iho, di na yun, mutindog bay. Naman yung nakadelikado ang mga igala. Oh, labi na sa mga lalaki di ang mga igala nga. Taas og sugar, di na ko na mutindong ng ilahang. Muna yung kinaingon mga igala nga dungag katao pero unang namatay. Oh, na di ang mga igala nga atong likayan yun ang mga tamis mga igala sa mga mahimo yun. Mas maayo tubig na yun ito ang siging imnon mga igala niya. Ito ang imnan o kastasan. apay ka na mahimo na tong bisyo mga igala kaysa padala kita na mga tamis yun, no? Pero ka ng tamis nga pagmahal, okay ra na. O, karoon na ito isgutan mga igala. Unsaon na ito paglikay nining diabetes mga igala. Naroon dito mahimong diabetes. Unsaon na ito pag, usapin buhato na ito. Una is ato yung i-maintain mga higala. I-maintain ginato ang ato ang timbang. O kini man kung overweight ta, kining obese ta mga higala, maka-risk guni nga mo mahimot ang makasakita o diabetes mga higala. Muna ang ato yung paubusan na itong timbang mga higala. Ikadong ha, kinahanglan nga mukaon yung taog, mga pagkaon nga mga masustansya, eat a balanced diet mga higala. Sama niya ng mga pagkaon, mga prutas, mga utan, mga whole grains, lean proteins. Pero kini man kung nagdali ta mga higala, kapo yun yung pag-utan. Kapo yun yung pagkaon, prutas mga higala. Sabi nang nanarbaho ka. O wala kayo panahon nga mo, wala kayo panahon nga mo ha, mukaon pag-utan niya, mag-utan pa ka. Ulahin na ka. Malang ako ninyo, tumaral na ninyo na og astasan. No, ma food supplement nga astasan. Aron nga sustenidor kini nga tong lawas mga higala. May tong na ay dakog tay mga higala nga makaandam pag prutas, makaandam pag mga kaning mga utan. Ang problema mong kuno kanuna itang nagdali, ya karon panahon mga higala, mga tao nang dali ra bagyo sige. Munang ako ninyo, inyo na lang tumaran og astasan mga higala. No? Kay kompleto na ginasya. Ikatulo, exercise regularly. Oh, kanilig yung pag-exercise mga higala, mao gyud importante. Bisan man lang sa usa ka semana maka-spend ka og 150 minutes. Oh, maka-walking-walking ka. Sa pay mong buhaton niya nga paningto.

mangutang lang sa mamukaw lang sa tindirak tungang gabi kay mangutang ragilim no. Oray gidangat mga igala. Naring uban mangutang mamukaw lang sa tindirak tungang gabi kay mangutang ilim no. Oray mga igala no, muli parating lisura bito kayo mga igala niya. So padayon ta mga igala no, sumuto ang mga dapat buhaton. Oh, minus-minusan na to, maayo mga ani, occasional lang. Huwag di mang yun ta makalikay anang mo inom kita mga ilim nung magkahubog mga igala, occasional lang. Muna yung ginayong drink moderately. Oh, dili kay drink moderate yung kiri. Kay daga na kayong ginom mga igala, kadadlaw, stilan.

katapusan mga higala, kining atog yung i-manage ning ato ang stress. No, kining stress mga higala, maka-apekto kini sa toang blood sugar levels. Munang importante yun mga higala, na ito ang ma-manage ng ato ang stress. Kita naman kagadalaan ng ato ang stress mga higala. Pero ato yung i-balance mo na itong ginabuhay, dili kay magsigil lang kitag problema, sigil lang kita o kining focus di sa trabaho. Sige lang kita, uguna-huna mga higala kung saan yun meron madato ta. Wala, ulahin na din ata madato. Ano yun? Ayaw na mga higala. Ayaw na, mag-ambisyon na ng madato. Ulahin na. O, muna diyan mga higala, muna nga, igo-igo lang ato kung pag-inabuhi. Good?

muna nga atog yun nga batasanon kanunay ang pag-inom mga higala og astasan. Na duha or usa ngadto sa ikat duha, tulo. Pwede depende sa imong budget mga higala. So nganahan ka nga kada adlaw aron nga gaan ra imong lawas sa himsog ra ka, abtik ra ka. Pwede ra usa sa usa ka adlaw. So, ganahan yung ka nga mas mo improve pa, mas mo kuan pag imong lawas, pwede duha. Ya, mas maayo imno nimo na sa di pa ka mukaon mga higala. Munay tirada diha mga higala sa astasan. Kung dyan dito kayo mabalakan ining astasan mga higala, kay FDA approved ni. O sa itong mga igsuon niyang Muslim, ay mo kabalaka kay halal certified ning astasan. Munang walay kuya sa itong mga kaigsuon ng Muslim nga mo inom ni ining astasan mga higala. O kay halal certified ni. O ako nang sige balik-balik.

Wala kining astasan. Wata ang kadlukan na ni kay FDA approved ni. O halal certified mga higala. Ano na nga ito yung gahinan itong lawas ha? Kay... Ah, muna yung ginaingong gasolina. Usa ka litro ra. Pero kining... Kining to ba mga higala? Upat ka litro sa nag-driver? Upat ka litro naman. Upat ka galon sa driver? Still lang, no? Nawagalit ay gipalit nga food supplement alang sa itong lawas mga higala. O nang ako, nag-auhag ninyo niya. Ilabi na sa mga tao, ng mga busy kayo sa kinabuhi, mga igalang. Wag yun, mamiyo. Wag yun, mapresidente. Silang gabisi. Tumari ng inyong lawas, mga igalang.

panginabuhi, mga higala. Ako ninyo, palitra mo ng astasan sa mga butika, tumara ninyo, solve na, mga higala. Luwa tayo ngayon kabalak, Ananias, kung gingon ninyo, kay FDA approved ni, o niya halal certified ni, mga higala. Ngayon yung panahon na karoon nga grabe ka crisis, mga higala, grabe ka crisis,

ato ng palikuno na tong lawas pinaagi sa pag-inom o astasan, mga higala. Wala kita'y oras, mga higala. Yan na lang si Buyaks Labyog. Mingo na lang kaninyo. Ang pingay mong lawas kay Moronay Puhuna nato sa inadlaw.

0: ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta piperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000010644491.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Hanap mo ba hard sa performance, hard sa gana, hard sa sarap, lakas to the max?
8: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
7: Hard Mama.
8: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
7: Mag Hard Mama. Extreme na.
8: Dragon Fruit Plus.
9: Enrique Torra. 72 years old. Nakuha na akong lawa, kaya nawa akong pangapoy niya. Kaya na itong high blood, diabetes. Kung lawa ra ko ano lagsik nakaturn ni ang kanang babaka suway gin naman na pag suway sad mo kay mausab ra yung lawas ug lag ma dili mo kapuyon kana lag
10: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Payong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
12: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud imong suway Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
13: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
14: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
15: Jonel Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana.
16: This is Amapola Broadcast.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa inyong na lugar. Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
2: Ako si Larry Larmia, kapagay po ng Kagayari Oro. Nakasuway po sa pagamik sa Wonder Animal Vita. Okay, kaya na ako mula batin dabay lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko testing sa Wonder Animal Vita. Ako laban naman na bigyo hinay man ang pagdap ko. Pero pagsalay kin ako aming Wonder Animal Vita, dabay lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vita, ako gabing i-recommend sa tanami nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ng Wonder Animal Vita.
1: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Ako si Emily Rawan, taga Porcono, kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Alin. Nagpalit ko ng non-stoffish o lili lang ng stoffish. Apil pa ang Cervicare, ng capsule. Kay Mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati magun na ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko mag balik-balik sa doktor apan tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Alin nga kining Cervicare o non-capsule. May nagyan akong panginaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Alin. Salamat kayo, Ma'am.
4: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kaya doon na namian akong rauti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Salamat ako gali kay Doc Ramil Oy sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mapakala sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
6: Ako ay Roseline Mendulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, kagabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
8: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera man akong kita ang drive ko. Badi size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon mo tag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
5: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabilis sa mga butika.
10: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
11: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
12: Feel the music, Star Radio.
13: Oras sa Star Radio, alas 7:04.
14: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor.

0: students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind capsule.
1: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
0: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Hi, noon sa maning atong panahon karon, dili na masabtan ng atong klima ro?
3: Noon sa kidara, Brad, yung nagbagulbul man ka?
2: Makalagot mga Brad, dili niya ta kasabotaan ng klima na ato ron.
3: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
2: Ha? Ang sama na?
3: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
2: Nya, may kagayunan pa nga mubalik kita sa normal, ani?
3: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
2: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
3: Let's save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
4: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
5: Uy, do! Karoon sa mga naabot to? Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
6: Iyay ka, so na karoon, natay pang latay sa alamre, ani Ron.
5: Wala na doon kay dugay na kuniundang ng bisyo, ha?
6: Uy, anong undang mga? Ano kang sinakaw?
5: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsige ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na to ang atong nasod aron nga magmuoswagon og dili piligrupoyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mitibog pamilya.
6: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa makadik-adiktan.
5: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal nga druga. Aron kaugmaon mo o sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
4: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
7: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
9: Feel the music, Star Radio.
10: Oras sa Pilipinas, alas 7:09.
11: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
12: Handos balita.
11: Handos balita.
12: Muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilimban. Matag karunog unya.
11: O karon, aniya kining tighando sa atong mga

0: Balita. Balita.
1: Mga kahandos, bisan kabus kaman, apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita.
1: Kineng maong tulamanon nga Handos Balita, dungan nga madunggan sa tulog ka mga Sibianan nga mao ang 98.1 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weblay.com.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Farms Call Star Radio, mga Sibianan nga mo'y tinubdan sa mga labas og tinuod nga mga balita matag karon og unya.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Kramen sa Pilipinas mikonhod og 36.12% niyatong bulan sa Hulyo.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines. PCRP seminar sa Tayasan matapos karong adlaw, aron mapalig-on ang kaandam sa mga barangay batok sa kalamidad.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Coconut Development Officer Darrell J. Emperado sa Philippine Coconut Authority sa Negros Rental og Sikihor nagpahibalo kabahin sa umaabot nga mobile and health services nga ipahigayon diri sa Tayasan karong September 1 alang sa 300 ka mga mag-uuma og lobe nga nagikan sa 7 ka mga barangay nga nahisakop sa geographically isolated and disadvantaged areas kun Chida.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Mayor Ben Barberto may pahibalo silang gimitingan sa mga department heads sa LGU Tayasan niyatong Lunes.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Election Officer Mark Concepcion Asintista sa Kumelek Tayasan naghangyo sa mga mukandidato unya sa BSKA nga mopile dayon sa panahon sa piling sa CUC.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Chauffeur Caravan Tayasan 2026 ipahigayon karong umaabot Agosto 14 nga maghatag og higayon sa lokal og versus nga mga trabaho.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Lebreng espesyalistang medical consultation ipahigayon sa Tayasan Primary Care Facility ugma Agosto 6.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Pelsis National ID Registration ipahigayon sa mga naglalaing lugar sa Tayasan.
0: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Philippine Coast Guard og LGU Tayasan nagpahigayon o coastal clean up drive sa barangay Matuog karong buntag.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Dakbayan sa Baes magpatuman og temporaryo nga road closure atol sa opening salvo.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Sa Canlaon City, top 7 most wanted sa rehiyon na dakban.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Pax Silica Project nagdala og kabalaka sa mga katutubo sa Tarlac tungod sa posibleng pagkawala sa ilang yuta.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Senador Ches Escudero nagsugyot og balaod noon nga pagdili sa mga ads sa sugal.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Trump nagpahimatngon sa katapusang tsansa sa Iran sa dili pa ang decapitation samtang US State Department magpasira og 5 ka embahada o konsulada sa gawas sa nasod.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Sitwasyon sa US-Iran talks nagpabiling dili sigurado.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Senado may pasidungog kang Alex Yala Human mahimong champion sa Mubadala DC Open.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: British trip hop band nga Massive Attack gididaan sa Singapore human sa papakita og bandila sa Palestine sa ilang konsyerto.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Headlines. Handos Balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Maukad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Handos balita, handos balita.
1: Nga gihandos kana to sa astasan.
0: Handos balita, handos balita.
3: Nagigala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dali ra ko ubohon o ganap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
0: Handos balita, balita.
1: Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan gikan dere sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
0: Handos balita, handos balita.
1: Adlaw karong Miyerkules, petsa 5 o ikalimang adlaw ni maong bulan sa Agosto tuig 2026.
0: Handos balita, handos balita.
1: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga mausibus ayan, Aniela Hato, oban sa mong teknisi nga usa-usab kadichi nga si Byres Renew.
0: Handos balita, handos balita.
1: Uban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38 Boyex Love You Grinal, Handos 42 Handos Icon, Handos 25 Mary Claire Babor, Handos 78 Jessica Micalio o Handos 24 Abdul Karim Salis. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98 Byroni by Librado.
0: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
0: Handos balita, handos balita.
1: Buhandos na kaninyo sa mga lab asog tinuod nga mga balita matag karon og unya.
0: Handos balita, handos balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7, 17.
0: Handos balita, handos balita.
1: Mga kahandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. At una karon nga aninaon ang sitwasyon sa itong panahon. Gikan sa Pag-asa Dabagete, atong dawato ng report ni weather forecaster Andrea Balasabas. Ma'am Andrea, kumusta karon ang kahimtang sa tuwang lakat sa panahon dinhi sa tuwang lalawigan sa Negros Oriental o may buntag diha kanimo.
0: Handos balita, weather update.
5: Kini ang atong latest weather update karong adlaw nga Miyerkules, August 5, 2026. Kagahapon sa hapon malusaw na ang LPA nga si Kanhi Dagyong Luwid. Samtang ang lahing LPA na atong gimonitor sugod gahapon sa buntag, mas nikusog pa o mahimo nga usa ka hingpit nga bagyo pagabi is alas 8. Ug pagkakaron usa na ka tropical storm as of 2 AM karong adlaw. Ginganlan kini og maymay na may international name na Fujira. O kini mo'y ika-tracing na bagyong atong nasinati karong tuiga. O lahi ni nakita sa gilayong 170 kilometers, kasadpan, amihan ang kasadpan sa Baknotan, La Union, na may gitus kong sa hangin na 65 kilometers per hour, doon sa sentro o pag-brush na maabot sa 80 kilometers per hour. Kini ang pag-irog ni inyo sa habagatan sa dakang direksyon. O base sa forecast track, mairog sinipasilangan diin mulan fall ang sentro ni inyo sa may Ilocos Sur, o La Union unya sa hapon o gabi. Mosubay kini sa northern of central Luzon hangtod ugma og human muhinay balik nato sa tropical depression category ugma sa buntag og posibleng mahimo na lang usa ka LPA pagkahapon o gabi. Sa laing bahin padayon gihapon natong gi-monitor ang bagyo sa gawas sa Philippine Area of Responsibility na dunay international name nga Dolphin. Nagpabilin kini sa typhoon category. Ulahing nakita sa gilayong 1,845 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Nagikusgong sa hangin na 165 kilometers per hour o sa sentro o pag-brook na maabot sa 205 kilometers per hour. Nag-irog sini sa kakusgong na 20 kilometers per hour sa kasadpang direksyon. O base sa latest analysis, tunay posibilidad na mudaplit o musulod ni nga bagyo sa Philippine Area of Responsibility karon o ugmang adlawa usa posible nga magtaas og wind signal sa may Batanes area. Although ubos ang tsansa nga maglandfall ni sa atong nasod, mahimo gihapon nga pakusbo niini ang habagat nga maoy nakaapekto karon sa Southern Luzon o Western section sa Kabisayaan. O padayon nga makaapekto o magdala og mga pag-ulan labi na sa western part sa atong nasod sa sunod nga mga adlaw. O para sa atong localized weather forecast, ang lalawigan sa Negros Oriental lakip na ang Dumaguete City, makasinati kita og panagsang mapanganurong ngadto sa madagtumon nga kalangitan. Ug dunay tsyanta sa isolated nga mga pag-ulan, pagdalugdog ug pagkilat sinabi na sa hapon o gabi tungod kini sa localized thunderstorm. Para sa kahimtang sa hangin o kadagatan, sarapan na pagguro sa hangin gikan sa habagatang kasadpan ang magpasulabi sa tibuok lalawigan sa Negros Oriental din kasarangan o pab ang pagbalod sa kadagatan. Wala inuwi na kaalsa nga gale warning din sa Negros Oriental apan mag-amping o bili mo kumpiyansa ang atong mga kaigsoonang mananagat sinabi na itong mga nagamit o gagmay sa kinang pangdagat. Ang atong pabaybayunan mabunas unya sa alas 9:04 sa buntag ug dunay gimug-on nga 0.6 meters samtang mutaog unya sa alas 2:49 sa hapon nga dunay gitas-on nga 1.2 meters. Ang forecast temperature nato karong adlaw gikan sa 25 to 32 degrees Celsius ug ang atong adlaw magsalop unya sa alas 6:09 sa hapon ug musilang ugma sa alas 5:38 sa buntag. Gikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete Weather Station, kini si Andrea Balasabas, daghang salamat ug maayong adlaw.
0: Handos Balita, Weather Update.
1: Daghang salamat Ma'am Andrea Balasabas sa imong weather update.
0: Handos Balita, Handos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:21.
0: Handos Balita. Balita. Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
1: Mga handos, kinimusunod nga mga balitang lokal. Gihandos kanato sa mas gipakusgan o mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos ng ita baka mo sa herbal capsule nga barato o epektibo. Ayaw na kabalaka kay anena sa itong mga suking butika. Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung dinilik kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gid ka mo nga makatumar o ayaw hulata nga ang imong lawas mo bigay panalip dagyod sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule inabagan sa alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan pagbaton o arthritis sa banpang nga mga balatian, kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungan lawas sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang alkasi nga mo patinaw sa nahanap ni mong mata sa alkasi protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busa sa pay gilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw og inyong mabatsyagan ang alibyo og kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee? Ani ana gipilaila ang pinakabektibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Gabi Max with Insulin sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog tilawi disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Gabi Max with Insulin. Mapalit sa mga butika dire sa tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Mugama sa mga furniture. Platira, katray, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench, divider. Mumulting motor na makarving. Mga repair sab sila sa mga salasets. Mudawat usab sila kung kamo. Magpapintal sa inyong mga balay. Pinagi sa pagyawan system. Nga with or without materials. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o goo. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan. Gaya pa nag-iya o gidumala nila ni Jefferson T. Booking Kito, Joffrey Booking Kito. SA Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o facing supplies. SA Enterprises, ang ilang branch 1, naimutang sa Bulangata Street, o ang branch 2, naimutang diha sa Bramo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlan Kalom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko, nga sila si JR Bingkoy o Jericho Palagtio. Branch 2 chief mechanic, Rojico Kayakap, o assistant nene, nga si John Lyle.
0: Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:24.
0: Handos balita.
1: Sa detalye na sa itong mga balitang lokal.
0: Handos balita.
1: Kremen sa Pilipinas, mikunhod og 36.12% niya itong bulan sa Hulyo. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng reports ni Handos 38, Boyex Labiog Karinal, gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyex, lasigi Handos og Labiog sa mga balitang lokal.
0: Handos balita. Report.
6: Live. Report. Salamat pundo ko itong sugit pa minu. Mi usosog 36.12% ang krimen sa tibuok nasod niya itong bulan sa Hulyo. Kung ikumpara sa samang bulan itong 2025, kinisumala pa sa Philippine National Police kung PNP. Si PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. nagkanayon nga 2,209 ka-focus crimes ang natala niya itong bulan sa Hulyo, mas ubo sa 3,458 kakaso sa samang panahon sa miyaging tuwing. Ang focus crime naglakip sa pagpatay, homicide, physical injury, rape, robbery, thief, motor vehicle thief o motorcycle thief o ang tanan ng mga kategorya na katalog pagkunod ng gipanguluhan sa pagpanglugos nga nahulog sa 56.93%, gisundan sa pagpangawat sa mga salakyan na doon ay 46.15% o pagpangawat sa motorsiklo sa 42.59%. Nanukad digan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyanan nga may tinugdan sa mga labas ug tinud nga mga balita. Matagaruno gunya. Pires Handos, Rwanda, Utso. Buyax, love you, Gana. Ripon.
0: Handos Balita. Live report.
1: Daghang salamat Handos 38, Boyex Labiog Karnal, si mga balitang lokal.
0: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:27.
0: Handos balita.
1: Sabog pa dayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal. Handos balita.
1: Matapos na karong adlaw Agosto 5 ang tulo ka adlaw nga seminar og training nga gipahigayon sa Kalahi Sides panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project o PCRP sa Municipal Trading Post sa lungsod sa Tayasan. Gabong adlaw Agosto 4 gipadayon ang ikaduhang adlaw sa mga kalihukan nga nagtumong sa pagpalig-on sa kahibalo o kapasidad sa Municipal Resilience STEM o MRAST o Barangay Resilience STEM o BREST nga sanatad sa Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation o DRR CCE. Lakip ang Community Resilience Implementation Process o CRP. Gilauman nga pinaagi nini, mas mapalig-on ang pagpangandam sa mga barangay o mas mahimong epesyente ang ilang pagtubag sa mga kalamidad o ban pang mga emerhensiya nga mahimong resulta sa pagbag-o sa klima. Gitambungan ang seminar sa mga punong barangay, mga voluntaryo sa komunidad o mga department heads sa lokal nga pagkagamhanan sa Tayasan nga kabahin sa Municipal Resilience Team. Samtang gipadayag ni Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III ang iyang hingpit nga suporta sa programa nga iyang gihulagway isip usa ka mahinungdanong lakang sa padayon nga paningkamot sa lokal nga pagkagamhanan aron mapalig-on ang kaandam, kaluwasan o kalig-on sa mga barangay batok sa mga kalamidad o sa nagkadaghang epekto sa pag-usab-usab sa klima.
0: balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
1: Ibutiag ni Coconut Development Officer Darrell J. Empirado sa Philippine Coconut Authority sa Negros Oriental o Sikihor nga ang PCA mupigayon og mobile and health services diha sa Tayasan Kabay Court karong September 1. Matod ni Empirado, kining kalihukan alang sa 300 ka mga mag-uma og labi gikan sa 7 ka mga barangay nga nahisakop sa geographically isolated and disadvantaged areas kung Chida. Gisikutan usab ni Empirado ang kabahin sa Cusco o mas na ilang coconut farmers scholarship program o guban pang mga programa o benepisyo nga mahimo nga mapahimuslan sa mga kwalipikadong mag-uuma o globe. Alang sa kompletong detalye, ania ang mga panaghinabi ni Coconut Development Officer Darrell G. Empirado.
0: Andos Balita Interview.
7: Adlaw ako dahil si Darrell J. Empirado saka Coconut Development Officer sa Philippine Coconut Authority, Negros Oriental and Sikihor.
8: Mm-hmm. Pwede ito sa'yo, sir, sa mga kalihukan yung ipatuman rin sa lungsod sa Tiyasan?
7: Thank you, sir. Sakto kayo, sir. Kay karong September 1, 2026, there is a municipal gymnasium sa Tiyasan na tayo paghimuon nga mobile and health services. So, mura na siya, medical mission. Natay approximately 300 na coconut farmers priority participants under dependence. Gika na sa ato ang GIDA areas which is geographic, isolated, and disadvantaged area nga gi-declare po na sila sa DSWD. Or sa mga sandalo, gitawag na sila o ILCAP. Ang atong priority nga barangay nga na-declare sa Tiyasan, natay pito kabuo kana ang Bago, Maglihi, Dalaupon, Pinalugnan, Gingkalaban, Pinukawan o Banga. So bali, muna ito ang priority nga participants para sa to ang mobile and health services nga pag-aimoon karong August 13, September 1, sorry sir, September 1, 2026, which is kinahanglansad nga rehistrado sila sa to ang NCFRS or National Coconut Farmers Registry System. So ang mga services na ma-avail na to ana na by optical kanang sa mata, libre nga glasses sa atong mga especially katong mga senior na to no, tapos tay dental cleaning o extraction na siya, natay general check up aside ana nasad day ECG, chest x-ray, blood chem, ultrasound, and many more. So, muna siya yung mga services na ma-avail nila sir, sa umalabot nga mobile health services karong September 1 dito sa Tiyasan.
8: In caso, sir, dili makabot ang 300 ka mga participants sa gitumbok na 7 ka mga barangay, doon ay backup, sir, makuha mong lahat ko ng barangay.
7: Sakto, sir. Among priority, katong 7 ka barangay. Amo nang paningkamutan gid sir na ang 300 ma-cover gid na sa 7 ka barangay nga kung naisgutan. Pero naamong ko'y mga dili malikayan nga mga tendency like tayo mga lakaw, importante nga lakaw ang atong mga participants, na tayo gitawag o sa tawag ana, advance nga kanang ipang tapok ng mga tao. Kasi kung dili mo abot ang mga participants, natay mga iandam dari sa dool-dool na barangay sa to ang municipality sa Tiyasan para mo cover up, para lang mapuno ang ato ang 300 na participants.
8: Gawas sa medical mission, sir, yung patuman, doon naway laing programa ang PCA, sir?
7: Sakto, sir.
8: Kama sa ato ang scholarship sa mga estudyante sa mga mag-uuma o globe.
7: Thank you, sir. Aside sa ato ang mobile and health services, which is appeal na siya sa ato ang CFIDP programs, no? Karon ang atong mga programa sa CFIDP, sa PCA, or ang Coconut Farmers Industry Development Plan, una sir, sa imong disgutan, ang scholarship, natay gitawag o Cusco Scholarship or Coconut and Their Families Scholarship. Kana siya, maka-avail taana kung registrado ta sa NCFRS. Ang NCFRS, sama sa DA, sa PCA, natay gitawag sa DA, RSBSA, sa PCA, ato ang NCFRS. National Coconut Farmers Registry System, muna'y basis na to sa ato ang pag-implement sa atong mga programa sa PCA, gikan sa pagkatag mga siblings, abono, hospitalization, scholarship, kinanglan in CFRS registered ka. So sa scholarship, natay, ga-open na nga to ang scholarship contract check. Mo close siya sa August 31. So ang inyong process, Ana, is kinanglan mong mukuha o PCA certification, tapos i-visit ninyo ang Facebook page sa to ang CHED Negros Island Region. Kaya ga-post na sila na dito ang link, tapos dito lang ninyo i-post ang mga requirements. Mga requirements sama sa birth certificate, PCA registration, mga cards, Form 3A, proof of income, and minimum. So courses nga itong i-offer sa PUSCO is more on agricultural related courses. Ana dira ang BS in agriculture o katong mga agricultural native courses.
9: Sige sir, sa mga lang mensahe alang sa mga mag-uuma sa lubi.
7: Ang atong mensahe sa mga mag-uuma sa lubi is daghan kayong salamat sa itong mga mag-uuma sa lubi, no? Kay base karon ang ato ang average is no, nasa mga 50 plus, pero padayon gyapon sila nga nag-ikad or nagkuan sa lubi. So ako lang mensahe is ang PCA is anaalang kanunay nagatabang sa ito ang mga mag-uuma sa lubi para mapalampo ang ato ang sektor sa agrikultura, specifically sa ato ang mga kalubinan. So sa ato mga mag-uuma sa lubi nga wala pa kaayoy awareness or kaibalo sa ato mga programa sa PCA, pwede ra mo nga mudool dere sa DA Tayasan, kinaaram ako din eh. Pwede ra po ko ninyong i-contact sa kuang Facebook account, Darren J. Imperado. Tungod kay daghan pa karon sir ang mga mag-uuma sa lubi na wala pa nakabalo sa itong mga programa, especially sa NCPRS. So sa mga mag-uuma sa lubi nato dira ang PCA na alang kanunay nga mutabang kaninyo pinagi sa ito ang mga programa nga ihatag alang sa inyong kalambuan. So, morto sir.
0: Handos Balita
1: Interview.
0: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7.36.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Sabag pa dayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Malampusong gipahigayon nitong Agosto 3 ang Department Heads Meeting sa lokal nga pangagamhanan sa Tayasan ubos sa pabangulo ni Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III nga gihimo sa Roberto's Ancestral White House sa Poblasyon Tayasan. Kung unsa ang gibitingan sa mga Department Heads sa LGU Tayasan, ania ang mga panaghinabi ni Mayor Bembo Roberto.
0: Handos Balita
1: Interview.
10: Hello, my good talk na itong talan. This is a first month meeting of all department heads, not all, but selected department heads from LGU Tayasan, so that we can address their concerns and updates of what is happening to their respective departments and activities, especially the COMELEC, the BSK is fast approaching, Barangay SK election is fast approaching this November 2, and we have a series of programs that the COMELEC will be implementing, including the gun ban, the ban of appointing somebody in the LGU, hiring, transferring of employees, and also the funding and the financial assistance, medical assistance, including the transferring of employees also, and etc. So that's why we have a meeting so that we can address this issues regarding the COMELEC IRR. So aside from that, I also asked the department head of the problems of our fuel supply and also the PNP, also the situation here in the municipality of Tayasan.
9: Atong kami nga kwan yo schedule nga medical mission sa bulan. Basta.
10: The coming medical mission. First of all, it is sponsored by the ACE Doctors of Dumaguete, which is composed of medical practitioners all in Dumaguete. And they will be sponsoring 300 patients for dental, farmers, and for medical examinations. And kani siya gibugda ni siya sa presidente nato sa maong hospital sa medical association nato sa Negros Oriental. Siya mo igapaigayo na ni with me and Vice na meeting ni dito ang Dr. Zuniga para pagpirma sa mga nila. Memorandum of understanding that they will conduct their whole year activities, medical mission, in accordance with their anniversary sa ACE Hospital. So, one year ni siya ang activity. Then, karon September 13, mag-medical mission dito sa Barangay Tambulan na bilog community hospital. So, dito tayo kayo ng consultation, medical consultation, dental, and deworming sa itong mga farmers. So, maunay update regarding sa medical mission.
9: Sige niyo, simulang yung saya, alas tanan mga tiyasan.
10: Okay, since dagan na kayo itong mga challenges, we have the ASF, itong mga sakit sa mga hayop na itong baboy, and we have also our ISI, kaya sa sugar cane, dagan po tayo. So we have lots of challenges in agriculture sector, especially agriculture sector. Then the government is trying to address it all by giving us allowances and subsidies so that we can adhere our expenses para sa buwang
9: Salamat
10: to more power to Star Radio.
0: Handos Balita
1: Interview.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:41.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Sabag pa dayon sa paghandos ng mga balitang lokal.
0: Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
1: Nagpadayon ang Commission on Elections o COMELEC Tayasan sa pagpangandam alang sa umaabot nga barangay o sangguni ang kabataan elections on BSKA nga gikatakdang ipahigayon sa November 2 ning kasamtangang tuig 2026. Today ni, giauhag ni election officer Mark Concepcion Asintista ang mga kandidatong panahon unya sa filing sa COC mobile dayon kini.
0: Handos Balita
1: Interview.
9: Ang sunod na itong timanan niyang pizza is mao ang September 28 to October 5. Kung siya magiging significant, kung siya may importanteng hitabuan niya, okay na siya ang pag-file of Certificate of Candidacy. Sa itong mga aspirants sa mga posisyon sa Barangay NSK, this is the period where they're going to file their COCs. Now, in this particular dates, akong gihangyo panawagan ako sa mga nagplano ng mudagan pagka pisyali sa barangay o sa SK nga kung mahimo o kusunada yung mobile file na but within that particular period hindi na tuhunap to nga adon tas katapusan mag-abot kaya lisod kaayo nga base na niya sa last day October 5 base na niya di na madawat ang inyong dokumento tungod kay kulang ang inyong mga documents. Kadua, basin unya og influx sa mga applicants on that day and then maabot mo sa cut-off period. So, yan yun ako nga aron dili mapikhan kung determinado na gimong mudagan, dagan mo bisag magsugod tas September 28 file na mo dayon especially tas remember nga ang barangay SK elections in a particular barangay unopposed at ibutang walay kontra ang line-up na is
11: pila man 16 pito ka kagawad o sa kakapitan plus SK another number of bags. So dili na to malikayan nga daghan yun ang file anang panahuna kay per barangay man niya to consider ang atong lungsod has naasyay 28 ka barangay. 28. So more or less ubay-ubay yun ang posibilidad nga mo dagan anang mga panahuna. So hangyo na ko sa tanang interesado dagplano nga disidad na mo dayon umahimo bisita mo daan sa among opisina para makakita makakuha mo daan og form sa atong opisina para ma-fill upan na ninyo unya sa wapay panahon nga pag-file you visit us para mag-check na mo kung sa insakto ba yung dokumento nga gidala aron inig-abot dili sa opisina andam na kumpleto na yung dokumento kami igo lang mag-release mag-stamp sa inyo mag-accept sa inyo ang inyong mga COC. So again katong ang mga aspirants, please do not hesitate to file kanang on time nya dito dili ato buto nang atong kinaiya nga unya ra sa last day and then kani po siya nga period muni pagsugod nga kanang atong mga kandidato pag file nila makonsider na po na sila nga candidate. So musulod na ang bawal pagpangampanya kanang mga pizza hangtod na sa katapusang kuan katapusan nga kaning period nga naay limitations until musulod ang campaign period.
0: Andos Balita
1: Interview.
0: Andos Balita. Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:45.
0: Andos Balita. Andos Balita.
1: Sa pagpanayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita.
1: Maayong balita alang sa mga nangitag trabaho, naghiusa ang Provincial Employment Services Office sa Negros Oriental, uban ang Department of Labor and Employment Condoli ug ang lokal nga pangagamhanan sa Tayasan, ubos sa pagpangulo ni Mayor Susano Antonio Bimbo de Roberto III ug ang Piso Tayasan nga gipanguluhan ni Piso Manager Chris Ramirez sa pagdapit sa tanang job seekers sa Job Fair Caravan Tayasan 2026. Paghimoon kini sa umaabot nga Agosto 14. Magsugod sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon adiha sa Municipal Covered Court ning lungsod sa Tayasan. Abli ang kini alang sa mga nangitag lokal o overseas nga trabaho. Gilauman ang pag-apel sa nagkalandaing mga employers nga maghatag og higayon sa on-the-spot interviews, immediate hiring opportunities o application assistance. Yawag ang mga aplikante nga magdala og daghang kopya sa ilang updated resume, mga sertipiko sa trabaho o training kung anaa, passport o NBI clearance. Apan, bisan walay passport, mahimog yapon nga maka-apply. Kinahanglan usab, magdala o information sheet alang sa mga ex-abroad applicants. Bullpen o mga valid ID. Bukas kini alang sa mga bagong graduado. Katupod nga nangandoy o bagong karira o sa mga gustong manarbaho sa gawas sa nasod. Alang sa dugang higayon sa trabaho, ayaw kalimot sa pagtambong sa Job Fair Caravan Tayasan 2026 o ipahibalo usab kini sa inyong pamilya o mga higala nga nangit tag trabaho.
0: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita.
1: Ayong balita alang sa tanang Tayasanon. Mobahigayon o libreng specialist medical consultation ang Tayasan Primary Care Facility. Ugma, Huwebes, Agosto 6, sugod sa alas 8 sa buntag, hangtod sa alas 3 sa hapon diha sa Tayasan RHU. Manguna sa mga libreng serbisyo si Dr. Archeles Fonferrada, usa ka obigay ni nga muhatag og konsultasyon alang sa mga mabdos nga dunay high risk nga pagmabdos ingon man sa mga kababayenan nga dunay problema sa matres, ovaryo og cervix. Apil usab sa mga kalihukan si Dr. Monina P. Fonferrada, usab sa kung usa ni siya ka pediatrician nga muhatag og libre nga konsultasyon alang sa mga bata nga nag-edad sa 19 anyos paubos. Yawag ang tanang nga residente sa Tayasan nga Pimuslan inimahigayon aron magkapakonsulta ang ilang kaugalingon o ang ilang mga anak ngadto sa mga espesyalista nga walay bayad. Sumala sa Tayasan Primary Care Facility ang sayong nga pagpakonsulta o pagpa-check up mao'y usa ka labing nga epektibo nga pamaagi aron malikayan ang paglala sa mga sakit o mapadayon ang maayong panglawas sa matag pamilya.
0: Balitang lokal. Andos Balita. Andos. Handos Balita.
1: Ibahigayon sa Philippine Statistics Authority o PSA sa pagkikambayayong sa lokal nga Civil Registrar Office sa Tayasan, ang PILCIS National ID Registration sa nagkalilaing barangay o lugar ning lungsod sa Tayasan karong bulana sa Agosto. Sugod sa Agosto 10 hangtod 11, ang registrasyon ipahigayon sa Barangay Bago. Sa Agosto 12, anak kini sa Barangay Hilabangan. Samtang sa Agosto 13, ipahigayon ang registrasyon sa Niya Tambulan. Padayon usab ang registrasyon sa Agosto 14 o 15 sa Tayasan Covered Court aron mahatagan og higayon ang dugang pa nga mga residente nga makapalista. Giyawag sa PSA ang tanang kwalipikado nga mga residente nga moapel sa PILCIS National ID Registration o magdala sa mga orihinal nga gikinhanglang dokumento alang sa husto nga verifikasyon sa ilang identity o identidad. Ang PILCIS National ID usa ka nasudnon nga sistema sa pag-ila sa identity nga nagtinguha sa pagpasayon sa pag-angkon sa mga serbisyo sa gobyerno o pribadong sektor pinagi sa usa ka kasaligan o opisyal nga identification card.
0: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
1: Nagtinabangay ang Philippine Coast Guard kon PCG substation Tayasan ug ang lokal nga pagamhanan sa Tayasan sa pagbahigayon og coastal clean up drive karong adlawa Agosto 5 sa Barangay Bato ug Tayasan nga gisugdan ganihang alas 6 sa buntag. Ang kalihukan pagapangunahan kon gipangunahan ni substation commander Sanjay Nidia sa Philippine Coast Guard substation Tayasan og ni Mayor Bimber Bertu sa LGU Tayasan. Misal mo tusab sa mga kalihukan ng mga personnel sa MDRRMO office ng ipangluhan ni MDRMO Ramel Guardario, insab ang mataga Menro, taga Sanitary Landfill, Bureau of Fire Protection Tayasan og uban pang mga personalidad sama sa mga barangay opisyal sa Matuog og mga residente sa nasampit nga barangay og uban pang mga ahensya sa gobyerno. Kabahin kini sa padayon nga paningkamot sa Philippine Coast Guard sa pagpalig-on sa maritime safety, pagpanalipod sa kinayahan o pagpreserba sa mga kahinguhaan sa kadagatan. Tumong sa clean up drive, ang pagpaminos sa dili husto nga paglabay sa basura nga mahimong maanod ngadto sa dagat ug mahimong hinungdan sa marine pollution. Ilamon usab nga paagi nini ang mapalig-on ang kahibalo sa komunidad sa responsableng pagdumala sa basura ug mas malig-on ang panaghiusa sa mga ahensya sa gobyerno ug lokal nga komunidad sa pagkatiman sa kinaiyahan. Sugdan kon nga gisugdan na ganihang alas 6 sa buntag among kalihukan diya sa Matuog. Lakip sa mga buhaton ang pagkolekta, pagsala ug gusto nga pagdumala sa mga makuliktang basura. Samtang nag-auhag ang Philippine Coast Guard sa aktibo nga partisipasyon sa mga voluntaryo ug mga hingtungdan aron masiguro ang kalampusan sa mga inisiyatiba ug mapadayon ang pag-amuma sa limpyo, luwas ug malungtarong palibot sa lungsod sa Tayasan.
0: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:52.
0: Handos balita. Handos balita.
1: Mga kahandos, kadto mao nga mga balitang lokal, yandos kanato sa Herbsmith Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, U8, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Reban Capsule, Reban Choco, Tawa-tawa si Sabi Kermi Gaman o Alina Beauty Shop. Ang diin, madungog rin sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga sincerely at the Arlene sa may alauna median dakna sa hapon o paghuman. Musunod ayon ang Balong the Great.
0: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang provincial. Handos balita. Handos balita.
1: Ganyan mo sunod nga mga balitang provincial.
0: Handos balita. Handos balita. Balita.
1: Ihandos ka na to sa D3 RB Store 1 and 2 o RDB Met and Fish Bindur. Nagbaligya sa mga groceries para panagun ang mga kinahanglanon sa Panimalay. Engon man sa labas yung mais daw garni. Ang D3 RB Store 1 na himutang diha sa Bulongata Street ubusan sa Tayasan Public Market, samtang ang D3 RB Store 2 ana diha sa National Highway corner Brahma Street Poblacion Tayasan, ug ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 ug 10. D3 RB Store 1 and 2 ug RDB Meat and Fish Vendor gay panag-iya o ginumala nila ni Roselyn Bulongaita og dihito Bulongaita. di Tribayo Food Supplement. Mao isa ka natural, ngatay viral, o ngatay bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga magkapahilan at daghan pa ang benepisyo nga anaa sa di Tribayo Food Supplement. Ang di Tribayo dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagbalik-unsa. Resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalialeps Gessets and Sugar Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraiya Store o gamit ang Jules General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories. Table chairs, foam disc, cabinet, floor mat, palugban pa. Naimutang diha sa Bulanggata Street on Bulanggata Street, Poblasyon Tayasan. Gakaraiya Store o gamit ang Jules General Merchandise. Gaya pa nag-iya o ginumala nila ni Amefe o misa nag-jelius sa mison. Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa makatawan ng antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaul sa kalawasan. Tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho, sab nindot alang sa mga babaeng buntis, bata sana apabang haplas gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangan mo kaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panahot, sa ingon na paagi imo makabot atawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa ito nga mga kahwonder manghililot, mga kahwonder masista. Unang-una tungod humot imo haplas buo sa bisiksakin sa paman. Ang mahimong customer, dilog dili kamaulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabog na nini ang siguradong manuhot suhot gayod sa kinahiladmang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kinidere sa tayasan sa Ike's Pharmacy, Gyori Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, Butika Gal, sa Malalod sa Butika Genesis, o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Banhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
0: Andos Balita, Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:55.
0: Andos Balita, Andos Balita.
1: Sa detalye na sa ito ang Balitang Provincial.
0: Balitang Provincial. Andos Balita, Andos Balita.
1: Dakbayan sa Bais, magpatuman o temporaryong road closure atol sa opening salvo. Alang sa kompletong detalye atong dawaton report ni Andos 38 Boyax Labyog Karinal. Ikan sa Lawak Balitaanan sa Bago Farms Call Star Radio. Andos Boyax, sala sige Andos ug Labyog sa mga Balitang Provincial.
0: Andos Balita. Report. Live. Report.
6: Salamat min bunda mo sa kayo sa masugitig pa, Minaw. Ipatuman sa dakbayan sa Bais ang temporaryong pagsira sa dalan alang sa 2026 opening salvo subay kini sa Ordinance Number 530 2026. Ang mga apektadong dalan, Mang Juan Luna Street, gikan sa iskina sa National Highway, paingon sa iskina sa EC Villanueva Street. Pag maapektuhan usab ang EC Villanueva Street, gikan sa iskina sa Juan Luna Street, paingon sa iskina sa Burgos Street. Ingon man ang Burgos Street, gikan sa iskina sa National Highway, paingon sa iskina sa EC Villanueva Street. Giyawag usab ang mga motorista sa paggamit og alternatibong mga ruta o pagsunod sa mga instruksyon sa mga traffic personnel. Giyawag usab sa LGU Bais ang kooperasyon sa tanan samtang magtinabangay aron masiguro ang luwas ug hapsay nga selebrasyon. Narukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibihanan nga may tinubdan sa mga labas ang tinood ng mga balita. Matagaruno ko niya. Krasi Handos, Trenday Utso. Buyaks, love you, ganina. Report.
0: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
1: Daghang salamat, Handos 38 Boyax Labyo Karinal, si mga balitang provincial.
0: Handos Balita, Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
0: Handos Balita, Handos Balita.
1: Kini mo sunod nga mga police reports, gandos kinato sa Amigos Capsule o Amigos Coffee. Mga Amigos Paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapina, kapsula pa, adunay dagkong premyo nga madag-an. Digumalang ang walay sulod nga kahon sa Amigos Capsule o ang walay sulod nga blister sa Amigos Capsule. O garo na higayon nga makadagog gas, price o bugas para sa Amigos Coffee, mao kini nga madag-an. 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos o 2,000 pesos para sa Amigos Capsule. Muda og kamo sa 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos, makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayong panghilis o resistensya, himsog o mas matanon nga panit, pinagi sa collagen. Stay healthy, stay active, win amazing prizes. Busan sa pay inyong agihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon, tawagi lang o teksi namang numero ang 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, madungog rin sa Star Radio, tayasan nilang programa. Matagal sa isang tun sa alas 6 medyantak na sa gabi, lunes isang tun Sabado o ba ni Kuya Angel Blisiason. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran. Diri sa lalawigan sa Negros Oriental o diha sa probinsya sa Sugbo. O labaw sa tanan, diri sa tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanju and Nisi Dry Goods Trading na maligyan sa mga RTW sa ubos kaayong apresyo sama sa divisoria o mga plasticware sama sa Durabox. Sanju and Nisi Dry Goods Trading gay panag-iya o ginumala ni Jose Fernandez. Samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator ban pa. Doon lang usap ang Sanju and Nisi Dry Goods Trading kay ana usab sila sa nasampit nga serbisyo. Naimutang diha sa Bulang Kata Street,